0: Try Namon Patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramismo!
1: DTX 500!

0: Nagapalandunum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
8: Mami.
7: Angeline.
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero
8: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Spore Biotics, na ginukdan sang prebiotic! Nagapabaskog sang imong nga resistensya! Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka! Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
5: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Extend Food Superman. Superman.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman. For men. Extend Food Superman for men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tagtino ang atay.
17: Happy kanunay.
14: DTX 500.
17: Masaligan.
14: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
19: Ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Gasa masami,
19: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
19: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
19: E3 Bio.
20: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall. Hindi manami ako kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
5: nga may D3.
19: D3 Bio with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalo.
19: D3 Bio.
5: Ang D3
19: nga may Visio.
5: Ang Visio
19: nga may D3.
5: D3 Bio.
22: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
23: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
24: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo.
23: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
24: The President's Report.
23: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
24: The President's Report.
23: The President's Report.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Ang oras, alas 8:12 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustan sarap!
28: This time check is brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
27: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gapon kaupo ninyo Ted Aguero Francia. Sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bio, ha? Kag mag-tumar mansang mighty seed. Ari may mga pagtuon bala nga hindi tani pag-ibaliwala. Kada adlaw kinang langit sang lawas ta Ma'am LV Fitiza sa Tigbawan kay Ma'am Nerissa Defensor Alin Surin, Sir Ryan Lloyd Arsenal, Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Novi Ann Bahade. Ang fiber, F-I-B-E-R, fiber. Bawat silingon sa inamanog silig sa aton chan, bala? Bangon ka ti, alaw-alaw ka kaon kita. Dapat nga mapagwa man ina. Sa pagtuon sang American Institute of for Cancer Research, or AICR, ginarecommend at least 30 grams, 30 grams sang dietary fiber daily para makabulig panubo sang risgo sa kanser. Sa pagtuon sa research, nga every additional 10 grams sang fiber per day maangot sa 7% lower risk. Ginapanubo niya ang risgo sang colorectal cancer. Most adults nagakonsume 12 to 15 grams less fiber sa recommended nga 30 grams per day. Ang good sources niya, beans, oats, whole grains, prutas, utan, mani, kag seeds.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
27: Ang isa sa mga limbawa sang fiber, Ma'am Novian Bade, Ma'am Ningning Ilumba, avocado. Isa lang, ang medium-sized nga avocado, good for the heart pa na siya, hindi ka lang magpatama. Hindi mo na pagbutangan pa gatas daw, rano da. 10 grams ka fiber nang makuha mo da sa medium-sized nga avocado. Kung sa apple naman, 1 medium nga may panit. Kaya man magkaon apple, ginapanitan nila. Why sila kahibalo? Nga, ang tanan nga vitamina kag nutrients, aras panit. No? Ikuan mo lang kung gasam lang in mayo sang tubig. Kaon ka sang apple, mansanas, nga may panit, medium ha, 4 grams nga fiber ang makuha mo dra. Ang peras naman, pear, no? Ang duag yellow na bla. Isa ka medium, nga may panit, 6 grams nga fiber makuha mo dra. Ang oats, isa ka cup nga giluto nga oats, oatmeal tawag sina, no? 4 grams nga fiber. Ang cooked quinoa, isa man ka cup, 5 grams ka fiber. Ang cooked lentils, isa ka cup, 16 grams ka fiber. Ang cooked black beans, isa ka cup na Sir Roy Dimyar, Ma'am Gingging Avilosa, Sir William Sapanta, 15 grams nga fiber ang makuha mo dira. Broccoli, isa ka cup nga broccoli, 5 grams, ha? 5 grams nga fiber ang makuha mo dira. Kung chia seeds, 2 ka tablespoons sa sina, 10 grams ka fiber. Aim ka for at least 30 grams sang fiber kada adlaw nga ilakip mo sa imo nga diet para nga maganubo ang risgo sang colorectal cancer.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
27: Mamigid nga makapamuhin kada adlaw mo ang nuts, no? Pero hindi ka lang magpatama, Ma'am Gemma Guevara Sobig ka. Gali kay hindi man ni readily available at all times. That is why nga gina-recommend naton sa inyo, kadto ka na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, bakal ka sang Klinika Spore Biotics. Kaya limpiyuan niya ng talang nga higo sa lawas mo. Matatlo na kadlaw, lima na kadlaw, ay kapaya makapamuhin. Or gani daw utod-utod lang nga matsagan mo na may bilinggit sa sulod, sa large intestine. So, it's

0: Moderation mala na ma'am Denden Laysa Caspe mo, di ba? Hindi man nga patama kang ipinagusto ka, no? Eat in moderation kay kon moderate ang kinananay, ah, hindi man na mag-ngot-ngot ang tuhod mo, Tita Merlinda Belete. Pero kon sige na gani ang kaon mo kag sobra na bala ma'am Maymay Villaflor. Maymay Villaflor, din ka nga lugar ma'am. Tiyan mo na bala nga ang excess malain man sa lawas.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Alas 8:07 sa aga, check ko si Jensen. Kay may mga buyong gid nga mga nagapanghabuyaboy sang ilaya nga higo sa Iloilo River. Kita lang yung sudad yung makapabugal. No? Nga ang ato niya sudad yung napalibutan sang suba mo. No? From Bacchano River in Oton until the entire stretch na dere sa may Muliloneo. Ang kalaparan niya sa nais 26.4 mo. 26.4 kilometers na. No? And kuha na siya, combination na siya sang fresh water nga halin sa river sa suba kag sang salty water halin sa dagat. Namuna nga may ginatong isang estuarine environment. Magbaga estuarine, kombinasyon ina sang fresh kag nga tubig sang river kag sang salty, no? Amoy na nga gas tribe gakabuhi dira mga isda. Tikon mag-updanay na sila ang fresh water kag ang salty sea water, ginatawag ina siya nga brackish water.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Nanaligad sa may Banuyaw, Lapas, may Buyong, man itong check nga ang mga expired na itong mga Coca-Cola products to, mga lata to, pinangaboy nila. Nagligad sa may Molo, sa old balanga slaughterhouse, sa tubang blasang Iloilo mo, ano ganin ng Savior Hospital, blasang una, ano ganin ng hospital sa mga lanya, hindi na Savior mo, no? Medical City, na Medical City. So, kung may taytay na da, kung aara na lang ang ihawan sa una, sa suba dira, hinaboy man nilang patay nga baboy!
1: Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos!
0: Ti inaya, pinagusto lang bla, no? Ang patarasak. Now, ti, I don't know kung ano nga lingwahe ang gusto ni nga kag maintindihan din sa mga taramhak, kag mga buyong, nga mga personalidad. Why naton nga salama? Ti, sining karon lang may sebo spill, no? Sebo spill. Ti ang ilang sewage treatment plant na kumusta? No? Sa mga restaurant, mga building diri sa sudad. No? Kay ti ginapalibutan yan kita sang dagat, sang suba mo, no? Amo na nga may mag-cruise ka diri, enjoy ka, makalagaw ka halinto sa Oton, Bacchano River, pakadto diri sa may Bililoni. Kunapon may aranan na mo. And pag insindi ko na 5,000 ang back and forth mo na nga mag-cruise ka na, sakay ka sa Baroto da, kag makita mo ang beauty sa Iloilo City pagi sa suba. Nalimpiyuhan na dumduman nyo sana sa may Mililone da, halin sa may Lapos Blanca Taytay da, may ano Drilon Bridge pagkadto sa Lapos ng area, halin dira sa Mililone pagkadto dito sa may atubang sang subong Iloilo Freedom Grandstand kag Customs Office. Kung maglanto ka mo sa una dira sang river dira, may mga derelicts dira, mga derelicts, mga guba ka, mga tuktukon nga mga barko. Pero sang pagpungko ni Senate President Franklin Drilon, tigin una niya gaya beautify ang aton nga Iloilo River, may esplanad gin panghimos to and katahom gin panghabuya nila fingerlings, nagtulubo to, may mga bulgan, may mga tilapia. Kag maka-enjoy ka, basta hindi ka lang magamit sang net, no? Well, for kwan lang pang-paligad oras ang blanga pamunit ka for relaxation purposes, pagpabuhin stress bla. And that is Iloilo River. Again ang bagani na ton 26.4 kilometers the entire stretch mo, no? Kag hindi mo ni makita sa iban nga mga sudad sa pungsod. Only here sa Iloilo City. Ma'am Rosemary Agramon, Criselda Buiko Almohen, Alan Ortega Tukuyo. Galing kay, may mga tramhakid.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: May mga tramhakid, mga abusador, nga ti, panghaboy lang na kundi, hindi sila guluktol-tol yung may basurahan, no? Ti, nagligad, may nagbilog naman nga sebo. Ti, ang sebo na laban-laban sa mga kwana, mga restaurant sa palibot, na? Ti, bla, pabor sa imo kon ang imong restaurant, beside the sea, no? Sa seaside. Kay amo na Ma'am Gemma Crisale Sumido, Gemma Subigka, Gibara Subigka. Ang gusto

0: ang tao mo, kung ara sa river, sa riverside, ang imong kalanaan, may view, makarelax ka. Kung may alfresco kag sa kilid sang suba, dako nga bagay, no? Nami ang imong location, Ma'am Marilo sa Cuevo, Pastor Jami Tiham, Sir Roy Sihar, Sir Francis Tiranya, Sir Ricky Alejo. Nga ati, amo na nga nagapadugok pa sang tao sa mga restaurant dali sa aton. Kaya mga luto, di mga maayo ginman, no? Ang halin dali sa may diversion road bla, panilagi nyo bla, damo tao da. It's because, not just the food ang ginalagas ang tao, kundi ang ambience, ang location. Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, tigaling kay, may mga kung hindi mga buyong ginigkuha nila.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Di, kung ano pa munit, kada Ma'am Ludi Gulilaw, huwag kang gili kibalog ang pantato, nakatulon gili ito ka sa ibo, o ganhigko, no? Ita ni mga irresponsable mang kitabla as citizens of Iloilo City. Habang kung anit talagsa lang kita makakita isang sudad nga may suba sa tunga, may enjoy mo, no? Makalibot ka. Why ni sa ibang yung napabugal ganin ni ikumpara mo, hindi masa, no? Bakulod, magkantukas bakulod, ano mga, anong maabdan mo tao? Bread ko? Ano makita mo to? Why? Hindi yung sa pagpangikay sa taga Bakulod, ha? Or sa Ruas? Or Ruas na may bye-bye sila, dra? Pero ti, namin ko lang suba, ganyan bala? Along Iloilo streets, no? Ibla sa Kaikal, hindi sa Aro Plaza, bla? Pakadto sa Capitol, pakadto to sa, oh, Capitol area lang, River Queen area, dra? Makita ka suba, no? Kag damo taytay, kag thriving buhi dira ang maisda.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Yan ang nalingwahe ni Gusto nga maintindihan sa mga buyong ni nga panghurabog nila ya Sir Gilbert de la Peña. Mami Inday, Nowilita, Andrade, Palmes, dira sa Santo Niño Norte, Arevalo, kay Ma'am Teresita Mines, kay Ma'am Siboche, kay Nen Ibaka. Nga ala, pang pinagusto lang sila. Isang madlo ka? Seko si K5 Jensen sa yasin nga report na gunagunong tani. Para nga ano ang stance ni Engineer Neil Ravena? O, oh, ano pagid? Ang pagkatramhak man sang pila. Nagigadi may limpyo, suba man sila dre. Kutob halin sa haro, pagkato sa lapas. Kutob na sa nagyan, blas ang Iloilo River, blas yun. No? Ining mga halin sa taytay, blas haro da. Kita niyong taytay sa haro, binutangan na das ang net. Kay mangi na pahurabog sa mga buyong ang ilang mga basura da. Tapos, ang waterways, may mga hilamon pa na, may nagtulobo pa. Lantaw bala, Tita Merlinda, da sa kilid mo, dabla. Huwag nila mahawana na, isubong tingula na, no? Ang basura, haboy lang da, haboy. Tilantaw bala, nag-pile up na. Kung mag-pile up na gani, Ma'am Ludi Gulilaw. Dira sa Lomar Itiri, kay Sir Romar Datuon, kay Sir Makmak Hugo sa Idalom Taytay, dira sa Sambagaro. Di sinong balikan, sinakunik kita man? Ano itong blangan, Nature's Revenge? Inang patuyangan kag patarasakan pang aton nga palibot. Report ni Jenjen.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Gawagta sa Engineer Neil Ravena, Jenjen.
3: Yes, sa K5 Ted, no, amo na gani nga nagpagwa ini sang office order nga nagamando nga magpatigayon kay K5 Ted sang investigation sa mga hotels kag sa mga restaurants malapit sa area kung diin na nakita ining mga nagalulutaw nga mga particles o kun mga oils o kun sebo ka K5 Ted dira sa Iloilo River, particularly dira sa may area bala ka K5 Ted sa Diversion Road. Kaya kung kita mo da may dako da bala ka K5 Ted nga hotels ata or apartment
0: mga condos
3: ka K5 Ted ti dira nakita sang isa ka local vlogger na to no kun ang isa ka Facebook post sa K5 Ted nga may nagalulutaw nga mga particles o kon particularly sebo ka K5 Ted, yung mga more or less 300 meters ni ang span sang mga nagalulutaw ng mga sebo ka K5 Ted. Initial investigation sang General Service Office probably mayara sang mga hotels o kung restaurants nga nagapatigayon sang declogging. Tapos kung mag-declogging sila ka K5 Ted, ginapaagi nila sa drainage sang Iloilo City Government nga straight diretso sa Iloilo River ka K5 Ted. Tiyan mo na dapat, it's a big no-no kay ang City Government ka K5 Ted isagid sa ilang sa ends office ni Engineer Neil Ravena nga gina-maintain nila ka K5 Ted, gina-limpyuhan gin nila ang Iloilo River kay makita ni mo May mga this past few weeks, past few months sa K-5-10, may mga mangingisda kita, nagakahulik bala K-5-10 sa mga dalago ng isda, mga kumbaga nagapakita ang healthy na liwat ang aton ng Iloilo River. So hindi gusto ni Engineer Ravi na nga liwat naman ini ka K-5-10 nga mapollute, because may mga complaints na from mga fishermen ng K-5-10 nga ang mga tilapia, ang mga isda nila nga nagakadakpan dira sa Iloilo River, kis baho na mantika ka K-5-10. That's why it's kumbaga alarming na saan sa nga General Service Office as well as man sa city government nga sa ulihi basi bala makontaminate liwat ang Iloilo River. That's why nga makandak sila ka K-5-10 sa nga investigation kung sino man ta K-5-10 ang maglabag or makita nga may kumbaga may lapses sa ilang mga waste disposal ka K-5-10, kay supposed to be according to Engineer Neil Ravena, ang kada hotel and restaurants na ka K-5-10 may mga grease traps na sila. Ang pagdispose ang mga oil sa mga grease kag sa iban nga mga non biodegradable ka K-5-10 separate na, tapos ang mga ano na sige na
0: din dapat na i-dispose dito, di ba, dito niya sa dump site, kid?
3: Oo, may ano ginaka K-5-10, may own gina sila ng proper waste disposal na wala tanan na pa explain further kung ano ang proper waste disposal. Pero dapat, separate na K-5-10, kag may mga ginabutang na sila nga mga dapat nigigit ka particular ka K-5-10 mo sa proper waste disposal sa mga grease kag sa mga oil nga ni. Pero dapat may ara sila sa ginatawag, gina-emphasis nga grease traps nga hindi dapat
0: magkasala sang mga liquid.
3: Liquid, mga mantika na amo ni ka K-5-10.
0: Kaya mantika, yung mga liquid na mo. Kung ano, may bilog na ya. Bila ko na aga, gani, kung maglamig ang imo mantika sa butilya, ka bilog, puti. Oo, amo man na, kung magsulol sa lawas mo, magkapol sa kaugatan mo, tiyan mo na nga may ibang sana, may blatian sa tayong pusoon.
3: Amo na ka K-5-10, no? Yan bala, papamanin natin K-5-10, si Engineer Neil Ravena sa aton nga ma-interview.
4: Investigation, ginstory yata si, ano, no, si Mrs. Saigon ko, kay siya ang nakakita gito una, no? And sa gilayon, nagkato kita sa site, and ang masisa kita, and mag-issue kita investigation para dito, no? So nakita naton damo, it's an oil and grease nga actually ito food waste yan, no? Nakita naton kaga damo gid siya, almost mga siguro mga 300 to 500 meters, no, nga nag-float dito sa Iloilo River. So based aton nga may nag-declog, no, may nag-declog siguro kag sa drainage naton nga Yasan City gin discharge, no. So we will have an investigation, mapagwakid kita office order to check all the hotel or restaurant, no, nara malapit sa Diversion Road, no. So para ma-check naton ang ilang sewage treatment facility kag makita naton. Ang problema ko lang kay wala kami kakuha samples kay ginanod na, and usually wala ang kinakaon ng isang isda, eh. So ang gina-worry lang naton kay laban-laban pag declared ni nagamit ni sila chemicals, no, like liquid sosa, no. So that is our worry kay iti ma-contaminate niya, no, ang aton Iloilo River. So two office order will be issued. One is for the investigation kung di yung source. And second office order will be for the pollution control team na mag-conduct sa random inspection sa tanan ng sewage treatment facility sa mga commercial establishment along Diversion Road.
3: Nabatayan naton kay K-5-10, no, si Engineer Neil Ravena.
0: Matumo nila na kay ang mga profesional ng mga sebo spill. Hindi naman maglayo. Drama lang na sa mga restaurant. Dinampigid ang area man. Ang exact location niya?
3: Ang exact location na kay K-5-10, dira sa may ang Esplanade na bala. Esplanade 4. Sa may Esplanade 4 kay K-5-10. Ang Esplanade 4, dira sa may ang stoplight sa may UP, may bridge dira, ang dira ang Esplanade kay K-5-10, dira ang area, ang makikita nimo ang dako na ang condo apartments sang isa ka university, I believe. Tapos dira ang stretch na 300 meters sa K-5-10. Dira nakita ang ining Cebu. Tapos
0: hindi man maglayo na da, but singon within that area lang or perimeter, dira na naghalin jen. So dapat siya nga mapasabat na sila ya kay may negligence sa ila partida.
3: Yes, amo nakakita
0: ang sewage dyan. Treatment plant pa nila, kumusta? Mm-hmm. Ang facilities nila? Hindi nilaglahog din dyan mo? Kag, hindi, this is not just the first time. Nagligad to may ng haboy, man to yasang patay ng baboy. Diba, naboy nila to sa may Molong area da sa Medical City, di ba?
3: And ito ang ano to, ang intestines.
0: Intestine, no, kasudlan, pasensya sa mga nagpamahawa. And then dire sa may ano to Banuyaw area, ang kwento yung mga expert nga cook in can.
3: Oo. Tapos may amang nakita from
0: ano to do Chinese, ano tong
3: do Chinese.
0: Ang to, do distributor.
3: Chinese businessman. Dinala
0: kasuan nila to ay.
3: Actually, kay K5 Ted, sa last naton nga update kay Sir Neil Raven na gina-process na ang case nga ifa sa sining businessman. A good man ta K5 Ted will serve as a lesson.
0: O, kag dapat sina, sampula nila, kag ipaybalos publiko nga rin, away kami asang ginapasin, o, di, away kami asang ginatihinan, di. Kung nakalapas rin sa aton kasaguan, di, environmental laws or ordinances, so be it, makakasuhan ta sila. Manambal ni Ma'am Laura, so makaisa niya, dapat pabayaron restaurants nearby, kag mga hotel man. Ambal ganin ni Sir Gilbert na Bunyawan de la Peña ni Mr. Golden Coco. Dira sa may sitio sa Oksa, Bulilao, Manduriao, may hotel man dira. I don't know kung tiba si kung may proper sebo disposal mas na dyan. So ipakita na kung ako kay Engineer Neil Ravena to be transparent. Medyo bugan, kung mas na da, bugan mas na klayo. Daka, pakita nila nga may kuan sila, may agrot blas sila dyan. Para nga makulbaan ni sila, kaya may monitoring gid. Pangabay na ito, nabilungan ito ni kag-preserve ng ato nga Iloilo River. Diba? Ang bagto ganyan ito ang kinasa ato nga introduction, 26.4 kilometers ang entire stretch na nimo. From Bacchano River in Uton, hasta na na din sa may Muelilonio. Pwede ka bila makakayak ganyan na, diba? Pwede ka ganyan kasakay sa paddle, sa paddle. Yate.
3: Ito may
0: may yacht club dali sa may ano daw? Ano gay mo may mulye?
3: Mulye.
0: Ay, hindi ba may kalana na nga kuan na nang ano na nang basya? Oh. Ara na mga manggranon. Tibot singon kay nami nang kuanda ang Iloilo River Jinjin. So lungan pa. Hindi nga pinatarasak lang kita ya.
3: Actually, kay K5 Ted, may kung kada December until March, ginapasirado pa na ang Iloilo River sa fish, sa pagpangi sa fishing. To maintain, bala ka K5 Ted, niya tawaan ta chance nga magbuto o kang magdalag ko ang mga isda. That's why nga after
0: sinap. Dahil mo na may bulgan, may tilapia. Basta pag-isda, kaya nga gamit ka lang yan sa imo yung bunit. Hindi ka rin magamit sang net.
3: Bunit ka K5 Ted usually. Oo,
0: di mo na bala makarelax ka. All here sa Iloilo City mo. Nga makarelax kay mo da ng sakay kay mo sa baroto mo da, libot-libot ka, relax ka din. May iba na yung ilang stress reliever nila, pamunit mo. No? Kaya kinatuluan ka sa patience. Kaya TCB, tau-tau mo na iba nga kwanda, ang imo da nga ng
3: bunit.
0: Nga bunit, no? Tapos, kuha-kuha ka lang, enjoy ka lang, tapos sulusog bahon mo. Galing kay, ang iba niya, manigusto lang, tapos mga ngunyadi, bla, jen.
3: Ngam na gani ka, subo ka K5 Ted, nagareklamo na ang iban nga mga mangingisda, ang iban nga nagatakpan nila, baho na mantika. Or kis, okay, amun na gani ang ba ni Sir Neil, ginakaon sang mga isda ka K5 Ted, ang ining mga sebong, ani. So, tikong kaunon sang mga isda, ikonsuman sang mga ano, din na nagbalik man sa aton, na K5 Ted, ang mga ining higo, bala nga ginahaboy na, ginadump na ton sa Iloilo River.
0: Oo, namining punto ni Ma'am Gemma Guevara Subigka. Nami sa inyo kay interactive ka mo. Way kita sa monopoly sa atun, sang idea dre. Salamat kayo sa inyo. Gabi nyo ligay kita. Habalya nga, gakuha man basura ang truck nga agin haboy gid sa mga suba. May bulutangan man basurahan. Tani, separate na nila malakag basa nila nga basura. May gasilinamo man lang wala gid mga tao. Namian kita sang matinlo nga suba kag mga alagyan. Pero basura ta haboy lang kun diin dugang ka pa sa baha sa karsada kag may isa to basura mo gasangal sa kanal, no? Adi may tigawnan ka, bali Ma'am Laura, dapat may proper disposal area sa hotels and restaurants. Isituate nila ni Jinjin, masampulin nyo lang blak, multahin nyo blak, para nga matagam nisla. Jinaline Arceo Amaro sa Banwasang San Francisco, Agusan del Sur. Ma'am, welcome din sa K5 News FM Iloilo, ha. Waay na kita gani matinlo nga tubig ni Limnon Ted, kamahal mineral kon may tubig sa suba, higo man tubig. Habali Ma'am Gemma Subigka, disiplina ang kailangan. Habali Ma'am Marilo sa Kuwebo, tani nagasuporta man sila kon paano magtinlo ang aton syudad or banwa. Habali Ma'am Rosemary Agramon, kita nyo interactive sila damo naga makarelate sini sa bong jenjen mo, no? Kay ti mo ning aton nga natural ring proto asa ni Iloilo River. Sige, ulat latonta ko na ng lihok sinisang sunod. By next week, laumanta ni Jen.
3: Yes, mga kakita kang updates ni KF of Ted, no? Kay, amin na, makandak pa sila sa investigation regarding this matter kay KF of Ted.
0: Sige, okay, thank you.
3: Sige, ini nga balita, ano dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na na ka. Detox ka pa report niya gikan sa Iloilo City. Inis kay KF5, Jenica Uyunan para sa kampi na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, KF5 News FM.
1: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
0: That's also 37 sa aga pagbalikta. Si Stephen Curry sa Golden State Warriors i-feature sa Hall of Fame exhibit kag si LeBron James may nag-leak nga teaser sa Miami Heat nga may video nga dito sa Mampang. Dingit ba lang maupod sa kay Bam Adebayo kag kay Giannis Antetokounmpo kay si Antetokounmpo from Milwaukee Bucks ara nasubong sa Miami Heat mo. Diyan nga sa iya katapusan nga season ara siya daw amoning pinakalawig subong pag pabitin-bitin ni LeBron kundi sa masaylo mapa Miami Heat sa mapa Cleveland Cavaliers or mapa Golden State Warriors kay na tanayan man to ni Curry kag ni Draymond Green. Alas 8:37 magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow. Ayos,
11: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
14: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Ang oras, alas 8:46 na sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama!
17: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
18: Balitang Sports! Sports!
16: Ang balita sa inampang ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Sa National Basketball Association, hindi pagsundon sa Naismith Basketball Hall of Fame ang tradition sa pagbukas ni sa exhibition nga nag-highlight sang career sa Golden State Warriors guard nga si Stephen Curry. Wala pa sa iba nga player sa kasaysayan sa NBA nga nakabaton sang among pasidungog samtang aktibo pa. Usually mga baga Hall of Famer ka na, nag-retire ka na. Inatigluhan ang exhibition nga Stephen Curry Beyond the Arc. Stephen Curry Beyond the Arc kag mga features ang kabuhi sang four-time NBA champion kag two-time most valuable player on and off the court. Nag-partner ang business sa team ni Curry sa Hall of Fame sa among proyekto. Ini ang manginunang ation nga makita ang legacy ni Stephen Curry nga nag-edad na sang 38 anyos sa Hall of Fame sa Springfield, Massachusetts, USA. Apang hindi ini ang katapusan, sigurado nga mapilian ini para sa enshrinement sa Hall kung eligible na ini. Napaabot nga kung mag-retire na sa butangan man isa sang istatwa. Pareho kay Lionel Messi sa Argentina. Ma'am Laura Sumagaysay, may istatwa si Lionel Messi. Gusto lagi na butangan kay istatwa kung patay ka na. Pero because of the influence sang football star nga si Lionel Messi, grabing pagpalangga sa iya. Bisan pa nga why sila mag-champion sa World Cup 2026. Perdi sila sa Spain sa score nga 1-0. Pero ang homecoming nila daw champion lang sila gihapon mo. Amo man ang reception para kay Stephen Curry. Isa pa nga si Stephen Curry, well-loved nga NBA player. Kay daw goody-goody lang bala. And he remains very humble. Kaya bala sang ha-ire. And he is so kind sa fans. Samtang sa NBA balantayan nyo, si LeBron James din sa mampang sa iyang ika-24 nga season sa NBA. Ika-24 na nga tuwig. Ang iyang mga teammates ang una sa Miami Heat nag-retire na. Kaya sino ganitong teammate niya? Si Dwayne Wade. Di ba? Opo niya sa Dwayne Wade. Si Chris Bosh. Si Chris Bosh na humabok ng dako, no? Ray Allen, si Shane Battier, si Chris Anderson, si Birdman Bla, si Mario Chalmers, si Norris Cole, si Odonis Haslem, Michael Beasley, si Greg Oden, si Richard Lewis. Si LeBron is getting ready for year 24. Din sa iyan, mampang, amun yung ginabantayan sa bong Sir Edgar Barbadon, din sa mampang. Mampang sa Golden State Warriors, kaya gina-recruit man sa ni Curry kag ni Draymond Green. Bisan pagani si Yaxel Lendiberg, ang super rookie sa Warriors, nag-angkat magani kay LeBron nga mampang sa Golden State Warriors. Pero daw nagagamay subong ang mga teams nga pasibli sa iluhan ni LeBron. Kag ang teaser to sang Miami Heat, kung ako maglantaw ya. Kung pa lang to yun daw medyo patalang, pero labadaban daw sa Miami Heat, kaya mabalikid sa mo. Kita niyang chance eh. Bakod ang upod niya, ara na si Giannis Antetokounmpo, kag Bam Adebayo. By the way, si Jamal Murray sang Denver Nuggets, main point guard bala sang Denver, upod bala kay Nikola Jokic, kin-trade na sa Toronto Raptors. Dapat anited, tulong-tulong, abot kamay at laging may pagdamay sa isa't isa. May pasunaid man kita. Watching from Ugak to Gigaraw, Cagayan. Sir Nonito, kumusta ka ulandra? Alas 8:50 na sa aga. Oras, kinadulong sang Mighty C. Manamyaw na lang ko, Sir Paul. And before we leave sa ato nga program, manamyaw kita sa mga nag-birthday. Subong adlaw. Haligayang pati sa iyong karawan. Birthday greetings kay Manong Nono. Sir Lurix Araneta. Ang amay ni Philippine Ascals player. Sir Ayan Bayona Araneta sa Barotac, Nuevo Iloilo. Sir Nono Lurix Araneta. 69th birthday. Pagsik pa si Papa ni Sir Ayan. Ang the Lord bless you and keep you. Anong Nono Araneta, happy birthday, sir. And advance birthday greetings kay Sir Warren. Kay K5 Warren Lopez French sa 25th, July 25th. Ah, buwas ng birthday ni Sir Warren na Sir Andoya. Lapit kam lang to sa iya. Ikaw lang to anay diga mo para sa iya. Sir Wa! Oo! Enjoy your birthday, sir. Sir Wa, pwede ka na tlagan. Nahinay lang, anay, sir Wa. Advance birthday greetings kay Sir Warren French sa July 25. Kay isa pagid, tamyaon ko. Taga ba nang kay Mapili San Enrique, kilala mo gadya, Ma'am Anali, sa July 26. Birthday greetings, Kaiser Anthony Cesar Andrade Palmes. Kaiser Tonton Palmes. Sang Team RBD. Nagabarangay mapili San Enrique. Yan sa mapili San Enrique gapamati ah. Kag kay Ma'am Ana Dulog Manding. Nauya sa kuno magpa-text kay Sir Tonton yan gapamati sa Dasa Radyo katunogid. Sir Tonton Palmes. Enjoy your day sir sa July 26 from Team RBD. Ma usap-usap ta Sir Tonton ka native nga manok ah. Sir Warren and Sir Nono Lorix Araneta. Dodoy Altoveros, bao do India ko ayawan sang foro di Los Pueblos. Ati sa Lunes naman Ma'am Rosemaria. Ma'am Annalyn Nonito Sombong. Ang oras alas 8:53 na sa aga. Oras kinadulong sang Clinicas Probiotics DTX 500 GAG Mighty C. Was magpamati sa The Voice of Calvary with Pastor Nemicio Tahala, alauna sang hapon. Alas 8 sa aga, kumusahan with Pedro. Kag 9 to 9.30, gabay sa Bagong Buhay with Bishop Dario Pacificar Celeste. Sa Lunes dumana, orit dun ha? Pastor Bob, Ma'am Ningning, madaginot don tako na. Ted Aujero Francia para sa... Kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
19: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one Salamat namin din ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabasa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, gabasa na naman?
24: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa?
24: Kag nagabaho ang kilikili?
26: Mag-Clinica Deo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinica Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
28: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
29: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
28: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
31: Nestor, ang sinaing.
32: Luto na.
31: Ang labahan.
32: Nakasampay na.
31: Ang uniform ko.
32: Naplansa na.
33: Ganito ako.
32: Tigasi.
33: Tigalaba.
32: Tigasay.
33: Tigaplansa.
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
33: Sa gabi,
32: ako ang bossing.
33: Dahil kasangga ko.
32: Ang extend.
33: Supplement for men.
32: Lourdes.
33: Tapos ka ng maligo.
31: Yes, darling. Come to mama.
32: Extend food supplement for men.
33: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
33: at stamina
32: para sa tigasing performance.
33: Extend food supplement for men
32: para sa matinlo nga dugo.
33: DTX 500
32: para sa healthy gatay.
33: DTX 500
32: ang DTX 500
33: ang may mataas ka antioxidant
32: nga amo naman
33: ang nagatinlo sa imo atay.
32: Basta tinlo ang atay.
33: Happy kanunay.
32: DTX 500
33: masaligan.
32: Epektibo.
33: DTX 500
32: mataas pala ang imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Ikaw ba na
33: ang may diabetes?
32: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compounds.
33: Nga nagapanupo.
32: Kagakontrolar.
33: Sang imo blood sugar.
32: DTX 500.
33: Masalikan.
32: Epic. Tipo.
33: DTX 500.
32: D3 Bio.
34: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
36: Yung may visio.
37: Ang visio.
33: VCO, MIRD3. Mga butika.
5: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
33: D3 Bio with VCO.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
33: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
33: Yung may D3.
7: Mga butika.
33: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
33: Yung may D3.
7: Mga butika.
33: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
33: Ang TDX 500.
7: Ang may powerful compound.
33: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
7: TDX 500.
33: Garantisado.
7: Epektibo.
33: Aramis
7: TDX 500.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. K5 News FM, Calripo 95.7. K5 News FM, San Jose Antique 100.9. K5 News FM, Rojas City 97.7. K5 News FM, Dumaguete City 88.7. K5 News FM, Iloilo City 95.7. K5 News FM, San Carlos City 89.7. K5 News FM, Sagay City 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:06. No? Diri naman natin istoryahan sa informasyon sa ikaayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan, mga healthy lifestyle nga makabulig sa aton magiging healthy. Naupo natin sa atong programa si Brad Paul kag si Sir Boy. But before sila na akong itagaan sing panahon, gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, mag-klinika DTX 500 kita, adlaw-adlaw, danta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, no? Para malikaw kita sa mga masakit. Labinigin kong kita subong, oh, nag-ubo, nag-sipon, kag nag-hilanat. Now, of danta sing Clinica Spore Biotics. Sige, no? Mga friends, ari na ang aton mga partner, Sir Jean Paul, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo.
9: Mayong aga sa imo, gwapo namon nga angkorman, Engineer Ronnie Albao. Sa tanan nga nagapalamati, no? Good morning sa inyo tanan. Sining aga, istoryahan ta ang aton nga liver health. Nagligad nga Lunes, istoryahan ta ang Merkules. Anong mga balatian ang posible makakos sa pagkaguba sang liver? Susubong din na kita sa puntong aton halungan ang liver. Paano halungan ang atay? Kag paano makabulig ang antioxidants kaang isang DTX 500. Good morning, Sir Boy.
10: Good morning, Sir Brad Paul. Good morning, Engineer Albao. Mayong aga man ang suki. Isil North, isil South, isil OFW. Mga pinalanggata nga Slow Rubs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas, kinaka DTX 500, your cell protector. Uy, no, muna nga protekta sa ato, again, sa ato mga bisyo, sa mga ginatawag na cause oxidative stress, pollution, chemicals in our food. Ha? Amuni ang buga, ang cellular defense nga ginahatag sa DTX 500. Kung gusto i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
8: Okay, okay. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Diri na kita sa mga problema sang aton atay kag anong mabulig sang aton nga DTX 500, of course, mga lifestyle. Brad Paul, dugang nga mga information about sa aton atay.
9: Aha. Engineer, paano halongan ang atay? Number one, magkaon sang mga whole food.
8: Mm-hmm.
9: Ngaway kagi proseso.
8: Okay.
9: Number one, gid fresh fruits.
8: Aha.
9: Engineer, priska nga mansanas.
8: Ako wala kong kakaon, priska nga talong ya. Wala kong kakaon.
9: Pitsay mo na imo. Priska nga prutas, okay. Engineer. But silingon, hindi to ang inutod-utod.
8: Aha.
9: Kagin cubes-cubes.
8: Okay.
9: Naging butang sa lata.
8: Okay.
9: Organ cubes-cubes kagin bligya sa mall.
8: Aha.
9: Dapat preska.
8: Preska.
9: Wala preservatives. Subong man sa paborito mga pitsay.
8: Aha.
9: Hindi ka magpitsay, magpitsay. Hindi ka magkaon sang pitsay nga lata.
8: Okay.
9: Ang hubin nga pitsay.
8: Green, green gid.
9: Yes.
8: Oo.
9: Tibsol pa nga pitsay.
8: Tibsoy,
9: hindi andaw lupay-pay na nga pitsay.
8: Oo,
9: okay?
8: Oo.
9: Kag ano pa? Mga ano, mga ang kanon mo dapat atong mga red rice.
8: Red rice, brown rice.
9: Brown rice.
8: Aha.
9: Hindi mahilig kay bisa puti.
8: Oo.
9: O hamis. Kisa dito ka man sa medyo gaspang.
8: Gaspang.
9: Oo, mga garas, garas nga. Rice.
8: Di, ano kamu, tiga kuryoso nga kaon ko na ya.
9: Saan?
8: Kamu, tiga kuryoso, tiga spang-gaspang ng panit
9: okay,
8: ya.
9: Okay. Kag lean protein.
8: Uh-huh.
9: Hindi ka to sang mga may dalang tambok. Kaon ka man tuod protein nga meat.
8: Talagsa lang?
9: Oo, pero naban pang tambok isa sa unod.
8: Oo.
9: Nami ang unod, engineer.
8: Okay.
9: Okay? Nami okay. Ang unod nun.
8: Iba niya kaon, panit for me.
9: Unod nun, di ba?
8: Oo.
9: Uh-huh. Unod nun nga mga desire. But silingon, may desire ka sa unod.
8: Okay.
9: Magkaon.
8: Okay.
9: Kay ini siya ang protein.
8: Oo.
9: Klaro. No pa. I-limit gid ang sugar pag mga processed items. Ining mga sugary drinks or mga ilimnon, engineer, nga may sugar. Anong ning ilimnon nga may sugar, no? Ang ilimnon nga may sugar, engineer, mapatsyan na nailiog ang imong kuan. Okay, ga feedback ito, engineer. Ay mo speaker, da, speaker. I-on mo mic.
8: Dan.
9: Okay. Oo. Ang siling ko na, ang mga sugary drinks dapat why tay na ginasigi-sigi inom, no? Soft drinks. Mga ano pa da nga mga tamis kag ano pa? Mag-exercise ka regularly. Hindi kay kun san mo lang ya pinsaran. Dapat yun naka-schedule ta engineer sa aton nga exercise.
8: Uh-huh.
9: Ang walking is the best form of exercise when metabolizing fat. Dapat walking nga 4 to 5 kilometers per hour. Hindi saya dasig. Ano pa? Ang alcohol, ilimit mo gid. Or nami gid ya, avoidance, total avoidance of alcohol.
8: Total abstinence.
9: Abstinence. Kag, ano pa, stay hydrated. Dapat damo, permit tubig, imo ginainom.
8: Mm-hmm.
9: Mga pila ganit dyan nakatubig ang kinanglan sa lawas?
8: Ati, walo hasta pulo ka baso.
9: Meaning, ara sa 2 liters.
8: Okay.
9: And above.
8: Okay.
9: Hindi man manami nga ang imong tubig, damo.
8: Uh-huh.
9: Hindi naman manami. Paano balaan ko lang kastubig, engineer?
8: Ti,
9: color sa ihi. Color sa ihi.
8: Pula-pula na.
9: Pag ang imo nga ihi, puti-puti, sobrahan ka naman sa tubig.
8: Okay.
9: Dapat ang ihi mo, medyo yellow-yellow lang gamay.
8: Uh-huh.
9: May tinge lang sa nga yellow, pero hindi siya. Tama ka yellow.
8: Okay.
9: Kay meaning kulang ka ginis tubig. Or unless ginom ka vitamin B complex. Give
8: kulay to your ihi.
9: Oo, nga daw ga yellowish.
8: Okay, okay.
9: Now, so stay hydrated. After sina, ang pinaka the best engineer is dapat i-reduce mo ang imo oxidative stress. Nan, by reducing oxidative stress buta silingon, gina-neutralize mo dapat ang imong free radical sa lawas. Kay ang free radicals amon isa ang mga molecules nga undesirable para sa lawas by products sa aton metabolism, sa aton air nga ginaginawa, kag amon ang ga-damage sa aton nga mga cellula. Ini man siya ang naga-injure sa imo nga liver. It causes injury to your liver cells, no? On a molecular level, delikado gyud kayo ang free radicals. That's why dapat engineer nag-supplement kita kundi naman pwede nga magkaon ng tapen mi prutas kay kulang man engineer. Silingsang mga kano, blueberry ang pinakanami para sa antioxidant, kay pack with antioxidant, but the highest antioxidant sang isa ka blueberry, hindi isa magsubraya sa antioxidant nga makuha mo sa DSE sang sa DSE sang DTX 500 at 1.3 million antioxidant unit. Now, if you have antioxidant sa imong lawas, you can also lower inflammation.
8: Mm-hmm.
9: Makalmaya sini ang imong mga swelling, ang mga tissue damage inside your liver. Kung nagainom ka permi, taas na naimo SGPT, bungod sa tawag na ito nga alcoholic liver disease, or palakaon kaway ka mang gainom, palakaon ka ta bawal nga mga pagkaon, ako palakaon ka ta bibaboy, and then wala ka pag-exercise, may diabetes ka pa, so magwa sina is non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD, may fatty liver ka, so ini sila nga duwa maga-cause injury sa imong liver. Nami nga pang-heal ang antioxidant. There is a reason why glutathione is produced mainly in your liver.
8: Uh-huh.
9: It can be produced in other parts of the body, pero mainly it is produced in the liver. Kay kung diin tong patag-awayan, engineer, dito kaya dapat produce ang defense.
8: Oh, okay.
9: Kung may away, engineer, din ka matipinsaw, layo sa away.
8: Oh, i-dragon mismo
9: kung
8: eh.
9: Kung ang kontra ma-attack sa shoreline, dapat ang i-fortify mo ang shoreline.
8: Correct, correct.
9: So, alangan na naman niya nga sa Punta Taytay, madungka ang mga insik, kag magira ta, ang imodipinse, tos kanlaon. Dapat, kung dira matake, madungka ang mga insik, diri ka man sa Punta Taytay, butang dipinsa.
8: Correct,
9: that's
8: correct.
9: Why, kung ang atong liver, tagalimpyo.
10: Sino yung insik na? Ha? Ay, mga insik, yung mga insik to.
9: Oo. Gusto ba yung damo ko mga friends sa una sa elementary ko sa Waming.
8: Balik na mga offense mga Chinese friends. May mga dugo, yung insik ng duwa mo.
10: Itong ngalan mo sa register?
9: Si Po Binyan. Po ngalan. Po Binyan. So, engineer, ang seriously, because liver ang nag-detoxify sa tanan ng mga toxin, siya ni ang may pinakadamo load of free radicals. So that's why dira man mismo, engineer, ginahimo ang antioxidants like glutathione.
8: Okay.
9: Hindi galing kulang. That's why kinanglanon mo ginmag DTX 500 to help your liver. Para ma-prevent man ang liver scarring, vitamin E could help. Vitamin E could help. Pero dako gidya bulig ni DTX 500 kag Mighty C gid. Because Mighty C is an alkaline vitamin C which in itself is also a minor antioxidant. Ang nami sa Mighty C naton, why labot it promotes liver health, it promotes blood circulation. Kag when blood circulation is nami, nami man ang delivery system sa aton mga nutrients sa lawas. Tandaan naton that ang aton nga alkaline vitamin C is natag ini bilang one of the best form of vitamin C. Nga ini siya ang nag-mediate sa imo immune system, nag-boost sa imo immune system, nagapakampyon sa imong mga kaugatan, nagapanami sa circulation, and of course, it is an antioxidant as well. Ti, ang nami sa DTX 500, kag Mighty C, engineer, may symbiotic relationship.

0: mag DTX 500 kag Mighty Sync every day of your life.
1: Oh, dapat hindi kita mag-ininaway kundi mag-hiropay. Yes. Ano nang ginahimo?
0: Higopay?
1: Mag-hiropay.
0: Hiropay. Oh,
1: amo na. Ang ginahimo sa aton nga DTX 500 kag Mighty Sync.
0: Maano to?
1: Hiropay.
0: Hindi higopay ha. Hiropay. Saylo kita sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Okay. Sir Boy do mayuning iyang biyahe o kayang buhok niya.
0: Sipat na mata. Oh, sipat na kayo.
2: Of course, naka ano, eye care gold.
1: Okay.
2: Eye care gold, ha, kampiyon sa mata. Ha. Muna yung suplemento nga gatag, hindi sa kinatawag nga suporta when it comes in supporting your eye health, no? So kung gusto nyo layo ko mo maganti para sa akon, sa akong panahon.
1: Medyo, nahuli ka na sa biyahe?
2: Uli na ko sa biyahe, wala pa to yung eye care gold. Mang eye care gold, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, sa mga nutrients nga pa-maintain sa aton eye health. Parang, saan nyo na nanda? Yun sang eye care, eye drops. Ano?
1: Okay. Para panghugas. Panghugas sa mata.
2: After a tiring day, hugasan mo mata mo, aligabi sa call center, okay. Gusto mo na mag-rest, butahan mo na yung mata, or you're simply overwork ang mata mo kay computer pan may kag-tablet ang tubang mo mag-eye care gold. No? And of course, no, subong kadto ta. Kadto ta sa pinaka-popular nga suplemento subong, no, ang ginatawag nga D3 Bio. No, sa
1: sige,
2: top-dog,
1: sige.
2: No?
1: Ano nga sakit ang posible mabuligan? Eh? Bilog na lawa, Sir Boy?
2: Well, no, ang D3
1: overall
2: Bio
1: health
2: is really tawag niya ganin nila ni the phenom of nature, no, kaya nga tungod ni sang iya gitawag ng ingredients nga cold press extra virgin coconut oil that basically you're correct affects nearly our overall health, no, dapat ang benefits ni. But today let us talk about being overweight. Uy, overweight pa minyo na batian mag-intro muna yung pag-inambal ko kung taas na ang inyo BMI sa amo na
1: ubis
2: base ubis ka na, no? So ang question is ano bala ang risgo nga ginadala sa ang ginatawag nga overweight, na being overweight o sobra sa imo timbang, sobra ka sa imo ginatawag nga bad ginatawag nga ano ng imo BMI, ano bala ang epekto sini? Well, ari, ha? Kabalo bala ka mo nga kung overweight ka, ha? You are prone to hypertension. Number one, gina, no? Hypertension. Most likely, you're gonna develop high blood pressure because you are overweight. Isa pa lang na. And if you are overweight, ha? May isa di ka datos, no? May isa di ka data stating that a staggering point, 90% of adults that are diabetic are overweight.
1: Mm-hmm.
2: 90%. Not everyone, ha? But 90% nga diabetic is overweight. So, kung tamaan ka katambok, most likely you are prone for diabetes. Ha?
1: Mm-hmm.
2: So, ano pagid?
1: Are Sir Boyo, kung tambok ka, prone ka sa diabetes or may ara ka diabetic na problem. Or kung diabetes ka, may posible 90% hambal mo nga mag-obese ka man.
2: Most likely, ang gakos sa obesity, obese.
1: Huh?
2: Obesity.
1: Ah?
2: Oo. Why ka pa? You could be obese but still not diabetic.
1: Ay, pwede na yan.
2: Pwede na yan.
1: Uh-huh.
2: So, if you're obese, you're still prone to be if you're obese, prone kagid maka-diabetes. And, ano ipagid? 32, when you are overweight o sobrang imotimbang o tamaan ka katambok, you increase your chances of a heart attack by 32%.
1: Bao, grabe ho.
2: 32%, no? And ang lain pagid ni, excess weight, ang balina, ang sobra naman nga pagkatambok, diba, will increase your numbers from 22% to 64% para mag-stroke.
1: Okay, bow! Ang stroke, dako na nga problema, Sir Boy.
2: Correct, no? So, di mo makita nga, uy, hindi gili nga okay lang nga tamaan ka dako. Kalanlan, kabalo ka man mag-maintinar sang imo weight. Kung may paraan ka magpaniwang, example, lalo na sa mga tamaan na gigadako, hindi man napagulpihon. Kaya that's bad for the body. Amat gidna.
1: May Arab lang kasabihan, Sir Boy. The greater your waistline, the greater the risk. Of death, of death, bro, something mo na, oh.

0: Ang man ang bal nila, no? Ang percentage mo ko, no? Of heart attack ara sa imo waistline.
1: Correct, correct.
0: Pero hindi man tanan nga dagko nga tawo masakiton.
1: Okay.
0: Ha? Or my heart or my ano heart problems or diabetic. Ang gina point out nandi sa data ya, you're gonna be prone for those diseases. Okay. So ang pinaka nami gid siguro ang pinaka logical ngay muon is magpaniwang ka. Pero mm-hmm. kung tam-an ka nakadako, hindi pwede ang ginatawag nga crash diet.
1: Mm-hmm.
0: Nga untaton mo tanan, mm-hmm. ha? Kay gusto ko na nang magniwang, dapat amat-amat lang.
1: Dahan-dahan.
0: Oo. Mm-hmm. Kung isa ka plato ang kanon mo, dapat half na lang, anay. Okay, okay. No? Dugay ka da sa half na ang sama panaog-manaog mo. And namigid ya, mag-exercise ka.
1: Okay.
0: Remember, kung tamaan ka man katambok, it's not healthy nga madlagan ka dayon. Not only nga ma-stress ang imo heart, but your knees, ha? Remember, example B, ano ka, 300 pounds ka.
1: Uh-huh.
0: When you run, kung gadalagan ka, tagalundag mo na, taga-hakbang mo na sa lagan mo,
1: uh-huh.
0: ang tanan ka pressure sa weight mo, kakadto na sa imo, tuhod.
1: Tuhod, sa mga kwanda.
0: Sa
1: mga...
0: tuhod mo gid.
1: Okay.
0: Sa tuhod mo gid, kakadto na. So, imagine mo na, nga amo na ang gina-carry ya. No, imbis maka-carry lang siya 100 so, dapat 150 ka lang, 170 ka lang ang dapat ang normal BMI mo, 5'10 being height mo,
1: mm-hmm.
0: 173 ka lang dapat, 300 kaya.
1: Mm-hmm.
0: So all of that affects your knees, no? So
1: mga joints, mga joints.
0: Oh, so dapat hindi maglakan anay.
1: Oh.
0: Paniwang ka anay, no? Tapos imo ka kadto ka sa mga doktor or physical therapist and ask them kung paano ka makapaniwang naturally, no? So again, it's discipline. Your kitchen basically dictates a lot for you regarding your health.
1: Okay.
0: So dapat ka na basi healthy mang ginakaon mo po sobra. Example,
1: dapat ang refrigerator, dapat ang refrigerator i-lock na na kada gabi?
0: Ay, hindi man. Kaya again, inayon mo ni sila.
1: Uh-huh.
0: Hindi niya dapat yung agulpihon mo ni. For example, vegetarian ka.
1: Uh-huh.
0: May kakaon ka ni, may ka mga kaon isda. Pero, ang ginakaon mo niya, taglima kabugkos ng lugbati.
1: Uh-huh.
0: Ano pagid, kung ano-ano pagid na mga ano, pilapaka patatas, madako ka man gapon. Hmm? Dako ganing karabaw.
1: Grass lang.
0: Meaning to say, whatever, kung ano ka man, if you're an omnivore or kakaon ka utan, kakaon ka karne, or purely karne ka lang, or purely utan ka lang, it's all discipline regarding sa imo weight. That's why may BMI.
1: Okay. Tanawin body mass na, index.
0: Mass index. Tanawin mo na ang imo height. Dapat kali, ano lang ko? 150 lang ko.
1: Oo.
0: Dapat kali 160 na ko. Then you make your short goals. Short goals means, anong short goal? Ang imoon mo, anay, nga, uy, nga tatlong ko yung ka-rice ha.
1: Okay.
0: Dapat duwa lang ko ka-rice. Stay with
1: that. So sa diet lang for me, number
0: stay
1: one.
0: Stay with that. Not only your rice, but the kind of variant you have. Basi ang sudan mo na, puno man tambok.
1: Okay.
0: Puno man sa ginatawag ng mga processed food.
1: Mm-hmm.
0: Di amo pag pabulik pa dako si mo. Remember, kung tamaan ka nakadako, it's your visceral fats ang problema mo. Not only your tummy.
1: Okay.
0: Not only the fats nga ara sa imo chan, but also inside nangagakapol sa imo mga organs.
1: Okay.
0: Amo na ang hindi ka magdali magdiwang. So, it entails a lot of discipline and you need a lot of professional help. Of course, kailan mapakonsulta sa doktor, ha? Magkato sa mga physical therapist, dietitian, and everything.
1: Okay.
0: Kag, siyempre, iupod mo sa diet mo ang D3 bio. Nga bala, makabulig ang ginatawag nga D3 bio when it comes to weight loss. Kaya ang D3 bio, ang may ginatawag ni nga lauric acid. Ini nga lauric acid helps your body, ha? It basically helps your body release ginatawag nila nga CCK, no? Amo ni ginatawag nila nga cholecystokinin. Ang cholecystokinin nga ini or CCK tells your brain, hoy, sakto na kaon. Amo ni siya nga chemical nga gamba sa brain mo to stop eating.
1: Mm-hmm.
0: And studies and research shows that lauric acid nga makita nyo sa D3 Bio increases the production of gatawag nilang colic cytokinin by 32%. Amak muna, ha? 5 times more gali. Meaning to say, that is 5-fold increase in CCK secretion compared to other fats. Amunan niya ang fats, kay iban nga fats, kay trigger, man ang mga muntat na kaon. Dapat okay. Gira kambal. Mukas, ay, ginaluod na ko. Kaon ka sa mga mantika, di ba?
1: Daw wala na gana?
0: Cause ga-produce ni sa ginatawag nga colos, amunan siya ga-help produce ang colos, colocytokinin. Ining CCK nga ini, gina-increase ni lauric acid nga ara sa D3 Bio every time you take D3 Bio. So if you're in a diet journey, gusto mo na magniwang, of course, do all the requirements and the discipline. But updan mo man ang lawas mo sa mga pagkaon kag mga suplemento nga makapabulig dasig sa pagpaniwang sa imo. Magpaniwang ka kay kambal nila, kung niwang ka, layo ka sa diabetes, layo ka sa hypertension, layo ka sa ginatawag nga mga bone problems, no? That's why importante gid, no, nga ikaw mag-exercise and exercise and mag-diet if you are overweight. But again, it depends on you. Pero kanan-an gid may professional help gid, iintra mo gid sa imo ginatawag nga personal rehabilitation, ang mga doktor, ang mga physical therapies, and those experts in weight loss. Dala na ang dietitian, no? So, update na na, no? Tanan-tanan mga plano. Update ang ginatawag nga D3 Bio. Gapabulig na paniwang si imo, layo ka pa sa kontratang kaso, ubusip on kagilanat, dala sang mikrobyo. Mag D3 Bio.
1: Okay, dugang ko lang nga gamay, ang D3 Bio may ara sa nga VCO or virgin coconut oil.
0: And cold press, extra cold virgin.
1: Namin sa yan, nag-increase ang feelings of fullness. But sige nun, dahil ginambal ko lang, na-reiterate ko lang, nga tuna, daw busog ka na, so wala ka na gana magkaon. So kung ang rason nga gabing kaon mo, reason nga naga-ubis ka, amuni ang kwad, ang solusyon, Sir Boy.
0: Ang ginambal ko ginagawa nga CCK. Ambun isang gahatag sa the feeling of fullness. Dala na da ang ginatawag ng mga diet hormones nga ginabulig pa release ni D3 Bio to its lauric acid. Ang mga tawag nga PYY hormones, leptin, and everything, your diet hormones, they all activate, ga-activate ni sila kung may ara ka good fats like D3 Bio sa imo lawas.
1: Okay, Sir Boy. Salamat sinang lecture about sa pagpaniwang or about sa mga komplikasyon kung obese ka. So, isa sa mga ginahambal ni Sir Boy, prone ka sa stroke, prone ka sa heart disease, kag iban pa.
0: It's not too late, ah. Kay iban, kakawadan sa pag-asa, magliwang sila, no? Ang pagpaniwang, dapat liwat-liwaton kuni, hinay-hinay lang. Kay ang pagtambok mo, hinay-hinay man na. Hindi mo yung pinagtambok.
1: Correct.
0: Ha? Kung gusto mo magpaniwang para hindi man ma-shock ang lawas mo, hinay-hinay lang, no? Dapat ang goal mo da 2 to 3 years maamunan yung weight ko. Hindi ka mo da magsugod sa gulpi, mga crash diet na. Sometimes it works for other people, but sometimes hindi kaya sa ibang nga tao. Remember, your body are built differently. Meaning to say, kung sa mga vlogger, di yung gulpi siya, nagdiwang niya, huwag ka niya kabalo kung anong gini mo. Yeah.
1: Correct.
0: Huwag ka niya kabalo, basi mag-inatomar na siya, kaya diet lang. Isundod man, basi hindi iya kaya nun sang lawas.
1: Correct.
0: So, dapat, magpakonsulta sa doktor. Get a professional advice, no, sa mga doktor, dietitian, kag of course, sa imo mga medical professionals.
1: Okay, medyo ga-ulan-ulan, Sir Boy. Pero anong advice mo? Dapat aga-aga maligo gitaya, Sir Boy?
0: Dapat
1: maligo ta. Bisan ulan-ulan, medyo mabugnaw ang panahon.
0: May pagtoko na engineer. Ang Pilipino, biskan sa diin nga sulok sa kalibutan, ara. Mapa-Alaska, mapa-Saudi Arabia, mapa-Europe, mapa-Amerika, may Pilipino to.
1: Correct.
0: And those Filipinos, maligo kinaya gapon.
1: Correct.
0: Aga-aga, maligo kinaya gapon, no? And siyempre, nga aga paligo, para fresh ka, first and foremost, no? And of course, paligo ka, para layo ka sa dawat nga skin diseases. Ang sikrito da, hindi ang tubig.
1: Correct.
0: Hindi ang habon nga ginausal mo, dapat naka DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor, no? Padala na na ang mga mikrobyo nga gatugas sa mga skin diseases. Ginapatay sang VCO nga sa DTX Beauty Soap ang mga bacteria and fungi that causes an-an, bunis, psoriasis, and even ang ginaproblema mo nga mga pimples mo. Ginaamat-amat na kwa sang ginihingabon nga DTX Beauty Soap regarding beauty properties. Hindi matawaran engineer. May pa-paint nga gapaputi sing imo skin. May tawag nga white amplifier ang ginihingabon, which is ginatawag nila nga guava extract. Extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and your collagen production. Balo naman tayo ng relationship sa vitamin C to glutathione and collagen. That's why, kung gusto mo mumot ka na, hamis ka na, amis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Amo ning sikreto sa mga pugay, Sir Boy. Mm. Reason nga manatili silang labs ang ilang mga labans.
0: Talking about pugay, kita ko ang picture ni Engineer Albao sang ara pa sa Saudi Bao. Sabi ko kung sino nga chic.
1: Grabe.
0: Kung sino nga prinsipe sa Saudi. Huwag nga
1: gigili ni ang ako nga, tired to you, Sir Boy. Mm. Masiling mo yung kuhan gidya. Saludo gidya yung mga chicks mo. Sige, mm-hmm. No? Pero kinanglan naman, Sir Boy, proteksyonan naman ang baho sa aton nga ilok.
0: Mm-hmm.
1: Ang baho sa ilok, amunin kong kayo, sang maka kukan man makatulak, makapapalayo sa imo makilala, Sir Boy, kung baho ka ilok, unwanted kagid, hindi ka ginapangita, kundi ginalikawan ka, Sir Boy, tungod sinang baho sa ilok. Pero may solution kita. May aray kita nga Clinica Diofresh maproteksyonan, Sir Boy, ang imo nga ilok, inang mga bakterya, inang balhas bala nga na ferment, inang balhas nga nagadugay sa imo ilok, nga hindi masilagan sang adlaw, ara da ang baho dayon. Per se, ang balhas hindi na mabaho. Galing kami mga bakterya nga nagaupod sa balhas, nga kung ma-ferment na, kung sa kuan pabla, nag-isog na, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nan, ara na da ang gagawa ang baho sang imo ilok. Pero kung may ara ka nga Clinica Diofresh, 48 hours protected ka, happy ka, may self-confidence ka, Sir Boy. No?
0: Clinica Diofresh, your natural deodorant, gives you 48 hours of freshness tungkol sa iya VCO. No? So, diin ka pa, no? Da ka na sa imo sa natural nga deodorant. Natural na, ha? Wala pa mga chemicals masyado.
1: Aha.
0: Agap amat-amat paputi ang imo ilok and you stay fresh longer. And of course, engineer nami, hindi ako magsugod kasi imo adlaw, mga peka. Anong paborito mga kape, engineer?
1: Ang kape, Kuya Permi, yung muna ginaagawan, Permi, sa balay mo.
0: Because ikaw ang ginaagawan.
1: Ginaagawan sa balay. Kaya nga aga pa damo ng mga senior citizen, tisiling ko, are kape ka mo di? DTX Coffee Mix, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Panlalaki gid Sir Boy, kanami sang aroma. Ini po ga pro ang feeling bala.
0: Uh-huh.
1: Lalaking lalaki ka kung sa kwan pa daw walo ang tahod, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: Ang parong mo ya daw mayo. Kung sa
0: mga puskang kape engineer mo ya, gabi gid mga connection mo ya.
1: Correct. Amo na nami, kay nga happy ka, Sir Boy.
0: Kaya nga, ang engineer?
1: Di kami, aran siya na suplemento, antioxidant man, Sir Boy.
0: May DSE siya,
1: may DSE siya.
0: Mm.
1: Di, amuning kinanglan nun ta. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa, Sir Boy.
0: Correct, no? Kampiyon, giniya ang ginatawag nga DTX Coffee Mix, no? Kay may ginatawag nga DSE, Super Antioxidant in a Cup of Coffee. Ginduwangan pag yun sa ginatawag nga chia seeds that also detoxify your body in another way, no? Ginakunditinloan yan yung imokolon, ha? Para layo kasi ginatawag nga colorectal cancer cause chia seeds are rich in fibers. So that's why amo ning ginausar scrub sa imo lawa. So every day aga pa, no, magkape ka na, gaga detox ka pa with DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo ya, ha, gusto mo gid ya pelsado, gusto mo gid ya nga kape nga makaputik ta si imo kunta si imo bisyo, kaga pagubin sa imo.
1: Oo nga ng bisyuhan ka pala, Sir Boy.
0: DTX Premium Coffee ka. Naman, upscale ka sa DTX Premium Coffee. Kaya DTX Premium Coffee, hindi lang DSE nga super antioxidant ang unod sini. May ala pa ginatawag nga ergotinin. Halin ni sa ginatawag nga gano mushroom, the herb of immortality. Amo ni kuno ang ininga ergo tayo nini, hindi mo niya kuno matantanan when it comes sa antioxidant activity niya sa imulawas, no? Ini siya kaya niya i-revive, ha? Pa usadon liwat ang mga antioxidant nga usado na sa imulawas like vitamin E and vitamin C para makabulig pagid himos sa ginatawag nga oxidative stress sa imulawas. Perfect ni siya sa mga gatawag ng mga pangapi, nga gapanigilyo, nga kape, nga pulaw, nga gapulaw.
1: Uh-huh.
0: Ang mahilig mag-unli coffee nga kay Stevia ang sweetener sini. So, if you simply want to look young and enjoy this coffee, kanamit sini nga kape.
1: Inang nag-obra na siya.
0: Hindi ka na iya magpalibog kay Stevia ang sweetener sini. Mag-DTX Premium Coffee.
1: Inang nag-obra na sa call center, sir boy. Mm. Birmi na iya kape. Pero gina-invite sila, gina-encourage sila, magkape sila, sining ayin mo, ginahamba lang, DTX Premium Coffee. Kaya unlimited niya, nagapahilty pa sa imo, hindi iya nag-deprive sa imo nga health nga magiging unhealthy. Mm-hmm. Kung di nagapanami sa imo nga health, bisan pa tagpito ka cups ang imo imnon sa isa ka adlaw, sir boy.
0: Mm-hmm. Ang mga tawag nga, DTX Premium Coffee. Kung gusto mo yan nami, ang mood mo, tiga-aga, okay, mag-pre-bio coffee ka. Ang pre-bio coffee, puno ni isang ginatawag nga spore-forming probiotics, no? With moringa. Ha? May balunggay ni.
1: Okay, balunggay.
0: No? Which is basically, mo ni ang gahatag sang nami nga mood sa imo, taga-aga. No? So, kung medyo hindi ka morning person, moody ka, ha? Taga-aga, ay isli ng kape mo sa pre-bio coffee para mag-improve ang imo nga tawag mood. Kag nami ang pag-handle mo sa stress in the morning. No? So, nami, nisa sa mga, sa medyo mga emotionally challenge. Sa nga tawag nga aga pa, ha? Mag-pre-bio coffee ka na. Talking about spore-forming probiotics, no? Kung ikaw ya, feeling mo ya nga do nabungkit urot na, do nawala na ginabilin sa iyo, di man gid wala. Minagjutay na gid ang imo ginatawag nga probiotics ang tiyan mo, kay pala inom ka. Ha? Nag-amay stress ka per me. Nag-antibiotic therapy ka, titanan-tanan nga mga good bacteria mo to, ang kalamatay na to. No, dapat i-repopulate mo ang imo gut health with Clinica Spore Biotics. 80 billion colony forming units of different strains of spore-forming probiotics that basically works together in improving your emotional health. Giga produce serotonin, dopamine, oxytocin, your cognitive health, no? Kay ini siya, gabulig man ni siya produce sa mga enzymes and hormones nga kinahanglan sang imo brain to function properly. Ang nami pagidi, it produces your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B12, and of course, ang ginatawag nga pag-usar sa mga bitamina mo. So, if you want to have a good health, no, sa imo regarding sa imo gut health, mag Clinica Spore Biotics ka na. Sa mga ano da bala, mga maglain ang chan for the longest time. May nagpabanyo, so wala man sila ginatawag nga diarrhea or what.
1: Uh-huh.
0: Itilawin niyo ba lang Clinica Spore Biotics base pigaw na ang inyo gut health.
1: Mm-hmm. Correct. Ang madugang ko man, sir boy, ining extend food supplement for men, amun yung ginarekomendar ko ya, labi na gid sa mga tatay bla, or sa mga lulo, nga gusto pa nila ya mag-enjoy, sir boy, upod sa ila misis, mag-extend food supplement for men. Nami sang blood flow. The moment nga manami ang blood flow, ang tanan nga mga nutrients bla, sir boy, nutrients sa imo ginakaon, ma-deliver sa tanan nga party sang imo nga lawas tungod sang maayong blood flow, sir boy. Dira nag-upod mo sa aton nga dugo, ining mga vitamins kag minerals nga kinanglanon sang aton nga mga extremities, sa aton mga tuhod, sa aton lungs, sa aton nga heart, kag sa iban pa. Manami man ni sir boy, ining aton nga extend food supplement for men, nagahatag maayong nga endurance sa aton personal physical performance. Boy, may arnis nga maka kag klabuwas ka nga believe, to enhance the endurance of physical performance.
0: Nadala na ng physical performance in bed, no? So extend food supplement. Kung gusto mo namin imo blood flow, pwede ka makapamasahe adlaw-adlaw, no? Magpamasahe ka with DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ng hagod ka.
1: Uh-huh.
0: Init nga ginahatag ni sa mga tired muscles, mga kasukasuan mo da, mga hanginangin mo da, amat-amat na kwa amang ginamasahe ka ni misis, no? Yung mga mag ni girlfriend kung si engineer pa, ano pag-get engineer? ni best friend. Ano oh, ba? Habang inamasahi ka sa DTX Liniment Oil, no, kampiyon man ang aromatherapy nga makuha mo di with relaxing serbine, makes you sleep, na, mas nami imo sleep. Kag kung gabiyahi hilo ka, this is your constant companion dapat. DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet my, ano, my, ang akong tiya, no, ang si Auntie Judith Zulueta.
1: Uh-huh.
0: Happy birthday, Auntie. No, happy birthday. May God bless you with good health and more blessings.
1: Wala kita da? Wala kita da?
0: Auntie Judith Zulueta, ha? Hindi ba pwede ka man to, may padangkalan ta karon?
1: Speaking sa dangkalan, sir boy, malayo-layo na. Pero dito ko sa una, gakaon sa restaurant ni Labla. Ining kwan, ining karni prita, about the best ganyan sa best, dangkalan.
0: No? Oh. Mm-hmm. So kung wala na ta-time, it's a Friday. Enjoy your weekend. Hindi gin malipat mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold Eye Supplement, and of course, mag Deetly Bio. Basta tangkaso, ubosip on kagilanat, mag Deetly Bio. Ko si Boy Zalueta nga mag good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Okay, sa weekend gini, dapat mag take kita permission ng aton mga suplemento. Of course, in behalf ni Dr. Ramil Oy, salamat sang inyo imubulig permisa mga individual nga nakakinanglan sing bulig. Of course, aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, sa aton nga station manager, ha? Rhodes Palma, ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upol, kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton, mag-ayos ang tanan nato nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
2: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: May music na, may balita pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Ate, amugin man ang dapat buhaton, taday.
3: May tanidad ko nara ka na, dadad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
2: May chimpugid ta, Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather, weather lang, Jupiter.
3: Te halahadad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
2: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
3: Sa eleksyon, dad. Makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
2: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod nga kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
3: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Boss, halimbawa, abi eleksyon na buwas, sinugid ba lang butuhon mo?
1: Sikrito lang ah. Kung isugid ko si mo, basi ikaw naman ang magkampanya, blaho.
0: Boss, sa subong daw ang tanan politiko na. Bisan sa tindahan, politika ang ginastoryan.
1: Amo, kid. Bisan ga order ka lang gani, tinapay ang istorya, parte na sa maabot ng eleksyon.
0: Correct. Kagang pinakamasakit, boss, ano?
1: Ano?
0: Ang wala ka gani ginpamangkot, naghatag na dayon sang isa ka oras nga speech.
1: Kagkon may magpost sa Facebook, daw tanan, eksperto na sa gobyerno.
0: Ay, amugid eh. Ang iban gani, boss, wala pa kabayad sang utang, pero gaayo na sang problema sang Pilipinas.
1: Kagang iban, mas kabalo pa sa plano sang presidente sang sa plano sang asawa niya.
0: Pero boss, okay. Ano gitang pinakadako nga promisa sang kandidato?
1: Ang pinakadako, guro mo nang baguhon ko ang kabuhi ninyo.
0: Kag ano ang una nga nabago?
1: Ang una nga nabago ang ilabalay, gulpi lang nagdako kag nagnami.
0: Kag pagkatapos eleksyon, boss? Doon na dula man sila.
1: Balal mo, sisuna lang mong.
0: Boss,
1: Ano
0: gid ba lang dapat himuon sa botante?
1: Simple lang.
0: O ano?
1: Pamati ang programa. Tanawa ang binuhatan. Kag hindi magpadala sa libre nga pansit kag t-shirt.
0: Sakto, boss. Kaya ang t-shirt maluma na. Pero ang ginpili mo nga leader, dugay pa matapos ang termino?
1: Oo, gini. Kag isa pa gid.
0: Ano, boss?
1: Hindi pagawaya ang amigo mo tungod lang sa politika. Kagilabi sa tanan, hindi gid pagawaya ang tagiyasang tiyanggi na ginautangan mo.
0: Correct na, boss. Kaya ang politika, malabay lang na. Pero ang utang sa tindahan, permi lang ara.
1: Hanamo ng tirada da. Sadya-sadya, no?

lapit na ginlang ang imo katapusan. Inday saray lustay. Dugay-dugay, ubos na gidang imo buenas. Why? Malapit na gidlang mabutang akong budigas ang minalita nga kwarta. Ay abaway. Amo ini ang ipreparar ko sa palabuton ng mga minalita nga kwarta. Agod nga, wala na ulo eleksyon ah. Riktahanay na lang sa akong posisyon samtang may kabuhi pa ako. Ako japon ang El Presidente. Kag sa sina, makapagusto ako gamit sang kok. Kokwa. Gusto ko lapawan ang kalawigon sang termino sang akon abay. Akuya, samtang may gagwa pa nga ginawa sa akon ilong, gusto ko ako japon ang hawod kag baskog. Ay abaw. Matuman lang inatanan kung mapanas na sa politika ang mga kaliwat ni Inday Saray Lustay, kag kaliwat ni Dugong Duforte. Dapat madula sila sa mapa sang Pilipinas. Dapat dito sila tanan sa the Netherlands. Ayaw sa inyo.

0: Venus, my loves.
1: Jupiter, my loves, ano ina?
0: May surprise ko bala sa imo subong.
1: Ano ina? Nako, Jupiter. Nagligat pa ganing surprise mo. Ano to gani man? Aros kaldo nga wala asin.
0: Ako kukukuan. Subong niya, lainan eh. May kandila, may bulak, kag may soft drinks pa.
1: Hey! Hutuod ka?
0: Oo. Amo ta kasi na kaya ka palangga mo.
1: Do, kadako isang preparasyon mo ah. Anong plano mo?
0: Ah, basi bala, makascore ta subong?
1: Ano? Score? Basketball niyaw? May bola ka?
0: Ah, may bola ko din nga dala. Ihanda na lang daan na imoring ah.
1: At sige ah. Score ka ha? Kaya ako ang ma-referee.
0: referee, gidya?
1: Oo eh. Ako ang ma-referee ah. Okay, wala ka pa kagiyo. Foul ka na dayon.
0: Nge.
1: Te, hindi ka?
0: Daw, mabaguhan man ta sa imo man.
1: Anong nagbago man?
0: Ano nga nagbago man?
1: Ano? Ano gani? Ano man?
0: Ano ganing nagbago?
1: Ano nga nagbago man? Ang nagbago, kay hindi na kuya babae nga kaladkari, no?
0: Eh, ano man gali?
1: Voluntaryo na kuya nga gaupod.
0: Oh, yeah.
1: Kunsiin mo lang eh.
0: Ay, hindi malapad ba ng atay ko ba?
1: Hindi lang atay mo ba lang galapad, Jupiter? Pati ba lang alap-up mo galapad man?
0: Oh, yeah.
1: Ay, ano, bigay ka dugay na sa ngambal ko sa imo nga gamitan mo na sa DTX Beauty Soap ang alap-up mo. Wala ka man gapati.
0: Eh, gapati man ko. Ang problema, galing, wala ko inubakal.
1: Sadya-sadya, ino!

0: Burog? Nga daw, nagkapanago ka sa likod sang filing cabinet, ha?
1: Shhh! Gapangita ko sang kwarta sang barangay, ah.
0: Ano ka? Ano kayo mo, yung detective?
1: Ingin sugo lang ko ni Kapitan. Nga pangitaon ang budget para sa solar project.
0: Ang budget, ara sa records. Hindi na pagpangitaan sa sulod sang aparador.
1: Awa. Abi ko gani kung may secret vault ka mo dere.
0: Ang secret ng derya, ang kinawatay.
1: Kaya ba?
0: Galing, kung kita magstorya, hindi man guro secret kay kabalo man ta.
1: Di sa kabalo, kabalo gidi. Ang problema ang partihanay.
0: Ay kag nga aman.
1: Pareho lang tagapangawat sa barangay pero kung partihanay na, daw gamay lang yang akon. Tani bala, ating kapatid lang haw.
0: Burog, reklamo ka lang dason kung kagawad ka na. Tandaan mong imo posisyon de. Cheap nga tanod.
1: Ay, oo, galit no?
0: Sadya-sadya, ino?

0: Erjan na ba laba?
1: Yes, totoo na ko.
0: Anong nadamguhan mo kagabi?
1: Perte, nadamguhan ko kagabi, totoo na ko. Nadamguhan ko, nga nahimo ko kuno nga mayor.
0: Ano? Mayor? Di ano ang, anong ginimo mo?
1: Gidbaobra ko dayo ng dalan pagkanto sa amon balay, ah.
0: Di, ano dahil na tabo?
1: Wala nang dugay. Eh, nakabugtaw ko kay ginbugay ko ni tatay. Hambalya, bangon da. Wala ka pagkani ka hugas pinggan. Mayor ka na dayon.
0: Amo lang to? Sus, ako ya puwerte pagidiyan ako niya damguya.
1: Aralala ka naman tutod ako. Nga man?
0: Nadamguhan ko nga nagpakasal ko sa artista.
1: Sino ang artista?
0: Wala akong nakita ang iya itsura. Kaya ipagabot ko wala sa simbahan. Ginpukaw na ko ni nanay.
1: Tinalipay ka man kay kalaslon ka na tanay mong.
0: Wala eh. Kaya pagbugtaw ko, ang tupad ko, ang ido namon nga arikison tulugman.
1: Amo nagaling ang mibitik ka pa sa mga bayo mo, ho?
0: Ha? Sadya-sadya, no?

0: balad, Jupiter. Wala ka gadyos ang mayo nga plano, no?
1: Kagaan naman may labs ko.
0: Mimo, yung mga labay-labay lang, gid.
1: Labay-labay, pero amo na ang gusto mo.
0: Oo, ah. Ang galing gasunggo, gid kuya si Imo yan.
1: Kagaan naman, manabi.
0: Kaduda ko si Imo, eh. Basi bala, agi ka haw.
1: Agi? Kagaaman?
0: Kay isa ka bes, nakita ko sa imo cellphone nga may text. Diin ta makita nay nga duha, sa safe place lang. Tapos ang naka phone book nga ngalan, Berto. May ara man isa nga nagambal nga na mista na kabala. Tapos paglantaw ko, ang ngalan Elmer.
1: Aha.
0: Kagang lain pagidya, may nag-text pagid si Imo. Nagambal nga I like you. Kagang ngalan Lando.
1: Animal. Do, mapisto pa ko ni sa mga babae, kuya. Mahirang gigilik, eh. Giningan ko sa mga lalaki ang ngalan.
0: Anong ginakumod-kumod mo, da?
1: Ah, ang mga nag-text na sakon, mga kumpare ko na. Tripping na nailay, ah.
0: Bakod man mga kumpare mo, no? Kito mga babae kung mag-text.
1: Mungkin na yan si paring Berto, si paring Elmer, kag si paring Lando, ah.
0: Oh, lomo Jupiter, eh!
1: Ara, sarisadya, eh, no?

Manson dapat din sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Sa balita, kampiyon sa music,
1: kampiyon sa kalingawan,
0: kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
3: 88.7.
0: Kampiyon!
4: K5 Kalingawan Time!
5: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
6: Mabagal!
7: Ano ba, klon?
6: May dulce ka mo?
7: Wala.
6: May soft drink?
7: Wala.
6: May tinapay?
7: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
6: Mas bango kaya eh! Balan mo nagin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka papamangkot kung ano ba, klon ko!
8: Para sa mga balita sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11 tubtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon nga istasyon.
9: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Physio, ang Physio nga may D3.
12: Sa mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500,
14: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tatinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500,
14: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
14: DTX 500,
13: masaligan. DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix,
12: mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix,
12: mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
14: Mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C,
12: mabasa mga butika.
19: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
12: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Gah!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gaan. Gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalaba!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
29: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
30: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
29: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
32: Para sa matino na dugo.
33: DTX 500.
32: Para sa healthy gatay.
33: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
33: Ang may mataas ka antioxidant.
32: Nga amo naman
33: ang nagatino sa imo atay.
32: Basta tino ang atay.
33: Happy kanunay.
32: DTX 500.
33: Masaligan.
32: Epektibo.
33: DTX 500.
32: Mataas pala ang imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Ikaw pala
33: ang may diabetes.
32: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compounds.
33: Nga nagapanupo.
32: Kagakontrolar
33: sa imo blood sugar.
32: DTX 500.
33: Masaligan.
32: Epektibo.
33: DTX 500.
12: D3 Bio.
34: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: D3 Bio.
35: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mga butika.
36: Paulit-ulit na lang ang ulam.
37: Momshie!
38: Angeline?
37: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: News FM 88.7
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, hindi maayong
3: patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Hamot ang bulak.
5: Yes.
8: Luksama.
3: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gid ang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang dinero nag-chat. Niya sa Webis lang ko na makanto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginapanghipo. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio, D3 Bio.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:05 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kinadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Kinadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Tutok na sa mga balita kag issue.
4: 11 Mbps.
3: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: 11 Mbps.
3: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
4: 11 Mbps.
3: K5.
2: Oras sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5, last 11:06 na sa aga. Sa aton sininga pagpangalagad, subong sininga udto sa pagdulong sa mga nagapanguna ng mga balita kang mga impormasyon.

0: K5 News FM 11 Mbps San Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Saburoso!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: May waga, may waga, maulanon, yaga, mabinahaon, aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na sa atong sininga pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw. Biyernes no. Mga balita, mga informasyon ha, subong adlaw, Hulyo 24. Padamo sa mga lugar sa syudad sa Iloilo ang ginbaha. Baha dire, baha dito, baha kita tanan. Daw pagbaha sa tubig, da pareho man nga pagbaha sa sabo. Oh, baha sa tubig, baha sa sabo. Damo lang, bisan ni kalamag adto, may baha, may sabo. Kamusta ka po da, mga kultura naton sa mga lugar na ginabahaan subong? Eh, ang distrito sa labas, ginabaha. Tinga, ano rason nga ang ginabaha ka mo da? Ay may project dira ang DPWH ginpauntat. Di sa mga sa nagpauntat, lumsinyo. Sino nagpauntat nga hindi pagsigiyon ang proyekto nga drainage system sa syudad sa Iloilo. Naging patigayon ini sa Department of Public Works and Highways. At ano may drainage system alin dira sa Burgos, Burgos to La Paz Plaza, diretso sa Divina Gracia, Aguinaldo, Halandone Estate, hasta sa Iloilo River. E galing kay ginpauntan, kita mo nagbaha. Nasang una, wai ginada kabaha. Mga lugar nga ginabaan, subong! Check na to ng ato siniduwa ka mga patrol kay nakalibot sila sa mga lugar. Diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Bangod sining pagbaha, way kita sang way sa epekto. Diri sa aton ang tropical storm nga si Kyoto. Ano Kyapo. Subong pa lang tuig may kaiba. Kyapo. Te nag-intensify ini ko ng basko gini nga nangin tropical storm. Tag signal number 2 sa pila ka parte sang Pilipinas apang diri sa aton sa Iloilo sa Western Visayas mga ka K5 dito ga ini sang southwest monsoon ko na bagat ang ginapabaskog niya na mabaskog ang ulan alin kahapon sa ngapon hasta kagabi hasta subong nga kagahon. Check na to ng patrol patrol to subong na si K5 Kim no. Ay sa patrolwa naton si K5 Karen Badilla. Check naton sining patrol topol sa K5 Kim Kaloyo sa mga lugar nga ila sining kanalabayan. Hindi tani ano yung pag-on yung intro ni nga kampiyon niya balita ni kay ti hindi ni kampiyon kay ginabaha. Oh, hindi ni kampiyon niya balita kay ginabaha subong sa mga lugar sa syudad si Iloilo, apiktado ang mga pamuloyo. Check natin report ni K5 Kim Kaloyo. K5 Kim, musta da? K5 Kim?
4: K5 John?
3: Proceed din, tanay pag-siron ang gamit. Nga nga ton nga intro extra blah. Kahit ti kampiyon niya balita, tini man na kampiyon niya gabaha. Subong K5 Kim?
4: Kampiyon ang level. Level sa tubig. Actually, din kita sa may area, subong K5 John, no? Sa may distrito.
3: Galive ka mo, subong?
4: Sa distrito sa La Paz, no, diri na blas sa may San Gregorio Subdivision, sa likod diri sang La Paz National High School, K5 John, no, sa diin mataas-taas pa diri gawaya ang level, no, sang tubig baha, no, may kusyon nga tilabot sa buko-buko ang level sang tubig. No, actually, ang nakitaan naton nga ti labing apektado gid din sang pagbaaba amo ni ang area, no, sang Haro. Taga-Lapas, no? Sa Lapas, K5 John, as of this time, no? Ang area sang Huervana, sa distrito sang Lapas, na tigayon na ya, nga mag-subside din to ya, ang tubig baha ka kita dyan. Kaya kung madumduma, naling kagabi, mga around alas 11, kagabi, tobtob mga around kay nasang lasingko, tobtob lang sa isang aga, mataas-taas pa na ang level sa tubig, no? Sa diin, damo sa aberya. Pero sa paglabay naton mga pasado alas 10, subong aga, wala na to dito yan, no? Sang pagbaha-baha. Pero, there is a may kilid naman niya sang La Paz Plaza, kakipaiba dyan. Nagnaba naman or nagbumbo yung level sang kubig baha, pero wala siya balat natigayon pa, no? Nga mag-subside. Pasulod ka naman dari sa may La Paz National High School, dulab o tuhod sa gihapon, no? Dara sa may Herreos Extension, alabot gapon sa tuhod, no, ang level sang tubig. Kag actually ang mga nalabyan naton nga mga areas sa distrito sang Haro, kakipaiba dyan, nga tipadayon man yang ginabaha, amo dito, no, dito sa may area sang Kalubihan, sa may area sang Balabago, kakipaiba dyan, amo man, no, dito sa may Altachera Village. At dito to ya, namo ganitong ginatulod na lang, no, sang iba niya mga motorista, ang ilan, no, tagsa ka mga salakyan, no, ti actually ang makitaan mo nato nya ti apektado man balang iba nya mga negosyo mera iba nya ti mga balaligaan or mga kalanan nga sulod lon ti sino pa nabid ra mag kadto, no, nga mga customer kunti mataas-taas ang level sang tubig. Actually nag-check kita dito sa may buhang balang flood control, kaki-five dyan. Tinakitaan na ito nga, kalmado, may gano'y bala, or hindi man niya tanto, iya kataas, or nag-awa, sabi ang tubig. So nakitaan, so ang kalabanan rin, base madali sa pila ka mga residente, nga tino, probably problema niya sa drainage, kaya diri ang ano mo, ang baha sa may alapas kagaharo, bisan niya wala to na yung naglapaw ang tubig dito ya sa may flood control na to, dito sa may buhang kipadyan.
3: Okay, so lapas kagaharo, sumong amon yung lugar nga daw halos kalabanan sining party sa lapas kagaharo na baan sumong kipadyan?
4: May dito man sa may area sa Mandoriao, sa Top North, kay nasang kagaho ng mga Arab na sa mga manubo-nubo man yung mga porosyon, kakipaiba dyan ang ilang mga panimalay, di may kay na to, dutub-tub, ilok, wala, no? Pero amat-amat naman nga nag-subside, kati since no, mga halin mga around Manuglas Gis na naguluntat naman gawa, no? Ang pag-ulan-ulan, subong, no, may nagatupa nga pagpulupan na lithi, pero at least, no, naghagan-hagan siya bala.
3: Pero ang baha, subong nag-subside din man, on why?
4: Amat-amat naga-nubo naman or amat-amat subside pero wala pa siya matigayon bala. May kita na ton dari do wala ba or mahina bala ang pag-flow sang tubig pakadto sa mga drainage kay pa dyan.
3: Okay. So ay pa man sa reporte David ra no nga may mga namising kon may mga nagkaladula bangon sa baha.
4: So far dari sa Iloilo City kay pa dyan no negative as of this time, no? So, ang ginaabiso lang dari sa atong sining mga otoridad, especially man, no? Sa atong sining City Disaster Risk Reduction and Management Office, kagiban pagid, no? Nga mga ahensya sang gobyerno, nga timag ulo-aligmat lang. O galing tiko na muna yung areas ni mo, dari sa may lapas, dari sa may lapo sa progreso, dungin baha man mo. At huwag natiyawan ka lang kasaga, kumbaga bala, magsulod no ang tubig baha eh yung makita naton daan ang color blas ng tubig naman kay ko itong itong kaki 5 dyan.
3: Oh tama kay ito kay 5 game ang tubig.
4: Oh yes ito ang tubig
3: kag may mga basura no may mga basura ang ginaanod sa buong baha.
4: Mayara, kaki 5 dyan, narap lang mga naputlo sa plastic, ang napabayaan, naguro sa ikadsang dalan, ikagagin dala na lang, no, sa nga tubig. Di naman solusyon, mandari isang sinikway sa lapos, nga ti, ginabaha, no, before, di rin sa nga ilaman, nga barangay hall, kaki 5 dyan, no. Ti actually, madamo mandari sa Western Visayas, lapos iba dyan, no, nag-suspend sang in-person classes, pinagi sa declaration sang ilayang mga local chief executives o kung mga alkalde.
3: Okay. I-summarize na karon na K-5 Kim ang mga nag-suspend sang klase, no, bakon sang madamol nga ulan, ining pagbabaha para mabutang sa safe man nga lugar ang aton sining mga kutulan. Balikan ta na karon na K-5 Kim.
4: Sige na, malibot kita tungkol para may baluan pa nato ng ibang mga sulodlon bala nga mga areas ka K5 dyan. Bandayan ang dugang nato rin nga mga update. May kang tanan man rin sa epekto sa to, no? Sang enhanced southwest monsoon. Kagin pabaskog man yan, no? Ni Bagyong Quiapo. Upod sa patrol number 2, si K5 Enrico Zurita Jr. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
3: Amula na, anay, kay ti inito kampiyon nga report kay gabaha. Kinanglan niya matanaw nato ng sitwasyon sang ato niya palibot, puro ni nag-advisory ni party sa rainfall warning. Oh. Iloilo, Antique, Guimaras, ginaasahan nga mabaskog ang ulan. Ti resulta sini, may pagbaha kag sumuman pag landslide sa mga lugar nga inyo nahamtangan.
0: K5 News FM Live Report.
3: Check na ito na ito sini Patrol 1 si Kaki 5 Karen Barilla. Sa aton sining pag-tsikar sa mga area sa siyudad sang Iloilo, kag pila ka mga area sa probinsya, kag sumugman sa pila ka mga areas sa bilog nga Region 6 sa Western Visayas. Ang barangay Kalaka, kuno to sa Antique-Antique, daw pwede na malabayan bangod kay nato earlier, hindi malabayan kag may series liner ganito nga na standard o kung napatyan sa makina bangod kay nalabutan sang madalom at tubi dito sa parte sa banwa sang Amtek. Di kung safe ka mo, agi ka mo sa Anini, Tobias Purnir, kumagadto ka mo sa probinsya.

0: Baha K5 dyan, no? Especially ang Barangay Poblacion West. Pero Kaloy-an K5 dyan nga TY dito nauni ang tubig baha sa ila. Kag ang mga suba nila K5 dyan, kalmado ang pag-flow ni isang suba nila dito sa Uton. Same man sa Tigbawan K5 dyan. Kay ti suno sa mga residente, ang isa lang man sa ginakabalakan nila K5 dyan. Kung sa mga pumuluyo nga nagat Star malapit niya sa coastal, ang ginakakulbaan nila ang pugada, pero sa mga nagapuyo malapit sa suba, ang ginakabalakaan nila dalukdo. Pero kaina K5 dyan, suno sa ila, duway gid no sa dalukdo ni nga nagaka-experience or halin sa bukid K5 dyan nga nagapanaog ya dere sa madubo nga bahin or porsyon sa probinsya sang Iloilo. Amo na nga way sang recorded nga pagbaha gid sa mga kabanwahanan naton K5 dyan. May arap man nga gamay lang pero asta lang gid sa buko-buko, unlike sang naniligat nga mga sinimana or inadlaw K5 dyan nga nagalapaw gid sa tughan ang kadalumon sang tubig baha. Kagrabe ang daludo K5 dyan, no? Kahit mabaskog ang pag-ulan sa kabukiran. Pero sang sini K5 dyan, suno sa ila, di kaluyan nga why K5 dyan, no? Sang may natabo nga kaangay sini or like abis sa natabo to ya sa nanigad K5 dyan. Di mahulutawhay ang sitwasyon sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Pero dito sa may San Joaquin K5 dyan, medyo mahulubaskog dito ang flow sang tubig sa suba. Kiti, syempre, kilid na sila yung adaan sang Antique, Balaki 5 dyan. May ara dito sang Carabao nga ginanod sang tubig baha K5 dyan. Kaya sa subong yung napinangita ni sang Tag-iya kay ang balor ni sang Carabao, suno sa owner K5 dyan, nagadangat sa 60,000 pesos K5 dyan. Ti, nagapangayo ni siya sang bulig sa mga pumuluyo man dito sa San Joaquin nga base bala kung may makatalupangod ni sa Carabao kay tinagalaom siya nga masalbar ni ang iya nga hinuktan K5 dyan. Dayon tito naman niya sa may barangay Igtuba sa Banwasang Miagaw K5 dyan. May gamay lang ginangat do, kumbaga do waterfalls ang iya ni nga kwa ni bala K5 dyan. Ang baha halin dito ya sa babaw sang bukid, nagaflow ni siya sa dalan dito sa may Igtuba K5 dyan. Pero wala sa mga major gid no nga mga recorded nga mga grabe gid nga pagbaha sa mga kabanwahanan naton diri sa probinsya sang Iloilo. Kay ang ano lang ang grabe gid ya subong nga naka-experience sang pagbaha diri sa city ang La Paz K5 dyan kag ang Haro. Pero ang pinaka medyo dalom-dalom gid ang diri sa distrito sang La Paz K5 dyan. Halin gid ni kaina sang kaagahon ang ano ni nagalabot ni sa tuhod kagina ang baha sang ano pa bala sang mga alas 3 pa lang ni K5 dyan. Pero subong tido medyo nagaamat-amat subside no ang tubig baha diri sa La Paz. Ugaling ang problema lang kay asta subong K5 dyan nagatupa sa gihapon ang pag-ulan diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Ti sa subong ang aton nga area diri kita sa may San Agustin bago lang kita labay sa may ano itawag sa may Iloilo City Police Office, paliko kita sa may Halandon ni Street K5 dyan. Kung kaisa kun taob. Hindi na ding baha.
1: Oo, okay. Ti palpak na daan ang floodgate pala da sang hindi iya sang DPWH na pero gintol over na sa siyudad. So dapat ang siyudad sang Iloilo amo na nang mag-operates na para mag-function ang floodgate, no? Ang si pertahan bla nga nag-aadira sa may Iloilo River nga kung magtaob gani i-close, kung hindi ka ni taob nubol tobi i-open ina. Pero ang San Agustin sa Monkey 5 Karen, ang Halandoni Street ni Black Kilid San Agustin, why ga lapaw ng tobi?
0: Wala man K5 dyan. Amo ning kwan subong kay bisan abi nga nagabuo ang ulan diri sa ato no, pero diri sa may San Ag way ga baha kay ti indi taob K5 dyan. Kay kung sa daan bisan wala ga ulan pero kung taob
1: gusto ka lapaw
0: ang oo ga lumapaw diri ang baha.
1: Kay way gani kay kung ga pangsyon ng tani ng floodgate no ang na-turn over na sa DPW sa siyudad. Bisan magtaob siya, hindi na datani magbaha kung may kung ang sirado black ang pirtahan blas ang drainage masira.

0: ini magsulod ang tubig alin sa suba. Yo galing kay ti guba mo wa iga pangson na mo na nga kasulod ang tubig sa drain system mo na gawas dira sa kilid sa San Agustin, Halandoni Street ta City proper K5 Karen.
1: Yes, correct, K5 dyan, no? Pero tiyan mo ni sa subong.
0: Diretso ko mo bi supermarket kay na baha manada mo. I-check naton bi ang puwentes kag dilyon nga corner na da. Daw mo na pinuming na reklamo da nga nagaba K5 Karen.
1: Yes, correct, K5 dyan, no? Ang ano man na, ginauso. Ito naman
0: ni live ni subong, no? Live.
1: Yes, live ni K5 dyan.
0: Dolo diretso ka mo, lapaw pagit ka mo sa Lidismabla, lapos ka mo to sa may dilyon, lip turn ka mo. May corner dira sa may puwentes. Amo na ang hanin sa unang ang ginareklamo nga nagabaha da.
1: Correct, K5 dyan. Kagi naging check taman dito ang padibot sang super. Pero kagi na to yes ang aga. Mayo man kay Wyman ka.
0: Wyman.
1: K5 dyan.
0: Pero ati, para mayo.
1: Kay...
0: Live ni subong, no? Live yes, ni video mo subong. Okay, si wala tula. Tuntang ang makalabot. Kumpun dira sa may supermarket area. Black K5 Karen.
1: Sige, K5 dyan.
0: Para makuha na to, makita na to ng matutuon niya sitwasyon dira sa area K5 Karen.
1: Yes, kayo may baluan ka daan.
0: Nagbubuo naman ang ulan? Bubuo naman damol ng ulan?
1: Oo, doga binabayi ang pag-ulan diri sa city.
0: Paano mo balaan yung babayi?
1: Kaya na malang mabaskog siya. Pagkatapos dugay-dugay, mahina naman.
0: Agli.
1: Tapos mabaskog. Doon pamatasan, git ka babayi.
0: Nga nung pamatasan sa babayi?
1: Oo, subong ang good mood. Pagkatapos
0: dugay, bad mood. Amagli na?
1: Pati, adyok lang.
0: Oo, depende man guro, ano?
1: Oo, depende.
0: Oo, kay ti, kung kaisabla, mahal nila kuno kung ara. Ara ko no, ti, medyo bad mood.
1: Oo,
0: oh,
1: kina.
0: Oo, to na.
1: Oo, tuod gid na.
0: Oo, pero kung ay gani, kondisyon ti good mood.
1: Oo, oh, good mood gid.
0: Oo, ti no kadugay. Nga. Kadugay sang traffic lights nyo. Ano pa, wali pa na kina, stop nga po now.
1: Oo, na 9 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0: go!
1: Okay, go! Why to? Si Jeep to, agatanga.
0: Oo, amo na mudlay siya mga driver, bladi siyudad, bla, gago na, pro, tanawa, bla, wipsay, kagago.
1: Wala pa gago.
0: Daw, guwaya daw, gago. Oo. Wala yun, naging gago, wipsay, nag-go, kundi guwaya, gago. Pagpasinsa lang, ha? Amo na mga driver, di sa siyudad, si Kaluilo. Adto ko mo, sa Metro Manila, bla, kay pag-go-go na da yun mo. Bahala na, basta go. Ato niya, sa gago, kakaingansa, paya, bla, o nami, panglampusan sa mga baseball bat ng mga bulayog, ng mga driver niyo.
1: Oo, pero dari na, nakalampas kita K5
0: dyan. Oo, lapaw pagit niyo mo, ditso pagit ko ni Lidisma na dason nga corner niyo da mo.
1: Oo.
0: Lidisma, dason ditso pagit ka mo, sa may corner sa wala, lip turn ka mo, dilyon. Dilyon, dason sa may corner, hindi ka mo maditso, kay basinakpon ka mo kay one win to spiak.
1: Oo. Di sa subong nagatupa naman ang mabaskog diri nga pag-ulan kay Five Chan. Mayon gid KT ang mga estudyante ta wala sang
0: klase.
1: Pero mga college may ara kay Five Chan, no? Ang iban kag may trabaho galing kay sa government. Ambot lang kung gina-implement sa Gyapon ang 4 days nga
0: work. Ang iban wai naman ang nagbalik naman sa normal ang city government gani daw sige pa ya implementasyon nila sa 4 day work week. Tara, nakuha na nung untat yung mga video. Wara pa lang ka mong sumayin ko na.
1: Arang sa Gapon K5 dyan. Network connection lang kita.
0: Oo, naliko na ka mong wala.
1: Yes, K5 dyan.
0: Oo, i-check tabi kung kunstang puwentes na. Ah, Dilyon na ni, no? Dilyon.
1: Dilyon,
0: oo. So, Dilyon na ni. Timustas ulunan mo na daw ay man baha.
1: Oo, oh, wala man K5 dyan, no?
0: Team very good kay kung ay gabaha na, team ayo eh.
1: Oo, wala gabaha K5 dyan.
0: Oo, kung matapos ko ay malang baha na, pwede ka mo ka-proceed sa may tabukan Mandurio daw, dalom ko ng tubi, tapos dalan.
1: Ah, sige, ikito.
0: Ara mo na, ara corner na niyo, puwentes corner, mayo kayo ay baha.
1: So, wala baha K5 dyan. Kaya nasang aga, pag-check ta nga, mas pagpagin ang ulan.
0: Oo, lip turn ka mo, kaya hindi na ka ditso to. Oo, why baha?
1: Wala baha K5
0: dyan. Okay, very good. Kaya isang una, ginareklamo na da, nga gabaha da.
1: Okay. Ito, why diri ang sitwasyon sa city proper. Kaya ang kinabaha lang gitke sa subong, ang akon pinalangga nga distrito.
0: Oo, oh, lapas. Kay, abi kay ginpauntat nila ang drainage project na sa DPWH mo. Halin kung tani na sa Burgos, lapas, agi sa plaza, lapas, diritso sa kuan muna na, Divine Gracia, lapos sa Aguinaldo, lapos sa Landone Estate. Oh. Kag may kuan na to, may punta niya sa Iloilo River, K5 Karen.
1: Oh, tisi K5 Alira, Kagina, kita kay taga, ano siya, taga lapit ni Balaya sa May Lapaz Plaza. Kita siya kuno pantat, galaway lang.
0: At tiwa yung dakop.
1: Karoon niya kuno dakpon, kisugbahon niya.
0: Oh, liyo ko bi karoon, liko na ka mo sa may, balik ka mo sa Lidisma. Oh, liyo ko bi palabot na karoon sa may Kwanbla, sa may Tabukan, kung ara pa kay Kaina, kuno daw may tobi dira sa Barangay Tabukan Mandoriao bla. Check tayo na kung ara pagyapon subong no sa may corner dira Tabukan, Mandoriao. Tapos sa Kwanbla sa Mega World bla sa Mandoriao.
1: Oo, ano gani ang sa may Mandoriao nga patio bla ang barangay.
0: Kalahunan. Kalahunan.
1: Pagit kag Delion.
0: Onyate Delion. Tikwa na da sa Buruso ang baha na da. Kay nga ano nga ang sa Buruso may hospital da. Oh, may cementerio, may funeraria.
1: Kompleto.
0: Oh, ti sa Buruso ang baha da.
1: Oo.
0: Kompleto sa mamon may hospital, may cementerio, may funeraria.
1: All in one, ah.
0: Oh, grabe. Tikon sa mga vitamins ni, sulid-sulid ni yung vitamins na mo. Dira sa may Onyate, Dilion, tapos sa may Kalahunan, Mandoriao, K5 Karen. Amo na pirmin sa may cementerio sa public cemetery wala sa Mandoriao. Pirmin na ginareklamo nga gabaha.
1: Amo gani, oo. So, ti-check ta ni K5 dyan, no? Actually, upang pa...
0: Tino, medyo lapit ka mo. Diretsuhan nyo lang ng, kwano, ang Delgado na kamusbong.
1: Yes.
0: Diretsuhan nyo lang, abiyang timawa, blang, sang una, kuno, amo to maka-solbar sang baha. At kung yung kantuan, blang, ni Secretary Vince Dixon, blang?
1: Oo. Doon,
0: diretso na skilid sang doktor sa ospital.
1: Oo, sa may college.
0: Oo, tanong, tabi. Eh, daw ka baha, manda, kuno, kaina?
1: Oh, sa Subong, why na K5 dyan? Oh, lampas to kita sa College of Dentistry. Do,
0: Subong?
1: Ay,
0: why pa? Oh, arap lang ka muna sa tumangan sa kwan sa una ni Dragon, no? Ni Disma. Delgado. Delgado.
1: Oh, Delgado.
0: Oh, malabot pa ganit ka muna sa Tansa Cemetery dito sa una niya.
1: Oh, why pagali dito, pagali sa una.
0: Oh, tabok na. Why pa kamuk labot sa UP?
1: Oh, wala pa.
0: Ang doktor sa ospital.
1: Yes.
0: I-check na lang, diretsuhan nyo lang abin ng timawa na kay... ginatikal gito ni Secretary Vince Dixon kag ni Mayor Raisa Trinias nga pagkahuman ko no why na sang baha. Masolbar ko nung baha. Dita na unta kung musta na subong. Kay kina do ko ba baha kuno da?
1: Abi check ta di K5 Jano diri nakita
0: sa. Oh, ara na may corner kamo subong.
1: Oo.
0: So tanawon ta bi dito lang. Eh galing kan naka-stop.
1: Oh, naka-stop.
0: Stop lang anay.
1: Ba, mga 100 plus pa, dugay pa. Pero nagsiglan na siya. Kaya ti sa, ang mabatsyagan din natin subong K5 dyan, magluwas sa pag-ulan, medyo mahulubas kogman ang hangin. Muna, kagi naging check na dito sa my Fort San Pedro, hindi siya muna nga kung, ano, bla kong kaisa, maghampas ang balot. Grab, ang, ano, gid, galumapaw, gid sa,
0: kay, diri sa aton sa Region 6, no, Western Visayas, hindi kita apiktado, malayo sa aton ang Quiapo,
1: yes.
0: No?
1: Yes.
0: Kaya po, layo giman to. Ang epekto siniya mo ng habagat o kung southwest monsoon niya ginapabaskog niya. That's why nga mabaskog ang hangin, mabaskog ang kagbadamol ang ulan. May mga advisory sa mga ginapagwa ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bla, nga maghalong kita kay ginaexpectar nga magbuo ang madamol nga ulan. Di kung madamol ang ulan, guwais natin mababaha kag sa mga mahumok na lugar ngaway na kahoy ma-landslide na K5 Karen.
1: Yes, tikagina dito ang nakalabay kita sa may Leon lusot pa, ano na itawag pa, tubungan. Lusot pa tubungan. Pwede na nag-aulo ang ligmat. Wanda kayo wala tuong daan. Puros ano, mag-ask K5 dyan, no? Kaysa tinanong
0: Dugay pa? No, dugay pang pulahaw.
1: Oo, dugay pa. Mga 24, 23 pa.
0: Kay kumalabayan ta na, ma-commercial kita anay. Nandito lang ka mo sa may Tabukan area kung ara pang tubig baha, Black K5
1: yes,
0: Karen.
1: Yes, K5 dyan.
0: Ipakita na to nanay kung kumusta din ang sitwasyon.
1: Lapit na lang, 10 seconds, 9, lapit na lang.
0: 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1,
0: go! Tinamayo to yung driver, kayo nag-go man sa o. Ang driver ba sa lead nyo na ang jeep na ano, mayo man saya?
1: Go
0: tayo nga. Go, mano muna, bla, pag go, hindi nga mag-go, maingansa ka pa. Eh, aray sa ulo, nanda muna ang nambal nila nga, ay makasulbar ko nung sa bahati. Sabon daw ay na.
1: Ay, check ta K5 dyan, no? Ay, lapit-lapit na lang ta sa area. Check ta din kung ka pinahan.
0: To banggi plus ang dentistry department plus ang Iloilo doctor sa college.
1: Oo.
0: Do, why na ba? At least why na, ah?
1: Oo, do, wala na K5 dyan. Negative na git man, no?
0: Oo, do, why na?
1: Oo, wala na K5 dyan.
0: At least mayo, good news din para sa aton mga pumluyo, da? At least nasulbar man ang problema nila na muna ng areyang... Adoga ito bala matapos kaya ang ginpauntat man to ni Dapuga da ang Old Bramo kasi son mambalas lang ang kadugay maway mo tapos. Ginpauntat man sang tatay ah, pro pasugiro ng ang bata kadugay nga way mo tapos ang obra.
1: Oo, wala na kay 5 dyan.
0: Way na baha. At is mayo. Oo, project na sang DPWH ha, nga nagsolbar sang baha dara sa may Timawa Molo. Oo, nga ginsugid nila nga kadugay kuno obrahon kay way ginpauntat gani sang tatay. Tigsugid siyang bata niya, dugay matapos. Hindi ko pa ang mga tapos tatay mo. Tatay mo man ito nagpauntat, di ba?
2: Pauntata na na eh.
0: Oh, te, mayugit kami ka ba sa Timawa? Salamat ka na, K5 Karen.
1: Ang ini nga situation na report, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Ilo. Ay, di rin K5 dyan, no? May nagabaha. De, ang botano ni siya nga area man. Ba?
0: Taal na da, taal nga area na.
1: Istimawa.
0: Istimawa.
1: Oo, okay. Gabaha. Di ho, ginaghinay-hinay lang ang mga motorista. Ta, kay...
0: okay.
1: Lapaw sa gutter. Ang baha. Kipay dyan.
0: At dira naman gali ang baha subong.
1: Oh. Sa istimawa naman.
0: Oh, istimawa naman subong ang baha. Bawa muna subong ang tubi ah. Uso yan yun na sa tubi sa may pulupunta. Yan ang kapag right turn na kumunto sa may gasolinahan la.
1: Oo.
0: Okay. Tiruay naman ah.
1: Oo, wala na. Dahil na lang dito ang half lang gida.
0: Okay.
1: Ini si K5, Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report.
0: Madamo kanya, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Mabalik kita pagkatapos kilamang sini.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
5: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka.
9: Mata. Mas bala ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
9: Garantisado!
3: Epektibo!
9: Aramis mo!
3: DTX 500!
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
3: Magalingin bala ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi?
3: Masami inauhaw?
9: Kasi may diabetes ka na!
3: Mag-DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
3: Garantisado!
9: DTX 500!
3: DTX
10: Detex Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: Detex Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: take responsibility. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
8: Mami, itigil ang drama.
9: Angeline,
8: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
2: masaligan.
3: DTX 500
2: E3 Bio
3: with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio
3: ang D3
2: nga may Physio,
3: ang Physio
2: nga may D3.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
2: Yung may D3!
3: Mabakas, mga butika!
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: 11 Mbps!
9: Balik na sa ato nyo pang pangalagad, mga ka-K5, ang oras! Last 11:46 na sa aga. Ang oras, this time check is brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng trupa.
10: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng trupa.
9: Check na itong biyara na si K5 Karen Badilla kung nakalabot na sila sa barangay Tabukan, distrito sa Mandurriao, kung may tubi pa kay sa dari parte sa Burgos, kag pila ka parte sang distrito sang Lapas, as of 11 a.m. may baha o kung may tubig pa si Gapon. Bangod sang padayon nga naga bubo ang ulan, mauntat, mabubo ang ulan, resulta sina baha-baha. Ara si K5 Karen Badilla sa Subong Matinon sa Tabukan, Mandurriao area na.
8: K5 News FM Live Report.
9: K5 Karen.
11: K5 dyan. Sa Mandurriao na kita sa may Mandurriao Plaza, no? Nakalabay na kita sa may Tabukan.
9: Okay.
11: Sa ubos isang bridge, K5 dyan. Di medyo may, ano pa, may pagbaha pa. K5 dyan. Medyo mahulo dalong-dalong. Pero amat-amat nag-subside. Unlike kaina, K5 dyan. Nga at pagi dito sa may medyo lakad bala. Ang yaling nga vernis ang pagbaha. Pero subong, no, kumbaga, no, 1/4 na lang K5 dyan.
9: Tiara ka mo sa may plaza, Mandurriao, subong, no?
11: Going kita sa Oñate.
9: Oo, tiliptorn ka mo kung magbalik to. Oo, oh, sa likod. Lipturn ka mo, lipturn. Para makalabot ka mo to sa Oñate, Oñate de Leon, Mandurriao, bla. No, para nga makita na itong sitwasyon to. Malapit na sa may kuwan. Mandurriao Public Cemetery, before sina, unalin ka dira sa may tinda sang Mandurriao, makita mo na kung mag-check na itong kung may tubig baha pag-apon, K5 Karen?
11: Oo, yes, K5 dyan, pag-uwing kita. Lakip na lang yun, K5 dyan, no? Makaliko kita. Sabi na ni,
9: Oo, na pwede mo kamo kadiritso, ah. Oo, pwede man kalip-torn. Gusto mo ma-right-torn ka mo ito sa kilid sang merkado, bla? Para makita itong sitwasyon, dira sa, kaya halimpa na isang unang baha na mo. Di ambot subong kon kumusta na? Bala nasulbar ng baha da kay ti sa burusong baha kuno da mo. Oh. Kompleto, may patio, may ospital, may funeraria. Kompleto gyud sila da. Oh, na right turn ka mo dira. Amo na naman Mandurriao Public Market, no? Anak right turn kamo dulo diretso lang kay dira sa ulo na makita nato na ang sitwasyon dira kay K5 Karen.
11: Oo. Isa subong dire sa Mandurriao. Nagabubo man ang mabaskog nga ulan. Say ko ano to kagina ang sitwasyon sa may city proper, Molo, La Paz.
9: Oo.
11: Same dire kay K5 dyan, no, nagabubo man dire ang mabaskog nga pag-ulan sa distrito sang
9: hindi nyo lang, hindi lang kamo magsunod sa GS license na kay Budlay na kami.
11: Okay lang na, close.
9: Tiyara na da, no? Tamo na dang mga area sa ayon sa ulunan niya, ang ginareklamo nga ginabahaan, bla? Eh, musubong daw ay kita sang kitang tobi, da?
11: Oh, no, wala, 85 dyan. Pero, mm. Medyo layo-layo. Pag nadirik pa lang kita sa may do, ano naman, hospital.
9: Oo, namo na ang balkong hospital.
11: Ano ni Army, ako niya, ka-Siman.
9: Yan na sa mga Siman sa hospital na.
11: Oo, sa mga Siman.
9: Oo.
11: Ay, no, wala, 85 dyan.
9: Why na?
11: Oo. Doon naman, umunta na lang, pwede. Amiara, gamay lang.
9: Gamay lang.
11: Oo, half-lucid pang galan.
9: Oo. Tubangan sang gate sang happy homes, no? Why na subong?
11: Yes. Wala na. May ara sa tubang gate sang gate. Pero pag napaumuki ka dyan, why na?
9: Oo, no, why na?
11: Oo,
9: at least subong, why na baha? Nasulbar na.
11: Oo,
9: kaya daw natapos na ang drainage system na posto sa kwan mo, sa suok, bla? Halindiras Kalaunan, lapos sa suok, Mandoryao, K5 Karen. Na, munang punerarya ng ambal ko. Sementeryo. Amo na nga sa Boroso, may public cemetery, may punerarya, sa Unanya, may private nga cemetery man.
11: Oo,
9: but you again. Oo. To, why na baha?
11: Wala na,
9: kay Ate, siya. Very good. Namin na kay Tisna Solbar naman ni Drake na daw na obra na nada, K5 Karen mo.
11: Yes, correct, K5 Chan.
9: Okay, so salamat ka na, K5 Karen.
11: Ang ining application na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Copemix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: K5 News FM, live report.
9: There you are, ang report ni K5 Karen Badilla, nag-subside na ginman ang mga kaina nagbaha. Kaga mga sanguna ginabaha subong ini nga baha ang right term ngali sini is danaw, no? Danaw ang sa mga dalan, bla. Danaw lain ba niyang baha kuno ba igdiya mo mga maamo sini nga gamay tobi. The right term suno sa kilala ko is danaw, hindi kay baha. Pero kali kay na andana naton lang ang pagbaha baha sa mga dalanon sa siyudad sang Iloilo. Kay may drainage, wala system. That's why nga nagabaha. Stand by mga ka-K5 ha. Mabalik kita pagkatapos aton sining DTX 500 Health Alert. Kagsang Mighty C Network News. This news is brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng tropa.
12: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: May family history ba na kamuhusang diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DTX 500 ka na!
13: DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
13: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis!
14: DTX 500!
15: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
16: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
15: Ay,
16: malablang nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
15: Correct.
16: Sa doon pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
15: na.
16: Dapat niya wala pa?
15: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
16: Saan ka mainom DTX 500 gig mighty sim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
17: Para sa matilo nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga atay,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatilo sang imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay,
17: DTX 500.
18: Masaligan,
17: epektibo,
18: DTX 500.
16: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
15: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya, ang capability sa pag-control sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
16: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
15: Ay?
16: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty si kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
15: Uh-huh.
16: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
15: Gusto.
16: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MITC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
15: Mm-hmm.
16: Katatlo, Sir GP?
15: Mga kainit mo, no?
16: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
15: Ay,
16: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: Ang kampiyon nga istasyon
21: K5
20: News FM.
22: Vitamin C,
23: ang laban sa araw-araw na stress,
24: sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine
25: na nagbibigay sa atin ng happy mood.
26: At sigla, mag-Mighty C na araw-araw.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Mighty C, the alkaline vitamin C.
29: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush.
30: Dapat beautiful ako, ha?
29: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo.
30: Aray,
29: bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
30: Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap.
32: Gawa sa guava leaf extract,
33: madrete cacao leaf extract,
34: papaya fruit extract,
35: at virgin coconut oil.
36: All natural.
37: Antimicrobial.
38: Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases.
39: Kaya ang skin mo,
40: healthy na, beautiful pa.
41: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
42: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
43: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa eye care capsule at eye care drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nula. Salamat sa eye care capsule at eye care drops.
0: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: GTX 500.
2: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, GTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
1: DTX 500, panglabat sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
4: Sumasayo ang MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
3: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Isang daang pulis mula Santiago City padadala sa Manila para sa 5th SONA ni PBBM. Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa at tulong sa Palawan. Baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Baywang dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo. Ilang mga barangay sa Iloilo City binaha, face-to-face classes suspendido. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyte National High School sa Tacloban, natukoy na ng kapulisan, motibo na is lamang masuspindi ang klase. Bata patay matapos masagasaan ng bus sa Negros Occidental. Tatlong katao sugatan matapos mahulog sa isang truck sa Ilog. Ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training. Armas at mga bala na kuha sa bayan ng isang drug den na surrender sa Aklan. At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug test.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, isang daang pulis mula Santiago City ipadadala sa Manila para sa 5th SONA ni PBBM. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Ang Santiago City Police Office o SCPO mula sa iba't ibang unit nito patungong lungsod ng Maynila upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa nalalapit na 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Isinagawa na ngayong Biyernes ang accounting at inspeksyon sa mga ipapadalang tauhan at kanilang mga kagamitan sa pangunguna ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Masiste Extor Serrano. Nakatakda namang lumuwas ang nasabing contingent ngayong darating na weekend pagkatapos isagawa ang opisyal na send-off ceremony. Samantala, nananatili namang nakatutok ang SCPO sa pagpapadala ng mga situational report kaugnay ng epekto ng bagyong Quiapo sa lalawigan ng Isabela habang naghihintay ng opisyal na kautusan mula sa PNP headquarters kung magtataas ito ng alert level.
7: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng GTX 500, ang superior antioxidant food supplement. Ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Samantala, baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Bewang dahil sa malakas sa pag-ulan at dala ng bagyong Quiapo. Balita hatid sa atin, Nega K5 Family, Palanog.
8: Umabot hanggang Baywang ang baha dahil sa walang tigil na pagulan sa Barangay Caridad at Kalala sa Hamtik na dala ng bagyong Quiapo na mas pinalakas pa ng habagat. Sa parem ng K5 News FM kay Mr. Rafael Magbanwa, MDRRM Officer ng Hamtik, kanyang ipinahayag na dahil ito sa maliit na outlet na nilalabasan ng tubig galing sa Barangay EBJ ng nasabing bayan. Dahil dito temporaryong hindi madaanan ang National Highway ng dalawang barangay dahil sa malailog na tubig kung saan isang Ceres Basrin ang tumagilid matapos mag-overshoot alas 4:30 kaninang madaling araw. Dahil dito, may naka-standby na fiber boat at counter truck ang MDRRMO Hamtik upang masakyan ng mga commuter papunta sa kanilang opisina. Maliban dito, may mga barangay rin na naka-record ng pag-landslide katulad sa Sitio Asyenda sa Barangay Asluman, Sitio Alayon sa Dakalan, Barangay Ingwan Batangan at sa Barangay Apdo na temporaryong hindi madaanan. Patuloy naman ang cleaning operation ng MDRRMO Hamtik para mapabilis ang pag-alis ng lupa at madaanan ang nasabing mga daan. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
3: At Pangulo Marcos, naglunsad ang mga programa tulong sa Palawan. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
11: Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang serye ng mga infrastruktura, pondo at tulong pinansyal sa lalawigan ng Palawan upang palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga lokal na komunidad sa Puerto Princesa City. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Eraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aburlan kahapon ng umaga. Ayon sa punong ehekutibo, ang proyektong may pondong 886.12 milyon pesos ay maghahatid ng sapat na supply ng tubig sa 1,072 hektaryang sakahan kung saan 425 magsasaka ang direktang makikinabang. Nagpatuloy naman ang aktibidad ng Pangulo sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,000 pamilyang benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Kasabay nito, nag-abot din ng pamahalaang nasyonal na mga kagamitan sa mga piling barangay upang mapaunlad ang kalidad ng serbisyo at pampublikong pasilidad ng mga komunidad. Kasunod nito, kinumpirma rin ni ABC President Kapitan Ladi Himang na opisyal nang natanggap ng 66 na barangay sa lungsod ang tig 200,000 pesos na pondo mula mismo sa tanggapan ng Pangulo. Paliwanag pa na opisyal, ang kalahati ng nasabing pondo na 100,000 pesos ay ilalaan para sa scholarship ng 5 piling graduating senior high school students sa bawat barangay. Ang natitira naman na 100,000 pesos ay ilalaan para sa pagbili ng mga kagamitan at iba pang pangunahing pangangailangan ng barangay upang mas maging maayos ang paglilingkod sa mga mamamayan. Ipinaabot naman ni Kapitan Himang ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at umaasa sila na magpapatuloy ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan upang mas marami pang barangay at mamamayan sa buong lalawigan ang makinabang. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
3: Gayun din ilang mga barangay sa Iloilo City, binaha, face-to-face classes suspendido. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa lungsod ng Iloilo dahil sa malakas na ulan at mga pagbaha dala ng enhanced southwest monsoon o hanging habagat Hulyo 24. Binaha ang palibot ng La Paz Plaza at Market kung saan may mga motoristang naaberya. Baha rin ang ilang area sa Haro, kabilang na ang Kalubihan, Alta Chera Village, Balabago at iba pa. Patuloy sa ngayon ang pag-iikot ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at nag-abiso sa mga residente na maging alerto at mag-evacuate kung kinakailangan. Baha rin ang ilang area sa distrito ng Mandurriao, City Proper, Molo, Arevalo sa distrito ng Lapu's at apektado rin ang ilang mga negosyante at kabahayan sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban na tukoy na ng kapulisan. Motibo na is lamang masuspindi ang klase. Kabuhan detalye ng balita. Ate de ka-K5, Carol Medino.
14: Natukoy na ng mga otoridad ang nasa likod ng pagbabanta ng pag-atake sa Leyton National High School sa Tacloban City. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Police Major Sheena S. Layog, Station Commander ng Tacloban City Police Station 2, na ang dalawang sangkot ay kapwa 14 na taong gulang, isang babae at isang lalaki na parehong estudyante ng nasabing paaralan. Matatandaang noong Lunes, Hunyo 20, kumalat ang isang mensahe na naglalaman ng banta ng pag-atake sa nasabing paaralan. Agad itong in-report ng school principal sa pulisya, dahilan upang higpitan ang seguridad at ipatupad ang mas mahigpit na security protocol sa loob ng paaralan. Sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 8, nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. Natukoy nila ang pinagbula ng mensahe at napag-alamang ang lalaking minor de edad ang gumawa ng isang dummy account at ipinadala ang mensahe sa isang babaeng estudyante na siya namang nagpakalat nito sa mga group chat at iba pang estudyante. Ayon kay Police Major Layoga, inamin ng dalawang estudyante ang kanilang ginawa at sinabi nilang nais lamang nilang masuspende ang klase. Nilinaw naman ng pulisya na batay sa kanilang investigasyon, walang armas at walang kakayahang isagawa ng mga kabataan ang sinasabing pag-atake. Matapos ang isinagawang intervensyon, isinailalim ang dalawang estudyante sa pangangalaga ng City Social Welfare Development Office o CSWD at kalauna na ay ibinalik sa kanilang mga magulang habang hinihintay pa ang kaukulang aksyon ng kinaukulang ahensya. Samantala na nawagan naman si Police Major Layog sa mga magulang na mas bantayan ang kanilang mga anak at gabayan ang mga ito sa responsabling paggamit ng social media upang maiwasan ang mga kahalintulada na insidente. Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
3: Samantala, bata patay matapos masagasaan ang bus sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin, ika-K5 Sunshine Lacson.
17: Nauwian ng buhay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ang bus sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental noong araw ng Miyerkules, Hulyo 22. Nangyaring insidente sa Barangay Mabini kung saan bumaba ang bata mula sa bus kasama ang kanyang mga magulang, kapatid at tsohin. Kinumpirma ng Escalante City PNP na mula sa Maynila ang magkakamag-anak at nagdesisyon na permanente ng manirahan sa lungsod ng Escalante. Base sa salaysay ng mga otoridad, naging abala ang mga magulang ng 4 na taong gulang na biktima sa pag-aasikaso ng kanilang bagahe bago nangyari ang insidente. Nagpunta na pala sa harap ng bus ang bata na hindi namalaya ng driver at ng kanyang mga magulang. Hinanap pa ng kanyang kamag-anak ang biktima habang umaabanti na ang bus at nang lumagpas na ang sasakyan, tumambad ang katawan ng bata na halos hindi na makilala dahil napisak ang ulo at buong katawan ng biktima. Nagulungan ng bus ang 4 na taong gulang na biktima at hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
3: Gayun din, 3 katao sugatan matapos mahulog ang isang truck sa ilog. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
18: 3 ang sugatan matapos mahulog ang 10-wheeler truck sa ilog sa Sayre Highway Bridge, Barangay Poblasyon, Damulog, Bukidnon. Sa paunang imbestigasyon, bumiyahe ang truck mula sa Cotabato City patungong Cagayan de Oro City. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada na dulot ng masamang panahon. Dahil dito, dumausdos ang sasakyan, bumangga sa gilid ng tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Natrap sa loob ng sasakyan ang driver at ang dalawa nitong pasahero na nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang rumesponde ang mga pulis, BFP at rescue personnel upang isagawa ang rescue at retrieval operation. Matapos mabigyan ng paunang lunas, agad na isinugod sa pinakamalapit na hospital ang mga biktima. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang insaktong sani ng insidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
13: YQC Network News.
19: YQC Network News.
3: At ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training ang kampiyon. Ah, balitang yan. Hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
20: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ang Local Disaster Risk Reduction Management Office ng ayungon sa pamumuno ni Inger Derek Chavez at pakipagtulungan sa Philippine Coast Guard ng isang pagsasanay sa pagpatakbo ng Bangkakong boat handling training noong Hulyo 23 hanggang 24, 2026. Pinangasawaan na pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sina PO1 Junalee Gisulngon, SN1 Gerald James Parma at SN1 Kurt O'Neill Pimentel. Binigyan ng pagsasanay na ito ang mga responder ng kaalaman at kasanayan kinakailangan para sa ligtas na pagpatakbo ng bangka, epektibong operasyon sa pagsaklolo at mga pamaraan sa pagligtas buhay na mahalaga sa panahon ng mga sakuna tulad ng pagbaha at mga insidenteng pandagat. Binigyan din sa aktibidad ang kalagaan ng pagprotekta sa mga buhay at komunidad sa panahon ng mga sakuna. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: YQC Network News.
19: YQC Network News.
3: Samantala, armas at mabala nakuha sa bahay ng isang drug surrendery sa Aklan. Detalye ng balita, hatid kay K5 Leonard Veray.
21: Arestado ang isang 41-anyos na lalaki matapos na ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang armas at ilang mga bala. Kinilala ang suspect na si alias Miguel, dating drug surrendery at residente ng barangay Banay-Banay, Malinaw. Sa bisa ng search warrant ay hinalubhog ng motoridad ang kanyang bahay kung saan na-recover ang homemade break-type style na baril na loaded ng bala. Nakumpiska rin ng motoridad ang dalawang bala ng caliber 45 at isang bladed weapon. Ayon kay Police Captain Contrado Espino, hepe ng Malinaw PNP, may mga natatanggap silang report mula sa ilang residente na nagpapapotok di umano ng armas ang suspect tuwing nalalasing. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang akusado na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
13: YQC Network News.
19: YQC Network News.
3: At mga pulis sa Capiz, isinailalim sa drug test. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
22: Isinailalim sa drug test ang kapulisan sa lalawigan ng Capiz. Pinaunahan ni Police Colonel David Cachombo Jr., Officer in Charge ng Capiz Police Provincial Office, ang naturang aktibidad upang ipakita sa publiko na walang pulis sa lalawigan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa CPPO, buwana ng isasagawang random drug test sa daan-daang pulisya. Unang isinailalim sa drug test ang 400 na mga pulis na isinagawa sa Camp Teodorico Apil sa Barangay Lanot, Lungsod ng Rojas, Huwebes, Hulyo 23, at susunod naman ang ilan pa sa susunod na mga schedule.
23: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: YQC Network News.
19: YQC Network News.
3: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabala mga mamumuhuna na posibleng muling tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng panibagong pagtaas rin sa presyo ng langis na iniuugnay sa tumitinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. Batay sa ulat na babahala ang pandaigdigang merkado matapos muling uminit ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na maaring makaapekto sa supply ng langis mula sa rehiyon. Bunso din ito, tumaas ang halaga ng pangutang ng ilang bansa sa Europa habang inaabangan ng mga traders ang posibleng mas mahigpit na polisiya ng European Central Bank upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation.
13: YQC Network News.
19: YQC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Radio.

pangalagad mga kaki-five. Ang oras, last dose, 19 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa DTX 500 D-Superior Antioxidant.

0: 500. Epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Ang time check nga na ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang tap tak Ginebra.
0: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang tatak Ginebra.
2: 11 Mbps.
3: At sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki 5, check naton liwat abi si kaki 5 Kim Kaluyo. Ang mga report halin sa Office of the Civil Defense Region 6. Kumusta ang ilasning report, no? Pilagid ka mga banwa, ang mga nabaan, pilagid ka barangay sa Region 6 ang nabaan, bangon sining pagdamol sang ulan, ang tugas ang southwest o kon habagat, southwest monsoon o kon habagat, ang nagresulta sa pagulan-ulan, diri sa aton sa kabiliguan nga bilog nga isla sang Panay kag Gimaras na nagresulta sa pagbaha blat amonay kung kaisa ang advisory nga maghalong kita kay may ara pa nga panaboton nga pagbubo sang madamol nga ulan diri sa aton sini nga pagpangalagad di para sa aton mga kauturan nga hindi ka mo mapiktuhan sang masakit o mabudlay kon magmasakit kay labi na gid kon tagululan inom kita D3 Bio Mighty C kag DTX 500. Check nato na report nagikan kay Kaki 5 Kim Kaluyo.
4: K5 News FM live report.
3: K5 Kim.
5: Kaki 5 John, padayon sa karon ang pag-consolidate sa mga data and information no sang Office of the Civil Defense o kon OC Region 6 angod sa pila no ka mga nagkalabhaan nga mga lugar no especially ang nakitaan ginaton sa mga initial info sa Kaki 5 John. Sa mga ginbaha, no? Dire sa may area, gitya, sa Antique, kasi 5 John, ang widely, kumbaga, nga madamo-damo to gawa ang mga areas sa ginbaha, pag mataas-taas mala, no? Ang level, no, sa tubig dito sa may area, sa Hamtik, kasi 5 John, sa sabihin, tingin na pa-evacuate na ang pila dito, no? Ka mga residente, especially sa mga nagatinir, sa mga malapit sa sapa, sa mga kasubaan kag sila no ka mga coastal areas agot man yang ma-ensure no ang ilang safety sa K5 John sa Sibalo Mantike agin baha man to especially sa mga atalamnan ng mga areas sa K5 John kag dito kay na no dala sa may Punda Hamtik Antike yara no sa around 10 ka mga individual ang na-rescue, no? There is a may area sa Iloilo ang nakitaan, ganyan sa medyo mataas-taas ng level sa tubig baha sa K5 John. Sa pila ka mga kaparanggayan, there is a Iloilo City. There may iba na nga porsyon, nga di dalaw-danaw lang man ang ila sini, no? Nga na-experiensyahan. Ipadayon man niya ang pag-monitor, no? Sa atong sini nga mga otoridad sa pila ka mga kabanwahanan sa Southern Iloilo tungod amat-amat na madito no nga nagabaskogya ang current sang tubig sa mga kasubaan kay ang ginabantayan nila base malamang lapaw naman ya kay 5 John ang tubig no especially kay Tim Mayara grabe no sa mga nagatimir sa mga kilid sang suba nga kumbaga at risk
3: pangpang
5: no,
3: suba pangpang sa suba
5: sa pangpang no kag amo na ang sitwasyon. Actually,
3: ang mga luwas ang pagbaha, Blackie 5 Kim, ang balantayan man nato ng mga kabay pangway lang sang landslide, ha?
5: Actually,
3: sa mga kabukiran, no?
5: Actually, ang mga rain-induced landslide, as of this time, wala pa man sa report.

0: usually may mga nag-post na sa social media ng mga MTR RMOs or sa mga netizens naton. So far, no, wala pa man siyang information regarding dira. Pero pa dayon na nga napahalong. Kasi since nga ang ulan naton pala
1: nag-gabaskog. Gabaskog, buo ulan, mauntat. Di siya maulan naman.
0: Gulpiyada, mauntat. No? Mm. That is why kung walaan man ang sangkatuan pa ng mga kakifag na ton, hindi na lang mag-guwakon wala sa importante. No? Actually,
1: okay.
0: Ang naton siya rin Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kung RDR-RMC Region 6 at nagpatigayon man actually sila kahapon no? Sa Pre-Disaster Risk Assessment o kung PDRA. No? Said in si actually gin-batak man o kung gin-raise sa blue alert ng status naton siya rin RDR-RMC sa mga ahensya nung miyembro nila para at least naka-standby on or naka-monitor bala no sa sitwasyon since nga ang inibinalauman no ang epekto ya sa enhanced southwest monsoon ukon habagat diri sa aton kagdi ang ginalauman gid nga between Friday noon and Saturday noon no ang ining nagidabulubanta nga 50 to 100 mm no nga pag ulan-ulan ng kakifal dyan sa mga areas ng Aklan, Antique, Iloilo and Negros Occidental nga nagaresulta man no sa mga localized flooding pag mga landslides no especially okay. Sa mga susceptible areas kakifal dyan yara sa around 264 ka mga barangay sa Region 6 ang natubod no sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB nga ti amo na no maka-experience siya or susceptible sa rain-induced landslides and the flooding kakita dyan sa diin no out of these numbers 107 ang determiner na identify sa Antique 98 sa Iloilo 59 naman no sa Guimaras kasi nakita nato no dito sa may area sa Jordan kakita dyan ang talanon nila kaina no haring kagab dito dupay na sang kaagahon ang tawag na no ginpaha man kag tinagudlayan man tulod-tulod doon po ang ila no nga mga motorista kakita dyan sa inatagsa ka mga motor. No? Padayon naman ang monitoring subong sa National Irrigation Administration sa level sa tubig sa aton din nga mga dams.
1: No, no, hindi pa ba alarming ang Halaor River naton K5 Game. Salamat kay kay standby si K5 Jenny Kauyunan. Nagikan sa siyudad sa Iloilo sa CDRRMO ang ilas ng report K5 Game.
0: Sige po diri sa patrol si KK5 Enrico Sorita Jr. Padayon lang ang maghalong mga KK5. Ini si KK5 team Montanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Madamog inyo, salamat sa report ni KK5 Kim Kaluyo. Sa subong matinon, i-check naman natin ang report ni KK5 Jenny Kauyunan. Tanaw natin ming report sa CDRRMO, pila ka mga barangay ang naapiktuhan sa pag-baha-baha o pagdanaw diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Ilabi na gid ang mga nabaan diri sa may distrito sa La Paz. O nga konsa din, at kada ulan na daya alin sa Burgos, lapos sa, sa Plaza La Paz, sa palibot dira kag pila ka mga barangay ang napiktuhan sa pagbaha. No, standby ya si KK5 Jenny Kauyunan sa iya sining report nagikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council o kon CDRRMO office diri sa siyudad sa Iloilo sa numero sa mga barangay nga mga nabahaan o kon nagtaas ang tubig kag wala sang klase ang mga eskulahan diri private public schools sa alin sa preschool to senior high school pero iban yung mga kwan sini no mga college mga tertiary level iban sini may klase iban way man check ta si K5 Jenny Kauyunan
2: K5 News FM live report
1: K5 Jen
2: K5 News FM live report.
1: Nali lang kay nautod ang linya ni K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall sa monitoring sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang siyudad. Mga barangay ni nga mga nabahaan la. Inamgit ka mo di Tribayo, Mighty C, kag DTX 500 para nga hindi kita magmasakit bangod sa pagulan-ulan. Kung mabasa kita ti dapat nga magpaligo na lang kita, no? Ay kung trapuha mo lang ina isang tuwalya, nabasa ka, abudlays na ba si magmasakit ka? Ara na si K5 Jenik o yunan?
2: K5 News FM, live report.
1: K5 Jen!
3: Yes, K5 John, ba nag-ari na, mayara na sa pagwa ang latest situationary report ang Iloilo City Emergency Operation Center. Sa update K5 John, so far, kung pila na ka mga barangay diri sa may syudad sa Iloilo ang ginabaha. As of 11:30 a.m. ka K5 John, may recorded na nga 30 barangays ang ginabaha ka K5 John sa may nagsubside. Sa city proper, ka K5 John, mayara sa anon ka barangay, namely ang barangay Kahirupan sa may along the Desma Street pagkato sa Tanza Church. Ang kadalumuan sa ilang baha is 7 inches. Sa Ortiz Gomez Street, 4 inches ang baha sa K5 John. Sa Esperanza, Tanza Esperanza Zone 3, Zone 2, kag parts ng Zone 1, may araman sa pagbaha ang kataason, 4 inches. Ang Pimawa Tanza or Tanza Pimawa Zone 2 Area 2, 3, 4, 5, 7 mayara sang 3 to 4 inches ang kataason sa baha ka K5 John. Sunod naman sa Barangay Inday sa area sang Zone 2, 4 and 5 mayara sang 2 to 4 inches ang kataason sa baha. Kag sa Zamora Medyeza, Zone 3 kag 4, mayara sang 3 to 4 inches nga pagbaha. Diri sa may distrito sang La Paz de K5 John, may lima man ka barangay nga ginbaha. Sa barangay ni K5 Alira, sa Devenagracia, sa atubang sang La Paz Plaza Police Station, sa Zone 3, Zone 4, Zone E, kag La Paz 1, pagkato sa National High School, mayara sang 2 to 30 inches ang kataason sang tubig baha. Sa Locals High na Sur, dito sa Manny Reyes Extension going to La Paz National High School, nagalabot sa K5 John, ni level ang tubig baha. Sa may Nabitazan naman, Barangay Nabitazan, sa Zone 4, 5, mayara sang 5 to 6 inches ang kataason sang tubig baha. While sa Lopez High na Norte, zone 1 nagabot sa zone nabot sa 6 inches ang tubig baha. Samtang sa barangay Bantod La Paz sa K5 John, mayara sang 4 to 5 inches. Ustan corrected no nga anong dali ka barangay sa K5 John ang ginambaha sa La Paz. Sa ulihi sa may Baldoza sa Villa Hermosa Zone 4 kag portion sang Zone 1, mayara sang 4 to 6 inches ang tubig baha. Samtang sa distrito sang Lapus, tatlo ka barangay kay K5 John. Sa Sinikway, portion sang Block 1, portion sang Block 3, Block 4, Block 5. Kag Block 6, 7, 8, 9, 10, at sa 12, may maximum na katason nga ni level kay K5 John ang tubig baha dito. Samtang sa Lubok naman sa Villa San Lorenzo, nagalabot man sa tuhod ang tubig baha. Kag sa Don Esteban, Zone 7 Extension, 36 inches sa K5 John ang kataason sang tubig baha. While okay. Diri sa may sa distrito naman sang Molo, 7 ka mga barangay sa K5 John, do diri ang medyo mataas-taas ang tubig baha. Sa poblasyon, Zone 3 sa Ica Road below knee level, samtang sa San Juan Zone 2, Ising Zone 2, Health Station knee level, sa Cuchero Molo Zone 1, Zone 2, Zone 3 below knee level, samtang sa East Baluarte sa Purok Paghidait, puro kaisahan nagalabot sa K5 John sa 8 inches ang tubig baha. Sa Kalumpang naman, ang baha ang lugar sa karon, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, 7, 8, nga may kataason sa K5 John nga 6 inches. While sa Taal Molo, Zone 3, 17 inches, kag sa Infante Molo, sa Zone 1, Zone 2, Zone 3, Tubtub 8, Tubtub 6, may 8 inches ang kataason sa tubig. Samtang sa lima naman ka barangay ka K5 John. Barangay Oñate de Leon, Punta de Leon, Imperial Homes sa Division Phase 3 kag Happy Homes, may 7 inches na kataason sa tubig baha. Sa Kalahunan, Zone 2 sa atubang sa Barangay Hall, 4 inches sa K5 John. Sa Navais Mandurriao, sa City Sapa, 4 inches ang tubig. Sa PHHC Block, Block 17, Block 28, Phase 1 to 3, Phase 1, mayara sa 2 to 3 inches ang tubig baha. samtang sa barangay Tabuka naman sa tubang sa Zyron pagkanto sa 7-Eleven mayara sang 4 inches na tubig baha sa K-Farm John. Diri sa may distrito sang Haro, tatlo ka barangay sa K-Farm John ang ginbaha. Sa Kalubihan, Zone 2, 7 inches ang kataason. Samtang sa San Isidro, Zone 8, 4 inches ang kataason sa tubig baha. Samtang sa barangay Balabago, Zone 2A, Zone 2B, Zone 3, kag Zone 4 sa may Atatxera, kag Land Heights, kag sa Costa Esmeralda, may pagbaha-baha ka kay Valjan na nagataas sang 4 inches. Samtang sa uli, distrito sang Arevalo, isa lamang ka kay Valjan ka barangay naton ang nabaha, which is Amoni, ang Sook, Project 7, 6 and 5, kag Sook proper na nagalabot sa K-Farm John sa 5 to inches sa karon. So far, sa K-Farm John, amuni ang mga barangay nga na-record sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga currently ginabaha dala sa walauntat na pagbubo sa ulan.
1: Salamat yun, K-Farm John. K-Farm John eh.
3: K-Farm John.
1: Salamat yun. Salamat.
3: Medyo, mag-ututututatong
1: okay.
3: Signal.
1: Salamat yun ah.
3: No? Medyo hindi clear ang aton sulod sa aton nga audio kasi pa dyan.
1: Okay, salamat yun ah, K-Farm John. Thank you, kid. Oh. Dali lang.
3: Ang alang kita ito, K-Farm John.
1: Okay na, okay na.
3: Medyo ma-ano, kid, hindi kid maka-penetrate sa K-Farm John. Pwede mapa-call back lang, no? Kay
1: okay.
3: Sa K-Farm Paul Miada, K-Farm
1: John. No, tapos naman to report ni Compito naman to ah. Salamat yun ah, K-Farm John ah, sa report na nagikan sa City Hall.
2: K-Farm News FM, live report.
1: Dari warang report na nagikan sa Iloilo City Hall. Isabong kamatamat naman na subside ang mga nagtaas tubig kay na sang aga. Basta marayan gani panahon, nagaulan-ulan. Inom gin kita D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Ay ang D3 Bio, ginapataya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Sa aton nga lawas, bangon sa iya sini nga extra virgin chocolate oil, agin pamanan sang vitamin D3. Labi na gid kita, naka-star kita sa mga ginabaan subong, no? Paborito, gid ini ba nga balayan sang lamok? Mataas lang aton hilanat, yung may kaupon nga sakit sa ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May na-obserbaran ka bala nga pulang nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Sinitanan ang sintoma kung patimaan nga basi may dinggi ka. Gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio, ang superfood supplement nga ginibogikan sa extra virgin chocolate oil. Aparte sa D3 Bio, ang ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa D3 Bio, ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo at pinaka-koso nga natural antimicrobial properties. Ginapa namin man sa D3 Bio, ang medium chain, pinagi sa medium chain triglycerides niya pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Ginapa namin man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding ko na impiktar ka sa dinggi. Eh, dapat nga wala sang lamok, para wala sang dinggi. Mag D3 Bio kag Mighty C. Ang Mighty C, ginpabasko gini nga vitamin C para sa mabasko nga immune system, mabasko nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3 Bio, magandang kalidad ng mga produkto. E Dr. Ramil Oy, isang klinika di alternatibo, medicine and wellness center sa inyong lugar. Standby mga kakifay, magabalik kita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion C FU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Baka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una, problema, gid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty
9: So, DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: Mike Pusa.
18: 11 Mbps.
19: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Along-along gid mga ka-K5 da, hindi gid magpabasa. Hindi man sagad ka lusong sa baha. Kasi kung maliptos pyrosis ka mo, along gid, ilabi na gid ko may mga pilas. Along-along gid mga ka-K5. Advance happy birthday para buhas ngadlaw sa kay K5 station manager Warren Friends. Sir, happy advance happy birthday. May advance na nga birthday cake subong na nagabot. Kay station manager K5 Warren Friends, sir, advance happy birthday para buhas ngadlaw. Mayong apon man sa aton sini mga live viewers via on air kag online na nagapamati subong via 88.7 kag sa Facebook live sang K5 News FM Iloilo. Ang ining a portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 ang DTX 500 importante ini para mangin healthy lawas ta. Bangot ya ang DTX 500 may 1.3 million orak units sa mga antioxidants. Ako ang makainom, ikaw sini, malikawan mo. Ama kamamatay nga baratian, ama kamamatay nga cancer. Ilabi na gininig sarcoma, bla, abi mo, bukol lang. O, bukol-bukol lang. Tumalagsahon ng ini, apang mabudlay bulngon. Dua ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. Kila ka mga factors nga gapataas ang risko na magtubo ang sarcoma. May history radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma. Pagsakit o pag-ubag sang tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi magiyo nga joint, inali nga pag-abali sang tulaan, bisan wala sang rason. Kawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, maginom kita sa DTX 500, yung MITC at Dawadlaw. Ay puno inis ang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Galin sa DTX 500. Batok sa pagdevelop sang cancer, samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate yung mangin cancerosa. Hindi na magulat na magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 yung MITC at Lawadlaw. Oras sa aton sininga pagpangalagad, las 12:48 na. Ang ining time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
5: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
15: K5 News FM. Championing.
19: Happy birthday man kay Sir Nono Lorix Aranita. Sir Nono Lorix Aranita sang barangay sang Barutak Nuevo Iloilo. Subong adlaw kag advance sa happy birthday greetings to Sir Tonton Anthony Cesar Andrade Palmes sang barangay Mapili San Enrique Iloilo. Sa July 26, thank you gid, nagapasalamat gid sa K5 News FM. Advance happy birthday ha, happy birthday sa naga birthday subong adlaw. Kag sa naga birthday buwas nga adlaw. Mga pi kita, DTX Coffee Mix, sa healthy coffee. Amo ni nga kape nga makahigop ikaw sa init-init ya DTX Coffee Mix. Makasinggit yun ikaw nga namit kag sa buru sa mga kape. DTX Coffee Mix, sa healthy coffee. Nasatisfy ang imo kauglingon nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, sa healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay. That's why nga healthy ka. Healthy ka kay naka-prebio coffee ka. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Prebio coffee! Kailangan kung mabasa kita, maligo na lang kita, gamit kita sa klinika DTX Beauty Soap. Kaya mo ining habon na nagapaprisko sa aton pamatsyagan, nagapahamot sa aton sining lawas, nagapaputi sa aton niya lawas. Fresh na fresh ka, mahamot ka, nagagwapa ka, nagagwapo ka, o nakapaligo ka gamit ang klinika DTX Beauty Soap. Pagdapos na itong paligo, mag-roll on kita. Sa aton siningaw, ilok sa klinika Dio Fresh. Nagapaputi, kag nagapahamot sa aton ilok. Fresh na fresh. Goodbye, Bayabas. Welcome, amot ilok sa klinika Dio Fresh. Para marikawan na ito ng sakit sa chan, bloated niya chan. LBM, mag-inom kita sa Clinicas Probiotics, Clinicas Probiotics at Adlaw-adlaw, kayo nagapa-active inis ang atong digestive system. Ginatunaw niya sa mayong atong mga ginakaon, kag ang mga healthy nga parte sa ginakaon, tangin na distribute sa nanay toy nga parte sa atong nga lawas. Klinika DTX, Klinika Probiotics, ha, para sa masulay. Kag regular nga pagpamuhin ang Klinika Probiotics adlaw-adlaw, mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center, available nationwide. Subong adlaw Biyernes may libre nga consultation kag check up dira sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center sa Panwasang Kalinog, Iloilo. Sa Domingo may libre nga consultation kag check up sa Miagaw kag sa Haro, Iloilo City. Kada Webes sa Pasig City, ang sumuman ang Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center dira sa Sara, Northern Iloilo, dira sa may RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Why not the time? Dari sa atong sinigapang panganagod sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5, John Sapio. Para sa kampiyon niya berita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
11: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
11: Masalikan.
16: Epic.
11: DTX 500.
16: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
11: Ang D3.
16: Yung may Physio.
11: Physio.
16: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
16: Ang D3.
11: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
11: Yung may D3.
16: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
11: D3 Bio.
22: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
16: Ang D3.
11: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
11: Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
11: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
11: DTX 500.
16: Masaligan.
11: Epektibo.
16: DTX 500.
11: Mahigo ba na ang imo dugo?
16: DTX 500.
11: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
16: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
16: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
16: DTX 500.
11: Masalikan.
16: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix.
25: Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka, mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sang una yan iwang-iwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
3: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman?
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa?
27: Kag nagabaho ang kilikili?
29: Mag-Clinica Dayo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinica Dayo Fresh.
28: Nagabasa na naman balaga.
27: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing.
31: Luto na.
30: Ang labahan.
31: Nakasampay na.
30: Ang uniform ko.
31: Naplansa na.
29: Ganito ako.
31: Tigasi.
29: Tigalapa.
31: Tigasay.
29: Tigaplansa.
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
29: Sa gabi,
31: ako ang bossing.
29: Dahil kasangga ko.
31: Ang Extend.
29: Supplement for men.
31: Lourdes.
29: Tapos ka ng maligo.
32: Yes, darling. Come to mama.
30: Extend
29: Food Supplement for Men.
30: May maca
29: at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
33: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
5: Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman?
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa?
30: Kag nagabaho ang kilikili?
29: Mag-Clinica Dayo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinica Dayo Fresh.
28: Nagabasa na naman balaga.
27: Alay naman na ya.
29: Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Dayo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX.
6: Yon nga istasyon sa Sara, Iloilo.
7: 88.7
6: K5 News FM.
7: Wow, my puso!

0: ¡Campeón era yo!
1: Campeón Sabalita, campeón Sadrama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Dire lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig pagtimula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kay sa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
10: Your official news and music station.
12: K5
0: 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 11 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyago nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
14: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
13: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
15: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
13: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.
12: Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga magkaupod sa subong nga Webes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtunga kita nga magaupdanay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan, busog ang tanan ha? Ara sa maayong kahimtangan, nagaguom-guom diri sa may banwas ang Sara. Daw usual nga panahon, haninsan nagliligad nga mga inadlaw. Nagasuro-silak-silak man si Haring Adlaw kun aga. Pero pag hamboy hapon, nagatupa ang pag-inulan-ulan. Gani maghalong gid kita, always gid manginhanda. Balon gid kita sang aton mga panaming. Magbalon gid sang payong, raincoat, jacket o kung ano pa. Especially ha, kung nagasulod kita. O kung may ginakantuan kita, may mga transaksyon kita. And syempre, inigid magkalipat, mag-inom sang aton nga mga food supplement, aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500, para may ara sang resistensya ang aton nga lawas. Aton gid, kinaabi-abi ang mga suki naton, mga nakatutok subong, dira sa Iloilo City, sa mga nagatabid sa aton, sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton, dira sa may K5 News FM Pasi, sa may K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag diri sa may Short FM Dumangas. And of course, ang mga suki naton, diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Webes ng edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako inyo makaupod ang inyo maninay, Maninay Mane. And syempre, ginatamyaw taman. Sa ang manayanayang nga hapon, ang aton dira nga mga suki via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Para mangin una, kag-updated kita sa mga balita dili sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Mayong hapon sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Nana Shan Presha, mayong hapon gid. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Mayong hapon man dira kay Ma'am Azun Pineda. Kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa ibang pa naton nga mga kumari abroad. And syempre, ginatamyaw taman ha. Sang manayanayang hapon, kanday Ma'am Nadaline Shautong. Mayong hapon man sa may PGBI Blue Scorpion 1, San Enrique Chapter. Founder Gambit, si Chairman Dolls, RMG Redan, RMG Vic, RMG Jaguar, MG Small, Elizabeth Palmares, kag sa tanan nga members nga nagapamatigid suba. Ma'am Remia Panes, good afternoon. Ma'am Winifred Sarmiento, maayong hapon. Ma'am Beng Beng, Vivian Pagtulunan. And Ma'am Melay Montano Palencia, maayong hapon gyud. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Mayong hapon man kay Sir Jesse James Garvillas. Paninay, hingagaw kita laba kay

so much. Mayang hapon, Manina. Shout out ang ako kay Alvin, kay JR Santi, kay Hove, kay Tama, kay Dudol, kay Dibong. Gapangape DTX Coffee Mix. Sa 1/4 Store, City of Barcelona, Puyuan, Tigbawan. Adlaw-adlaw kami nagapamati sa K5, 88.7 FM band. From 710. Thank you, Gid. Maninay pa shoutout naman kay Nanay Salsa, kay Tatay Tibo. Miss ko na kamo from Janice Fernandez. Mayang hapon man kay Sir Red Alanshaga. Oy, happy happy birthday kay Sir Kim Panes. Pao ka na, meet ka pa niya. Gato day Ma'am Nads ho. Bisaya nga manok. Wow! Happy happy birthday Sir Kim. Kag sa tanan nga nag-celebrate sa ila ka adlawan. Happy happy birthday sa inyo.

0: Happy birthday, Sir Kim!
1: Happy birthday!
0: Wow, tani ka na buot man sa Sara, ang bisaya nga manok ba? Ma'am Nats, may bilin pa da? Ipasakya lang sa Ceres kay may biyahe na yapasi Ceres nga ruta ho. Maayong hapon man kay Sir Dennis Lorania. Shout out lang kuno sa Mugato Tactical sa may Putotan. And kay Ma'am Bea Singuan Sonon sa may Buntata Laharo, nagapamatigin. Mami Azun, good afternoon. Kanina'y pa-shoutout naman kay Nanay Celsa Fernandez, kay Tatay Tibo, kay Colleen May Funa, sang Manguro-Kuro Ahoy.

happy birthday sa may mga birthday tira. Sa mga nag-celebrate man sa ila special nga okasyon, anniversary, month, sorry, o kung ano ba. Pwede gig ka mo makapanamyaw diri sa aton. Text na gina sa 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

Kahapon sa tanan nga nagapamati from 411. Happy birthday kay Kapitan Judy Primarion sang Dawi Sur Zaraga. Happy birthday man kay Sir Ian Cross Singpo. Dira sa may Dawi Sur Zaraga. Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, good afternoon. Mayang hapon ang kuno sa Arorong kag Dagunan Family sa may Zone 4 Boulevard Molo. Kag kay Bling Bling nga guwapa, kag kay Jocelyn Ebro. Sir Edgar Badbadon, maayong hapon man. Maayad-ayad nga hapon man ha sa Family Biatingo, Villaret kag Palomo sa may Sara Iloilo. Sige, ara na. Nakaplastar ng mga kumareta. Abi-abi, share nyo pagit Facebook Live ta ha para mas madamo kita sa malabutan sa aton nga pagwaragwag. Maninay, patamyaw lang ha, sa mga taga Kanawili Haniway sa Katadrilya Family na katutok gid. Ma'am Arlene de Guzman, maayong hapon. Maninay, pa-shoutout lang sa friend ko, si Anok, si Leo Sinistor, kagkay Nelita sang Quartero Capiz, watching from Balasan. Thank you so much sa mga nakatutok dira.

gabi, ihanda ng inyong kape. Timpla kita ha, DTX Coffee Mix. Ipares na ton sa subo nga hapon. Samtang nagapatuyom-tuyom sang aton nga istorya, parisan ta ini sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Happy birthday kay Toto Gabgab, Renz Gabriel de la Cruz sang Kabatuan. Connie Takduro Acuasta, good morning, good afternoon. Shout out lang ko no, sa Takduro family sa may Badyang Tubungan, Iloilo. Okay, ara na, nakakita nakaplastaran. Nakakita nakamodira ka mapahunay-hunayan nyo. Again ha, timpla ka mo DTX Coffee Mix para samtang nagapatuyom-tuyom ka mo dira sang aton nga istorya. Naga-relax-relax man ka mo apag isa pag-inom sang aton kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix.

0: hapon kay Reclec Loreno sang Dawis Sur Zaraga. Sean Mark Ibiernas maayong hapon sa may Sityo Garo sa may barangay Aldiguer. Nakatutok na sila. Ngahulat na sang aton istorya subo nga hapon. Sige, ara na plastado ng mga kumareta. Plastar na ha, kay manamin ng istorya ta subo nga hapon. Ato tatagan sang advice si Carlos. Kagang iya nga bugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano kaman. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.

0: para sa imo, Tin.
1: Carlos? Na kinabuhat mo ini man?
0: Tin, hindi pala nga ikaw man na nagambal nga pamatudan ko kung ano ta ka palangga. Oo, Gre. Para sa imo, kaga para man kay Toto.
1: Salamat.
0: Hindi mo bala ako pagpasudlon?
1: Sige. Magsulod ka.
0: Salamat.
1: Drio.
0: Tin, hindi na ako magpadugay-dugay pa, ha? Kay balo ka naman sang tuyo ko sa imo. Handa ako nga palanggaon ka. Kaghanda ko man gabatunon ang anak mo bilang matuod-tuod kong anak.
1: Carlos, kuan...
0: Di ba lang nga nagbulagay na kamo sang bana mo? Kag nagupod naman siya sa ibang nga babae? Tin, hindi ko gidina mahimo sa imo. Basta batunon mo lang ako. Batunon mo lang pagpalangga ko. Ginapangako ko sa imo. Hindi ko gid pagsakiton ang balatyagon mo.

0: Ano nang nabatian ko nga huring-huring, Carlos?
1: Ma?
0: Nobyamos tinten?
1: Oo, ma. Palangga ko siya katama.
0: Uy, Carlos! Batan, ana na iya si Ten! Kag ikaw ya ho! Ayampot! Naano ka man imo, yaman!
1: Ma, basta gani pagiguman ng nagapangibabaw, baliwala na inatanan. Palangga ko si Tin ba?
0: Ah, oo. Okay na iyang palangga-palangga, Carlos. Pero kasado na si Tin sa bana niya. Kabalo-kabalas ang sitwasyon nga ginsudlan mo, ha?
1: Ma?
0: Paano bikong magbalik ng bana niya, ha? Ay, Carlos, ang balay-bala nga ginaistara niya sina, iyan na siyang ginikanan niya. Ay, basi bala kong, ay, ambot lang. Ambot lang. Hindi lang kung tani matabo ang ari sa pinsar ko.
1: Ha? Ay, ma. Mama, bala mo. Siyempre, diri ko siya paistaron sa balay, eh.
0: Ma, ano? Ay, katonto sa imo? Ay, hindi ko yung magsugot ka diri ka mo. Hindi siya ang babae nga gusto ko para sa imo. Nakabati ka, Carlos. Hindi si Ten.
1: Ma?

0: Nga, naano ka? Nga kadalo mo sing kinapaminsar mo ako?
1: Kung nabigay, kadamo sa nagagamusaw na una ako ka.
0: Nga, ano bala ina?
1: Ga, paano bi kung magbalik si Joseph kag...
0: Kagpali nun niya, ikaw kag ang anak mo? Amo bala?
1: Isa na sa ginapinsar ko, ga.
0: Hey, ga, hindi ka magkabala ka. Ari ako. Kung pahalinon niya kita dire, mahalin ta eh. Mangita tas ang balay nga sarang markilahan. Dito abis siya, sa balay, hindi gin si mama eh. Hindi siya magpasugot nga dito kita. Abi, iset aside ng ginapaminsar mo ha. Abi, dali dali.
1: Carlos, gang. Kapasik kong punto po kasi tutugang.

0: ma. Hindi nag-hindi mapuli si papa ko.
1: Nak, ako na binak eh.
0: Mama, si Tito Carlos na lang bago ko ka papa.
2: Toto. Oo. Ako nang papa mo. Kaga love tagid ka eh.
0: Mama, may nagtuktok sa dorma.
1: Dali lang kita. Buksan ko na yung pertahan.
2: Ako na ga.
1: Ate, sige ka.
2: Sino ba lang? Ikaw?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: saya. TTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagkibulan, kalaman ang abiyan. DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kog pulaw, uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog salawas.
5: Mighty C, babaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
5: Mighty C, babaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic for biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarang Iloilo.

0: Oh. Ikaw ka lang bag unitin?
1: Ga? Sino ba lang bisita? Joseph?
0: Oh. Daw nakibot ka gids ang nakita mo ko, ha?
1: Nga, ari ka, ha? Anong kinabuhat mo dere?
0: Ari ako? Anong ginabuhat ko dere?
1: Sabta ako, Joseph! Anong ginabuhat mo dere?
0: Natural, ha? Mapuli ko sa balay ko, eh. Hindi pwede ako?
1: Mapuli? Doon nagbakasyon ka lang sa pamatsyag mo, no? Matapos ang tatlo katuwing na pagbiya mo sa hamon nga doon ni Tuto, tas wala lang si mo?
0: Ikaw, balatin, hasta subong wala gidgabagong baba mo. Amo man giyapon.
1: Maghalin ka na, Joseph, ha? Hindi ka na magkinhanglan sa anak mo!
0: Kabalo ko tungod may banabana ka ng bago. Kagdiri pa ka mulag tiner sa panimalay ko. Ha?
1: Joseph?
2: Tol, palangga ko si Tim.
0: Mag-ipos ka! Wala ta ka gina-istorya? Pwede ta katabugon subong dayon sa panimalay ko ngayon eh.
1: Joseph? Hasta subong wala kagin sa huya ang klase lalaki, no? Sa din ang kirida mo, ha? Di na! Ano? Ginbayaan ka na bala niya,
0: wala ha? Kami ang nagbulagay. Ang matuon sila, ari ako diri, tungod diri na kami ma-star sang bag-o ko nga karelasyon.
1: Ano?

0: sa Kuya Carlos.
1: Ah, ga?
0: Wala git sa Kuya Tuntoy.
1: Ga, ano sa imo kung... kung mahalin na lang kita, dire?
0: Hindi ako. Huusto siya. Iya ini sa ginikanan niya. Pero sa amon, inigid panubli sa mga ginikanan niya. Amon na inigag para manini sa anak namon. Tapos na siya maghambay nga palinon kami sa anak niya. Kang Carlos, anong himuon ta? Anong himuon ta?
1: Aga, hindi ka magkabala ka. Hindi ko ikaw pagbabayan. Palangga ko ikaw. Kamusta ang anak mo? Gani ga, desisyon ni Nay na. Mangita ako sa sarang nato nga matiniran.

0: Wala sang problema, Miga. Ikaw na gid na.
1: Ah, salamat gid, Miga.
0: Wala sang kaso, ah. Pero nga, mamigaw, saan ako mamasalinaw? Kaya ipa-preparar ko tong balay sa likod, ah.
1: As soon as possible, Miga. Kung magdesisyon si Tin karon, ti, subong dayon, mabalhin kami.
0: Ati, wala sang problema, Miga.
1: Oo, gilip, Mig. Ang down ko, pwede buwas lang.
0: Ay, di na. Pwede gani, dasun lang kung makaligwa ka na eh. Bulig ko na si Mumig, ah.

0: Aga. Ano? Naka-desisyon ka na bala?
1: Carlos, ga. Gana ka pa matod na ako.
0: Ate, dali ah. Mahimos ta?
1: Nakapamatod na ako nga hindi ako maghalindir eh.
0: Gaga?
1: Carlos, kung tanay, mentiondihan mo ko. Ipakigbato kong balay nga ini. Ipakigbato ko niya.
0: Tintin?

0: balara gambalig na ko sa imo.
1: Ari man lang gali. Nga anaga pangarkila, patayan man.
2: Ari na sila. Diyos ko.
0: Ano, okay lang din sa imo, Drita?
2: Anong buhaton ko?
1: Of course.
0: Ako pa.
2: To, hindi ako makaibalo ko nung yambal ko.
3: Hindi na lang ito magpagamo, ah. Mahalin na lang kita, Diri.
0: Oy! Oy, Mayo, kay ginulat yung kami galing doon, no? Ato na si Toto sa eskwilahan? Ayo gali. Si Maricaro. Kagsugod subong. Dari na kami may star. Kag hindi ka magkabala ka. Ang mga bills ni Sabalay, tunga ta. Si Maricar na yung mabayad, ah. Kay ti, dako man sa sweldo bilang VA mo. Kag hindi ka man magkabala ka sa pagkaon, kanya-kanya lang taya. Kamu lang yung bahala ni Carlos inyo pagkaon, kag kami man yung bahala sa amon. Grabe, no? Dumagbarkada lang ta, no? Pero kay ti, wala man na kaso, ah. Kung sa bagay, ako pa yung ganing diado mo. Kaya tinga, ha? Iyan niya sa mga ginikanan ko balay nga ginpasubli sa akon. Grabe, no?
4: True. No need to worry, Tin, ah. Sports lang taya. Joseph?
0: Te, simple mo lang galing patakaran, Tin, ah. Maka-adjust lang taladugay, ah.
2: Joseph? Tub-tub sa noong amon mo kami siniha? Kami sang anak mo? Kabalan ka gidno? Tugusto ta ka ba siya nung galing kay... Galing hindi ko mahimot ako na ikaw ang amay sang anak ko? Matapos wagin bayaan mo kami, ha? Matapos wagin mabayaan mo kami!
5: Gusto na, ina. Tol... Punta ni, atagan mo man sang pabor ang asawa mo.
0: Hoy! Hindi ka na maging try, ha? Pasalamat ka, wala takaging padalman, eh. May sala ka man bala. Una, asawa kong gintupod mo. Ikanwa, balay ko ang ginatungtungan mo. Ganang himuon mo? Explikaran mo ni si Tin. Basi sa imo palang sa mamate.
5: Ano?

Amo ina ang problema ko. Indi si Tin maghalin sa balay sang ugangan niya. Nagapataas taa sila dungan, kag ako naman nabutang sa tunga-tunga. Indi man ako gusto nga bayaan si Tin tungod palangga ko siya katama. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agod magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, kag madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Carlos.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: O import siya.
4: Yeah. Import kaya
3: your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Alig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
3: Paborito. Labi na akong palakaong katamis.
6: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Korea. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drug. Amun ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Bakal sa mga butika.
6: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigon, malintan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3.
10: Mga butika.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka, mga lamaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live. Of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Sarado-ido.
10: Secret memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:07 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa tonsang kaalwan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga nagabalik-balik na ubo, hila na, trangkaso, sipon, inom kita sa Klinika D3 Bio. May ara inisang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabudigid sa aton para dasig kita mag-ayo. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ang D3 Bio nagabudigid din sa aton para nga mangin healthy ang aton nga lawas. Ang Klinika D3 Bio nagabulig iniha para nga magnami ang aton nga metabolism. Kung manami ang aton nga metabolism, manami man ang aton nga overall health. Gani inom kita sa Klinika D3 Bio ang antiviral kag antibacterial specialist. Iparas naton sa regular exercise adlaw-adlaw. And syempre, hindi man kita magkalipat, tumara kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog dirang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline-based nga vitamin C. Sunod sa pagtuon, ang vitamin C nga ala sa sodium ascorbate formula ang nagahatag sang electron sa oxidized nga active form kag nagapabilin sang bastante nga level sang vitamin C sa lawas ta para suportahan sang manami ang aton nga ikaayong lawas. Manikawan kag mabuhinan ang inflammation kag ang risgo nga magbalati anon kita. Kaangay na lamang sang pagburon sang ato nga panalukan, pagpalang luya naton, kag syempre pagka-nervyos naton, balatian sa korason kag cancer. Gani dapat mag-inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C para hindi kita manubo sa vitamin C ha, dapat bastante ang level sang vitamin C sa aton nga lawas. And syempre, hindi man kita magkalipat, tumara kita sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara inisang Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagabulig naman ini para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag ta nga mga balatian. ang Klinika DTX 500 nagabulig para nga ma-neutralize ang mga free radicals kag oxidative stress sa aton nga lawas. May ara ini sang 1.3 million antioxidant units nga masobra o kon enough nga proteksyon kag mahatag sini ilabi na kon ipares pagid naton sa Mighty C. Ang DTX 500 nagapaluwas ini sa mataas nga blood sugar kag numero uno gid nga makapabulag sa aton. Gani dapat nagatumaragid kita ha sa DTX 500. Lakip sa mga ginapunggan sini o kung ginabulong sini, amo ang asthma, high blood pressure, cancer, diabetes, digestion problems, inflammation, heart disease, infertility, kag iban pa. Gani dapat ugaliun ta ang pag-inom sa DTX 500 para sigurado nga protektado ang selula sang aton nga lawas. Ini tanan mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banuas ang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara man kita sang Haro Branch, located kita sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miagao Branch, nahamtang dira sa Orby Street, Barangay Baybay Norte. And may ara man kita sang Kalinog Branch sa Cosmart Kalinog, kag Pasay City Branch sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe.

0: Oras na to, alas 12 na sang hapon. Wow, grabe man niya istorya ni Carlos ba? At hindi man malayo akong kisa nagakatabog man ni sa matuod-tuod nga kabuhi. Anunta kay ti amugin ng paghigugma ah. Pero dumangalot ka na ng ulo no sa sitwasyon nila subong. Kahit apat sila na upod sa isa ka puluyan. Sige, kung si Ma'am Bings pa, sender in ganyo ha si Tien nga mahalin ka mo akag balay lang na. Hatag na sa iyaban na kag para may peace of mind man kamo kaysa darayon nyo da nga upod nga apat hindi gid malikawan nga maaway gid. Baw correct gid Ma'am Bings. LK3 Frecdente, maayong hapon. Shout out lang kuno sa K5 News FM Fans Club Chapter 2. Iloilo Chapter. Kay Ma'am Luna, kay Sir Fred Pasgala, kay Ate Kim, maayong hapon gid. Kay Madam Santa Maria Tadyo sa Dan Eric Ice Cream Kalinog Branch, maayong hapon gid sa inyo. Kung si Sir Edgar naman niya, ang ma-advise natin maninay sa letter sender, halin na lang sandaa upod ang bata. Mangita in sakto nga pamaagi para makahalin sanda. Para mayarap man sila sang peace of mind. Kaya daa kay tinaga palanggaan na'y mansanda. Normal lang dang matabo sa kabuhi naton, mga lain-lain na nga sitwasyon ta sa kabuhi. Correct gid amugid na bisir no kung palangga amugid ang isa katawo bisan ano pang sitwasyon wa kitat may mahimo kay ti palangga tagani ang tawo pero kinahanglan aton gid amligan ang ginatawag nga peace of mind. So para sa kaayuhan sang tanan siguro no dapat magpanikasog sila ang magpangita sang ilaman nga maistaran kay ti kalabuk ay nga dira man tinyo mapuyo sa balay gid sang bana sang imo nga karelasyon sa subo. Kung si Ma'am Arlene naman, ang mahambal ko lang sa sender, wala ka na damahimo kay tikasado sila kabanan niya. Kag may karapatan man siya bilang asawa kay tikasado sila. Kung ako, istoryahon ko si Tien kung ano ang iyang desisyon, kung mahalin siya or hindi. Kag wala ka da right nga manghimasok sa isa. Ala problem kay buhi pang bana niya. Kung ako sa imo, magsama ka mo sa isa kabubong kay hindi gid maghalin si Tin. Amo lang na ang mahambal ko sender. Kung si Ma'am Arlene De Guzman naman. Sige, ara sa piyak nga ninya, naka-standby. Una natin nga caller. Good afternoon.
1: Magandang hapon, Maninay.
0: Maying hapon, sino gani?
1: Si Remy sang Banati, Iloilo.
0: Si Sir Remy. Kamusta Sir Remy? Diin ka sa buong?
1: Dito ako ngayon sa Bridges Blind Massage sa Gaisano, Lapas.
0: Wow, tumatagalog ha? Sige. Sir Remy, ano ma-advise ta para kay Carlos?
1: Ang masasabi ko lang siguro kay Carlo, sabihan mo yung korelasyon mo kung totoong may pagmamahal ka para sa akin, sumama ka sa akin na hindi magdadalawang isip, yung decision mo na lang yung kailangan ko at saka yung kailangan na magiging malaya tayo sa anumang paraan dahil sa totoo lang ang realidad, wala kang karapatan. Dahil yung korelasyon mo lang yung may karapatan dahil obvious, napaka-obvious talaga maninay dahil kasado siya sa asawa niya, yung karelasyon mo. So, kahit sabihin pa natin, nagmamahalan kayong dalawa, pero hindi ito ang sapat na panahon para ipakita ninyo na kayo ay dapat ang manig. Kumbaga, yung babae na kinakasama mo ngayon, may mali siyang ginawa, at yung lalaki, may mga kamalian din. Kaya, decision, one word, one stop lang para magiging maayos yung pagsasama ninyo. Mag-usap kayo ng matagumpay, maayos na mag-usap kasama yung pagmamahal. Kasi yung magiging armas mo lang para makaalis kayo dyan, isang totoong pagmamahalan. Dahil kung walang pagmamahal, kung hindi siya sasama sa'yo, ibig sabihin, nagkukunwari na siyang mahal kanya. Pero ang totoo ay hindi kanya mahal. ang karapatan na sa kanya yung bahay, sa kanila ng kanyang anak, okay lang yun. Pero dapat itinadaan sa legal na process para makamit kung ano man yung pinag-aasal ninyo sa ngayon. So, yun lang ang masasabi ko, Maninay, at magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig ng K5 News FM Iloilo. At sa lahat ng mga supporters ng K5 News FM, magandang hapon. And then, lalo-lalo na, ang aking mga kaibigan, binabati ko kayo. Hindi ko na kayo may isa-isa. At yung mga kasamahan ko dito sa Trigus Blind Massage, magandang hapon din. So sana ay narinig po tayo sa Luzon dahil may kasama ako dito sa line ko na taga Santa Lucia. And then magandang hapon din sa iyo. Yun lang muna yung masasabi ko.
0: Sige. Thank you, guys. Sir Remy, sang banate.
1: Pwede ba akong mag-extro, Maninay?
0: Wow, tumatagalog talaga, ha? Sige, Sir Remy, go ahead.
1: Ang programa nito, uuhti sa inyo ng BTS 500 BT Bio. Para ma-update sa matalupang doon, mainit ng mga balita, syudad man o kung sa probinsya, like, follow and share ang K-Tide News FM 88.7 Facebook page to K-Tide News FM Sara Iloilo. Nagkikanagid lamang dali sa may Gaisano City, ako ang inyong ka-K-Tide, ka-K-Tide Remy Arroyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko.

0: ko sa imo, mahalin kuya. Amo na yung iyang amahambal para kay ti. Ay ambot pilita nga maghalin dyan kay wala dun kamu karapatan dyan sa balay nga sangbana ni Tin nga una. Sir Fritz Delphine naman. Maninay, patamyaw lang da ah. Kay Dexter Aligarbes. Kag kay Jeremy, nagapamatigid kami pirmi from Yuching Sarados. Kag kay Kagkanan ka Injan Mingo. Baw, hindi ka mo nang wa Injan Mingo ba? Why kita dyan? Milo DTX Coffee Mix ko no ah. Sige, Sir Kim Arizona Flora, good afternoon. Ara sa piyak nga linya, ikaduhan naton nga caller. Good afternoon.
1: Hello, good afternoon, Maninay.
0: Wow, mayang hapon. Sino gani?
1: Si Danilin Sambalasan.
0: Oh, si Ma'am Danilin. Lapit na lang fiesta da. May lechon ta da, Ma'am Danilin.
1: May ara man, Maninay.
0: Ate, sige, asa Sunday, no? About timing ba? Malagaw ta da guro sa balasan sa Sunday, hai?
1: Pwede ka, Ma'am Maninay. Makalagaw, damo mandiriksyon niya
0: amo na nung sa raya ginaraya sa dalan Ma'am Danilin no amo nang fiesta da sa balasan bongga gid ba putok batok gid ba dapat DTX ko DTX 500 gid kag inom gid kita sa nga aton nga power trio para nga tibisan paano may pangbato kita dira sa ni hypertension Ma'am Danilin.
1: Oo, gani man maninay, sinanglan ng may panglaban, kaya sa dinumugay.
0: Gani man. Ah, sige lang, pero enjoy kid ha. Lapit lang highlight niyo da. Ano aton Ma'am Danilin, mahambal para kay Carlos?
1: Ako lang mahambal sa single, kumbinsihon wang isa ka ang babae kung gusto niya nga mag-upod si imo nga maghalin sa da sa nga ina nga balay kay ina nga balay iya ina sang inikanan sang iya nga bana. Oo, nakasala siya, nakasala ang bana yan ang dala sa babae da sa inang panimalay pero nang inang panimalay iya ina iya sang inikanan sang lalaki pag wala man da iya ang babae dapat the right kay may babae naman tuya ang lalaki mo ay siya nagsulod nun siya sa isa karelasyon na ina nga lalaki sa sina nga lalaki kung palangga mo ang isa ka babae kung palangga ka man sa babae kung binsihon mo sa finger para magupod sa imo kag maghalin na ka muda sa ina nga panimalay kung ako sa hambalon mo sa nga maghalin ano lang papiliun mo sa maupod ka sa akon o manatili ka diri sa ina panimalay kay amo managyapon magamo managyapon kung
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Malakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may gift.
8: Amoy na maninay mani.
0: Sige. Thank you guys Sir Leo sa imo advice para kay Warren. May gusto ka tamiwon, sir?
8: Oo, na sa kanya maninay mani na yung hapos ka na yung kamatisakipag radio sa talan ng Matagasara. Ang ako ni Hablos, si Aibang, si Angelo Karaitle, si Peterson, kabungan si Elena, kasi i-take dali ka na. Kabungan si Arlene de Guzman, yung kapamati mo sa buong. Kabungan si Ella, sa Pasi City. Si Inday, sa Otone, Iloilo. Sa kanandang mga kakwartero noon. Si Jimmy, sa Tansabonipatio. Si Leo, sa kwartero ka. Kasi salamat si Maninay Mane.

0: Sige. Sir Leo, thank you again. Oras na to, alas 2:25 na. Kamigs vlog, good afternoon. Maninay patamyo lang ah. Mga KSS Miagao and San Joaquin chapter. Hug sa Guardians Noble Knights Brotherhood GNKBI Incorporated. Mayong hapon sa kay Sir Alan Ortega Tukuyo. Maninay greet lang kay Evangeline Apusaga Arorong nga pamatigid Permi from Nomer Dagunan. Sige, oras na ito, alas 2:26 na. Kinakulapos sa kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Ang mabilin na lang para kay Warren, bakuda na lang Sir Warren ang imong kumbaga emotional mo dira nga aspeto. Kay ti bilang padre di pamilya, ikaw ang isa dapat sa mga tawag ni ikaw ang isa dapat sa magapabilin sa inyong pamilya bilang buo. So kung amo man ang pamatasan sa asawa mo, sa amat-amat lang mabuligan, kag mabuligan mo gid na siya para nga magbago. Inahanglan niya man na sang suporta mo bilang bana. Kung baga, tanan-tanan, bisan ang tanan-tanan sa kalibutan nga ini, magsuko man sa asawa mo, kung ikaw bilang bana niya, hindi mo siya pagsukuan, bisan ano pa ng iyang batasan, ginapakita mo sa gihapon sa iya, nga tipalangga mo siya, kag ang iyang mga hinimuan sang una, o kung ang inyong pag-upod sang una, ara sa gihapon, kung baga, magabag-o kag magabag-o na siya. Makitaan niya nga responsable ikaw sa gihapon, bisan amo nang ginabuhat niya, nagapabaya sa inyo nga pamilya, sa inyo nga kabataan, someday ma-realize niya gid na nga kinahanglan magbag-o na siya. Kumbaga may isa lang naka turning point para sa imo nga misis nga magbag-o siya kag magbalik ang iya nga pagka-responsable sa inyo nga pamilya. Right now, kinahanglan kag isang inyo nga pamilya, kamalulaan sang paglaom nga magbag-o siya. Kumbaga ikaw ang iya nga mangin backbone. Isang pangatalikdan siya sang tanan-tanan kung ikaw ara kasagihapon sa iya nga luyo, amoy nang iya nga pasalamatan gid sa imo. Kag kung hindi niya mahimo ang iya nga katungdanan subong para sa inyo nga mga kabataan, ikaw bilang amay, ikaw na lang danay ang maghimo sina sa mga responsibilidad nga ina para nga hindi man mapabayaan ang inyong mga kabataan. Amola na amabilin ta, Sir Warren, sa imo nga problema subong, padayon na sa pag-ampo sa Ginoo nga tuituyan ikaw kag buligan ikaw. Thank you again sa mga nag-upod sa aton subong nga hapon. Thank you so much sa mga naghatag advice kag nagpamati diri sa aton istorya sa mga pinanid sang gugma. Sa Lunes, bantayan ta kung makaprograma kita, kung makaplay pa kita sang aton nga pinanid bangod nga patigayon kita sang live coverage sang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. May ara kita sang live coverage dira sa K5 News FM. So bantayan nyo ang pila ka mga update dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampion.
1: K5 Afternoon Drive.
3: Kampion.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito naton niya, ilaw!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pabakan sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
17: So na.
16: Problema, gid ako sa akong body odor.
17: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong.
17: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
17: Salamat gid sa DTX Beauty
13: Soap. DTX Beauty Soap.
15: Pabakan sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko, wow, ayos gid.
20: Kamuman
19: man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
13: DTX 500.
5: Masaligan.
13: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
15: Mami!
6: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang.
6: Pero
15: sa Star Canada,

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tag sa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall kag hindi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music,
5: kampiyon sa kalingawan,
4: kampiyon sa serbisyo publiko.
5: K5
4: News FM
6: 88.7.
4: Kampiyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan ng bahin sa aton drama sa kahanginan. Kayo gid makuhan sang leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: sweet. Nga, may ba nang nagapakilig sa imo haw? Amo bala? Janine! Mo 5 years na kita nga nagaupod. Pinapundan na kita nga balay kang salakyan. May mga alahas na. Wala mong kinaginang kula ka. Ano? Hamala ko, sweet. Ano nga dapat i-improve ko sa self ko, ha? Sa relasyon ta? Wala ko. Hindi ko ako pagamuasin eh.
1: Nakapoy na ako eh.
0: Sweet.
1: Nakapoy na ako.
0: Ano nga kapoy man? Nga nakapoy ka na. Uy, kung kaya nakapoy ka, grabing pressure sa ako. Sa pamilya ko, Janine. Hindi pwede nga i-give up na lang 5 katuig na na-build to sa relationship ta. Sweet, please, kayo hunta ni. Hindi kita magmulagay. Please, sweet. Hindi kita magmulagay. Sweet.
1: Abiyo.
0: Sweet. Walang ka. Walang ka, sweet. Please, isiling nga palang ka, woman ko. Sweet, ano ay ka, please. Isiling nga palang ka, oh my God, sweet.
1: Hoona! Palanggata ka, Connie. Palanggata ka, pero...
0: Pero ano, Janine? Pero ano?
1: Pero hindi na pareho sang una.
0: No.
1: Sorry.
0: No, sorry. Sweet. No, sweet. No. Nga. Sa tingin ko nagkulang, ha? Hindi mo ko manang tanan mga gusto, ha? Ano pa kitang kulang?
1: Wala sang kulang, Cory. And it's not your fault. Sala ko, Cory. Pero mas maayo na lang ininga nang inanas ta ko sa imo. Sorry. Pero hindi ko na mapatyagan ang excitement sa tupad mo.
0: Gali, ha? Kay may lain ang nagapakilig si mo, ha? Sino siya? Sino siya? Iyang bansa ko!
1: Wala. Wala sa iban ko. Ako lang din siguro ang gaga. Ako lang din ang gaga. Pero unfair man katama kung magsige pa kita. Mas masakitan ka lang, Cory.
0: Ako lang. Ako lang gagaling masakitan. Meaning, ikaw,
1: Cory,
0: naka-move on ka na, ha? Or ba si Alice ang una, wala ka nang iluyag sa akon. Ba si Alice ang una, ako lang galing sa

0: pagkaon, Mayo sis. Hindi ka magpagutom. Dapat gani mas atibanon mong self mo, subong. Para sa nasun yung pagkita ay isang jagin nga to. Mga nga siya sa kagwapa mo kagka-sexy.
1: Daw, hindi ko pa kaya mag-smile, sis. Kada madumduman ko ng ginihimos ang Janine nga to. Sis, lumalampok ang dugan ko.
0: Amugin na basta bigo, sisi. Masakit. Pero I know you will survive. Ako gani kaduan ako natuntuhan, ha? Buhay man ko gihapon. Ay, sisi dear, ang tao nga hindi sa imo, hindi paghawiri eh. Hindi pagpunggi. Simple as that.
1: Hmm? Oh, sis,
0: bah. Agay. Patay.
1: Sis?
0: Sisi. Agay.
1: Sis?
0: Patay. Sisi, tanawa.
1: Ano, sis?
0: Tanawa kung sino nagpasunod dari sa kapihan nga inyo. Tanawa!
1: Ba? Sila ni... Ni Janine kag ni Avery? Kag nag-auyatay sila sang kamot kag... Ginhalok ka ni Janine si Avery sa bibig? Mga sapat!
0: Sis! Sis! Kalma! Hindi mag-iskandalo dari sa public. Hindi gid.
1: Sapat.
0: Maluwi kasi hindi gid mag-iskandalo. Hindi gid.

0: yun?
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butiga. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week namin ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabasa sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Ngagin punggan mo ko si Sao. Gusto ko siya pakauyan. Gusto ko siya suknaan kung agin himo nilang pagtunto sa akon. Miga ko kag partner ko. Sisgin tunto ko nila, sisgin doa, sis.
1: Tungod hindi ako gusto ka mag-stoop down ka sa level nila, sis. Hindi pa ko sikin ka buhi mo. Tungod lang sa wala nga pulos sa tumboy nga to. Kadamo pa sang tumboy sa kalibutan. Hindi lang siya.
0: Sis, hindi ko siya ayan.

Wala siguro sa palader si Cory ay. Nag-duty siguro siya. Direk ko na lang ang isagwa sa gate, ipark ang auto ko kay malakat man ako dugay-dugay. Mashower lang ako ka mag-ilis kay may katuan kami ni Avery. Ah, ang liapis ang gate. Bay, ano ni? Hindi mabrihaw. Try ko biliwat. Shit! Hindi ka dyan maabri. Animal! Kipailisan guro ni Cory sa kandadong gate ay. Animal siya. Ano, hindi ako ni pagpasudlon? Tawagan ko siya. Tawagan ko siya.

0: ni ano ni. Nga ginilisan mong kandado sa gate. Hindi mo ko pagpasudlon? Ha?
1: Wala na tayo, di bala? Ginbaylo mo na ko kay Avery. Ay, dito kay Stelcia. Ako ng balay nga ini.
0: Ha? Anong siling mo? Ginapakadlaw mo ko? Ha? Hoy! Cory! Pasilipat ka? Ha? Nga aras sa akon nga lang ang balay kagloti nga ini.
1: Ay, kapal ka man, no? Oo, aras sa pangalan mo. Ay, pero akong nagabayad. Traidor ka? Sobra sa'yo mo, ha? Wala ka huya, Janine!
0: Gali! Gali, ha? Tanawang ta! Kay makadto ako sa abogado! Kagpasakaan na kasang kaso! Kabatik ka! Hindi pwedeng nakuhaan mo lang ako sa matarong sa balay ngayon, eh! Sa amol ang sinikahapos! Sa husgado kita makita ay, Cory, na kabatik ka! Sa husgado kita makita ay!
1: Grabe ka! Naginulsol din ako sa pagsalig ko sa imo, Janine. Naginulsol din ako ng insalig ko ni Simong Tanantana.

0: balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
15: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 4, oras ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Red Horse Super, ang shot ng trupa.
5: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kampiyon sa balita, El Castigador. El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
4: Maulanon nga hapon sa aton mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton nga mga suki nga naga-monitor sa ila sinitagsa-tagsa ka mga transistor radio. Dara kita sa 88.7 sa Liliswan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag sumuman sa aton nga mga followers sa bilog nga kalibutan, bisan din man nga bayan sa kalibutan. Basta may Ilonggo, feel at home ka mo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sining mga social media platforms. Diri sa aton mabyan sa Western Visayas, sa Iloilo, syudad kag probinsya, kag sa iban nga bayan sang pungsod Pilipinas mabyan. Maulanon ang tiempo. Bangod man sa dala ini sang bagyo nga si Quiapo. Nga subong sini mabyan yara sa kadagatan dito sa bahin sang Northern Luzon area. So ang makapanaton ma-experiensyahan diri nga mga pagudan ulan. Nagdalaman ini mabyan sang pagtaas sang tubig sa pila ka mga areas, no, diri sa aton sa Western Visayas, sa Antique, sa Capiz, no, may mga areas dito mabyan nga nagtaas ang tubig. Diri man sa aton sa probinsya sang Iloilo, kag syempre diri man sa syudad sang Iloilo. Sa pinakaulihi karon nga mga lista sa aton sini mabyan nga City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mayara sa masubra 30, no, or more or less 40 na ka mga barangay ang ginpahayag nga yara sa idalom sang kwano nagataas ang tubig. Kag may mga pamilya na nga gindala sa mga evacuation center, karong iban maabyan nagkaadtuman sa panimalay sa ila sini nga mga himata kay ti ginsulob sang tubig ang ila sini nga mga pamalay. So dugay-dugay mabiyan magkuha kita sang update sa atong sining mga K5 reporters sa pag monitor no nga nagamonitor karon sa sitwasyon sa palibot sa atong sining syudad. Kay subong mabiyan sige gihapon no ang pag tupa sang ulan mauntat lang gamay tapos maulan na naman. Sa mga lugar diri sa syudad sa Iloilo nga masami ginabahaan. Bisan gamay lang ang ulan mabiyan. Kay ginalauman kag expected naman na nga liwat naman nga magsaka ang tubig no diri sa aton sa pila ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Kay iti magluwas nga low-lying areas. Hindi pa manami mabiyan ang kondisyon sa mga drainage canal. Kaya ang iban mabiyan na kwan gyapo no ning tawag sini may mga bara puno gyapon sang basura. Kaya muna gani hambal naton dapat waay pa sang ulan dahil simpo sang tingadlaw, simpo sang summer season. Dapat ang mga tagsa ka barangay naghahimo na sa mga tikang para ma-declog ang mga drainage canal. Malimpyuhan ang mga kanal no nga ginaagyan sang tubig para nga pag-abot sang tingulan hindi na kita magsuprir no sang baha. Kung magtaas gid man ang tubig at least no madasig ang kulpa sang tubig because nga tayo yun ang ilig sang tubig. Pero kung puno gan isang basura ayawan ka gida no kay ti hindi gid sige-sige ang ilig sang tubig. So magatinir ang tubig, that is why amo na nga nagadasig ang pagtaas. So hindi lang ni mabiyan subong tinuig problema no ang ibang tawag sini nila kanani ning madugay na ni tinuig na ni nga problema na until now mabiyan wa gihapon na masolusyonan. Kag speaking of baha mga abyan, isang nagligad nga tuig lang ginumpisahan ang investigasyon sa mga flood control ng mga anomalies no because may ara sa mga proyekto sa flood control ngang iban na ghost project may proyekto nga flood control pero wala man nagtupa so mga abyan ginatawag nga ghost project. Tapos may ara man sang may mga proyekto matuod sang flood control pero mga substandard no hindi man nami ang pag-ubra bisan pa nga may flood control imbes nga makasolbar sa problema sa baha nagdugang pagid sa problema kay may iban mabiyan nga mga lugar nga sang wala pa sang flood control gagin pa ubra way pa ginabaha. Anay nga ara na ang flood control project, ginubra na, ay nakibot ang mga tawo nga na bahaan na sila ilaya. No? Kaya tiyan mo na, no? Wala sang flood control, wala ga baha. Anay nga may flood control, nagbaha. So ano ang problema? So muna mabiyan ang, irony sang sininga balita. Kung wala sang flood control, wala ga baha. Ano may flood control, nagbaha. So madamo pa nga mga issues parte sa flood control. Tugod ini mabiyan nga ginbuksan ini no. Kaya pinaagi man sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sang nakaligad nga tuig. Kag ang ining flood control nga mga kwan nga anomalies hindi lang actually sa flood control no. Iban pa nga mga infra projects, mga taytay, mga tulay, mga karsada, mga buildings, mga school buildings, may mga kwan gyapon, no? May mga talks na, may mga anomalya gid. Waay gid sang nakaluwas mabiyan nga mga projects, infra projects nga wala sang anomalya. Kag sang nagligid lang nga tuig, inigin na buksan, kagin na paimbestigaran. Pero madamo gyapon ang nag-angal, no? Pag lain pa mabiyan ang paghangop sa sininga pagpaimbestigar sa flood control. Ang nagpaimbestigar mo pang ginatudlo nga mastermind. Kasi kabalo kita mabiyan nga sa diri sa Pilipinas. Damn if you do, damn if you don't. kung waay sang ang ining problema sa nasling na sa baha, hindi lang niya subong tuig last year or last 4 years. Halin pa rin niya sang 1980s, 90s, early 2000. May mga problema na niya sa infra projects. May mga anomalya na, may mga corruption na. Pero pila ka mga presidente ang naglalabay na wala gin na gin tandog, na wala gin na nila gin gina-acknowledge nila nga may ara sang kwan, sang corruption. Pero wala gin sa may nangisog noong investigaran kaga pa sabton ang mga involved sa anomalya. Iway man na gani ga kwan, ang tao ga reklamo man lang, kumbaga muna eh, no, nga puno sang corruption ang aton sining pagpatuman sa proyekto. Pero wala man, no, ang iban sige man rally, singgitan sang corruption. Pero wala agad mabiyan sang naimbestigaran, wa man sang may napapriso. So subong lang administrasyon nga ginabuksan ini. Anay nga ginbuksan ka gin paimbestigaran, lain man gihapon. Si sino pang ginahulat naton sini nga ma pabukas sang sini nga anomalya. Kung hindi abi why ni abi ginbuksan subong administrasyon, ayhan next administration mabuksan ini. Ayhan sa next administration mabuksan ini. Kamo ang hambal ba naton kung hindi subong san o? Kamo na bala ang palamangkutanon. So that is why ang mga nagareklamo, naghambal sila nga or nagapasibangod pa sa nagpa-imbestigar nga amo pa ang mastermind. Di dapat kun anay hinay-hinay anay. Kun anay ning paminsaron anay naton. Kun ano ang ano gid balah no? Kasi siyempre may mga imbestigasyon, may ara na sa nakasuhan. Kaya sa nasaling ito na maabiyan, ining pagpasaka sa kaso, hindi niya singa ura-urada, no? Paghambal nato nga amuni si congressman amuni, nangawat, no? Tapos kasuhan mo na dayon. Hindi mo na pwede, kaya nga ah. Mangin na mahuyang na mga nga kaso, kaga hindi na magtalab. Masaulihi, madismiss lang na. Eh anong gid aton nga ginadali, ang importante diri maabyan nga na kwan ini no na nangisog ang aton sining presidente nga paimbestigaran ini. Kaga siyempre kun magpaimbestigar ka sa amo sining kaso, hindi niya maabyan basta-basta no ang ginabunggo mo. Kumbaga ginabunggo mo na iya ang pader. Eh amo nang iban gurong administrasyon wa ay nagpaimbestigar kay ang ilas ning ginabunggo hindi basta-basta. Di anay subong nga ginapaimbestigaran malain paghihapon. Naman na ablano. So that is why. Kaya nausuguran na gidman ini. Pag hindi ini madala sa isa, duha lang, tatlo katuig. Ang dapat sa masunod nga administrasyon, dapat padayunon pag ini. Kaya base bala subong nga tuig, so sa subong administrasyon, ginbuksan ini. Pag sunod nga administrasyon, pabaya naman. Kagluwat naman nga mag pangibabaw mabiyan, kag mag kwa naman sila, magsinadya naman sila kahit tapos na ang ining administrasyon, tapos na ang administrasyon, naglaom sila nga sa sunod nga administrasyon, manginhayahay naman sila. Ano na, no? So that's why kinangla naton mabiyan na ipursu ang ining mga investigasyon kag pagpasaka sa mga kaso sa dapat kasuhan base sa investigasyon. Kaysa nasaling na natin, hindi niya basta-basta nga overnight na kwan dayon, makasuhan dayon. Pwede man na, actually, pwede kita makapasakas ang kaso. Paghambal mo si Amuni, tudlo mo nga nagamay aras ang korupsyon, pasakaan mo kaso, pero ang pamangkot, may ebidensya. Ang pamangkot, mabakod ang ebidensya. Ang pamangkot, kwanayhan ina no magprosper ina ang kaso kag pamatud-an nga guilty ang natungdan kay base pila ka tuig nga makaligad kay wa isang ebidensya ati dismiss ang kaso kanugon lang sang pagwa kag pag investigar. That is why mo nang mga kwandri gina tunan maayo, ginaid-iran sa maayo para maabiyan nga mabakod ang kaso. Kag kun may mapasaka na sang kaso, kag may aros sa ebidensya, ipasaka sa korte, te magwa sa ulihi nga base sa ebidensya nagapakita di guilty, no? Te mapriso. Kay te ang kaso ni Mabian, hindi niya sininga isa duha ka tuig lang, ibang denikada ang kaso. Oh, just like sa sining kaso ni Janet Lim na pulis. Ang kaso ni na pulis ni dugay na ni, no? Chimpo pa ni kwa ni Gloria or Noynoy Aquino, no? Nga kun sa diin te ang iya sininga kaso malversation, corruption. Eh, subong lang gani na kuno na desisyonan. Subong lang na pamatbatan nga guilty siya sa kaso. Kay kun for example sa tuig pa ni isang chimpo pa ni Noynoy Aquino, pinaglabay na ang Duterte administration. Okay, pila na katuig anum katuig. Tapos subong nga tuig, apat na katuig naglabay sa Marcos administration. O subong may ara na sang kwan sang mayaran mabiyan sang desisyon ang korte nga guilty, no? Ang nangin sentensya sang Sandigan Bayan kay Janet Lim na pulis para sa napulo ka kaso nga graft. O te, kita muna, dinikada ang kaso. Hindi na yasaling isa, duha, tatlo ka tuig at matapos mo ang kaso. Kag sa investigasyon, hindi na yasaling isa, duha, tatlo ka simana. It takes time para mabiyan nga makuan mo, no? Makitaan mo nga may kaso kag mabakod ang ebidensya kag mapasaka, no? So man ang gusto naton. That is why sa nagadali, hindi kita magdali kahit hindi niya basta-basta. Kaya muna, sa kwan lang kita gyapon, antos lang kita gyapon, ang baha sa ara gyapon. So dapat ya ang ining mga problema sa baha, nag-aumpisa ini mabiyan sa aton sining tagsa-tagsa ka mga komunidad sa barangay. Dapat mga pumuluyo man da, mga responsable man blatani. O, sagay kita ka habuy sang basura, kita mo kada magbaha, kada magtaas ang tubig sa mga krasada. Puros tanan naglulutaw, no, mga basura. But sa ringon, basura gidya ang nagatugaman sang baha. No, magluwas nga barado nga daan aton sini nga mga kwan, mga drainage sa kanal. Tapos yung banda mga substandard pa. Dugangan pa sa mga basura nga nagtililipo na dira, nagbara dira. Kaya muna mabiyan ang dako nga problema. So sige, kag isa pagid mabiyan sa aton sininga ginaloyag ipalabot sa aton sininga matagpalmati sa sininga mga nagabaha-baha. Halong man kita, no? Halong man sa especially sa mga tigulang, mga kabataan, sa mga farmers. No? Kung may mga pilas ka mo sa inyo sininga tiil, likaw gidanay sa pag-ubog, no? Sa tubig baha, kaya mo na mabiyan ang entry point sa mga baratian, especially sa leptospirosis. Kung hindi ka mo gusto nga makuhan, masudlan sa leptospirosis, ikikudahog yun sa pag-ubog, no? Sa tubig baha, especially sa mga nag-ito-ito, bala? Mga itom-itom gid. Nga makita mo mabiyan tama gid kahigko baw. Ay ban mga kabataan, may mga parents, no, may mga ginikanan, ginapabayan lang mga bata nga nagakwanda, nagaubog, iban gahinampang pa. Yung iban mga nagaagsik nga mga tubig. Iban nagakadto sa mata sang bata, iban gakadto sa ila sining ba-ba or sa ila sining ilong, dulunggan. So mo ni mabiyan mga opening sa aton sining lawas. Nga posible magasulod, magaagi ang leptospirosis. So as much as possible sa mga parents, no, hindi nyo pagpabayaan mga bata nga naga hinampang sa baha, kay abi nila swimming pool, no, abi nila dagat, abi nila beach, no, nga naghampang sila da mabiyan sa kwan sa tubig, no, especially sa kwan blas na may mga talamnan. banda sa mga karsada sa Ila Sininga sa dalan sa Ila Sininga barangay. Dira ginamabyan prone ang kwangid no ang mga higko sang kasapatan especially sang ilaga. Kay kun magbaha maanod ini sang tubig madala sa tubig magaupod sa tubig. Kay kun mag tapik ina mabyan sa aton Sininga panit magasulod sa mga opening dra sa may mga pilas. At dira mabyan na makuan kamo no magbatyag na kamo sa pagbalatian no ilanaton kamo tapos igumurahon leptospirosis na ang nagdali sa inyo. Ninga oras mabyan gina oras 4:20 ninga oras boylog man ginadulong sa aton sang DTX Coffee Mix oras na para nga magpangapi. Clinical DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and Disugard Sugarcane Extract Powder. Manami ni Mabian kay tugnaw ang panahon. Magpa-init-init kita, no? The Clinical DTX Coffee Mix. Gabuli ni Mabian para nga malimpyuhan ang atong sining alawas. Kaga nagabulig man ini para nga makalikaw kita sa ginatawag natin nga diabetes. Kaya bisan may diabetes ka na o kung ara ka na sa borderline sa pagka-diabetic, eh banda naghahalong na nga hindi na mag-inom sang kape, especially ang mga ano ba no, mga 3-in-1 gani, puros kalamay. So mas maayo mabiyan nga Clinical DTX Coffee Mix, no, kahit iway problema. Bisan pa nga diabetic ka na, pwede kagyapon niya kapangapi because nga why niya sang kalamay nga nagadugang sa aton sining balatian. Kag nagabulig pa, tinlo sa aton lawas, kag makalikaw kita sa mga balatian. Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadit.

0: ilog in paidalom sa blue alert status. So ang aton sinimabyan ng mga kwan, mga City Disaster Risk Reduction Office, no, gin paidalom sa blue alert, meaning ready sila, no, in case nga may mga insidente, no, in case nga may ara sang kinahanglan nga responderan, so makaresponder galayon ang aton sinimabyan ng mga emergency responders diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, mabyan. Ang mga may arang sa mga barangay, may ara man sila da ang mga emergency kwanman, no, responders. Kaya drag na iya dapat halin sa una-una sa barangay. Kaya sila da ang nakahibalogid sang sitwasyon sa ila sini natungdan, no, ng mga barangay. So sige ang monitoring sang sitwasyon. Yun ang monitor, mabiyan, kung ano na ang sitwasyon sa mga kabaranggayan. May bala, may mga ano na kadalom ang tubig. May mga pamilya na bala nga gin pang evacuate. May mga pamilya na bala nga nag-ginsulob ang balay sang tubig baha. So muna, mabiyan, no, ang ginahimo karon sa aton sining city government ang pagmonitor sang sitwasyon sa palibot sang siyudad sang Iloilo. Dugay-dugay aton nga hibalon, mabyan, ang latest update diri with the K5 Kim Kaloyo kag subuman kay K5 Jenny Kauyunan sa mga numero sang mga pamilya, no, nga naapektuhan na sang pagbaha diri sa siyudad sang Iloilo. Dala sang pag-ulan, humalin pa kagabi, tubtub subong ang mga tinion, mabyan. Oras, alas 4.24, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Red Horse Super, ang shot ng trupa. Makabalik kita, mabyan, sa dugang paginaton ng mga balita, makaligid ang pinanaton ka importante ng mga pahibalo. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. You might D3.
4: Mga butika.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule 3 times after 1 week namin ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapakamang butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mapakamang sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
5: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Okay ka! May kape ka sa K5!
7: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
1: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
10: Ganito ako!
3: Tigasing!
10: Tigalapa!
3: Tigasay!
10: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
3: Ang Extend!
10: Supplement for men!
3: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, Darlie! Come to Mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Paulit-ulit na lang ang ulam.
18: Pongshi!
20: Angeline?
18: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas ka antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo ang atay,
3: happy ka nunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rikan
3: epektibo.
2: DTX 500.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabong suba haro. Tunay naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: You may BCO.
9: Ang BCO.
7: You may D3.
9: Mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: You may BCO.
9: Ang BCO.
7: You may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
11: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
12: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
11: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
12: The President's Report, SONA 2026. AS special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
7: The President's Report.
12: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
7: The President's Report.
12: The President's Report.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
14: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.36. Oras, Buylogman, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Hinebra, San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra.
15: This time check is brought to you by Hinebra, San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.
16: El Castigador.
14: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Ini nga bayan sa aton nga palatuntunan. Pinadulong naman sa inyo sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health. Agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis man ini sang kutis. Gani bisan maedad na, hubin gihapon ang itsura. Standby mabiyan, dugay-dugay. Magabaton kita sang report. Gikan sa aton mga K5 reporters. Ang RDRRMC Region 6. Ginpedalom sa blue alert status bangod sa epekto sang habagat. And of course, ang sitwasyon man karon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kay humalin kay na sa aga ang aton sini nga mga K5 reporters naglibot-libot sa mga pila ka mga areas diri sa syudad. Kag nakita naman nato no ang mga dalanon. May mga areas diri sa syudad sang Iloilo mabyan nga mataas ang tubig. Kag of course, report man karon gikan sa Iloilo City Government. Numbers of families affected kag sumuman mga individual nga gin-evacuate na no. So aton man duwi-duwi man hibaloon sa report man ni K5 Gini Kauyunan. Pero antes na mabiyan, kuna-anay na ton, gina-shoutout. Atun sini nga mga followers kay Blair Matuliano, kay Purisima Saurina Silva, mayong hapon, kay Ma'am Rosemary Agramon,

0: Ay, before kita grip mabiyan malipat no sa Lunes sa nasling na naton, July 27, amo ni mabiyan ang pagpalayag sang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos. Kag kabay pa mabiyan nga mangin maayo na ang sitwasyon no, ang asang aton sining panahon kay ti karon dugay magkuha man kita sang report sa PAGASA mga alas 5 sa pinakaulihing update no. Kay sa report kahapon sa PAGASA nga ang bagyo nga si Quiapo posible mabiyan nga magagwa na ini siya sa Philippine Area of Responsibility sa buwas nga adlaw sang Sabado. So hopefully pagabot sang adlaw sang Lunes mangin na manami na ato sini nga chimpo kaga makatutok na kita no mga pumuluyo sa mangin State of the Nation address ang aton sini nga presidente. So dapat kwal kita ha, hindi kita maghambal nga hindi kita maglalantaw or magpamati. Dapat bilang mga Filipino, bilang mga pumuluyo sang pungsod, dapat aware kita kag dapat mangin kwal kita, responsable kita para mahibaruan natin kung ano no ang mga ginahimo kag ginhimo sang aton sining gobyerno. Kay manti may ara sa mga ginahimo bilang kwan nga mga for example mga projects programa nga ang iban wa hindi bala makita sang public kudra naton mabalaan ay iban makita man nila pero wa man nila gin acknowledge kudra naton mabiyan mahibaluan. That is why mas mayugid nga magkuan kita no mag-tick time kita sa pagpamati bilang mga pumuluyong Pilipinhon. Kagati syempre expected naman na basta gani nga may kasubong sinimabyan nga mga event no State of the Nation address hindi gina malikawan nga may aragid sang mga rally may mga protesta kagati syempre right man na no ilang man ayakin na matarong kung ano ang paglantaw sang sitwasyon no sang aton sininga pungsod. Kaya iban magahiwat man sang ilak o galingan man nga suna or State of the Nation address na tuhay sa suna sang presidente. Kag of course sa hambal sang Malacañang sang Palace Communications Office o kuno Presidential Communications Office nga ang State of the Nation address hindi parehas bala sa mga nagliligad nga matunuig nga ang ibang daiga pinabunggahanay no ang mga ang aton sini nga mga congressmen mga congresswoman mga senador no nagakwado nagapaindisanay sila sa kwan sa ila sini mga ginasuksok daw nagdagwa na daw kwan na bala daw ang fashion show no nagapa kung anong yung ginisa suksok ni congresswoman ano ni senadora amo ni no pa bunghanay sa mga kwanila sa ila sini nga mga gown. For this time ang balsang PCO dapat simple lang way na sang kwan pa no way na sang pabunghanay ay importante diri mabiyan nga ma-deliver sang administrasyon kung ano ang dapat niya nga i-report sa aton sini nga mga pumuluyo sa aton sini nga mga Filipino ano ba lang nahimo na sa patag sang agriculture tulang taw naton dira no may nabulig bala para sa aton sini mga mangunguma sa aton sini nga mga administrasyon o sa aton sini nga mga mangingisda ay solusyon na bala sa problema sa kakulang sang kwan sang ani nga bugas sang isda eti ako unaton kag sa hindi mabiyan ang Pilipinas napalibutan sang tubig may napalibutan sang dagat magluwas dira nga napalibutan na kita sang dagat diri mismo sa sulod sang aton sini nga kadutaan puros man tubig no especially magulan gabaha ang problema pa kita sa isda may mga time pa nga import pa kita sang isda halin sa iban nga pungsod. So mo ng irony no na palibutan kita sang dagat tapos waay kita yasang kuha ng isda or ma-import pa kita sang isda So anong buot silingon sini? Ayhan, basi kon diri mismo sa atong kadagatan, wai na sa makuha nga isda. Iti ano abi kay iban sa aton mga abusado man. May mga fishermen kita mabiyan nga mga nagapangisda illegal. Kaya kung illegal na ganyan pamagi sa pagpangisda, bisan ang mga isda nga hindi pa dapat madakpan, hindi pa dapat pagdakpon, ginapang dakop na. Ang mga coral reef sa palibot, sa dalom sang dagat, nga dapat amon ang breeding place ng mga isda, ubos na tanan guba, ti din pa mangitlog ang isda. Kaya mo na mabiyan ga kadto sila sa ibang nga lugar, ga migrate sila sa ibang to nga mga areas to, nga wain na diya sa aton. O, dito sila nagpadamo. Diri sa aton, sa kadagatan, why ka nasang makuha nga isda? Kaya mo na ang problema. Kay kita mismo, orang aton sini mismo nga mga mangingisda, mga abusador. Kaya ginatabog naton ang grasya, ginatabog naton ang mga isda. Kaya mo na mabiyan nga ginakulang kita gyapon sang isda. Unlike yas ang una, no, nga bisan sa dira lang sa igad lang sang baybayon, mga isda yan nagapurong-purong na, no, madamo na sa mga isda. Mang, kun ka na lang, kunbaga, manghakop ka na lang. Muna yung sitwasyon sang una nga chimpo, na waay pa uso ang mga kunbaga, mga illegal nga sa klase sang pagpangisda. Kaya no, abing tao, gusto gid abing, ano bala, ang hakugan, no, sakun. Gusto nila kanon tanan ang isda tanan ubroton. Gusto nila magmangaranon. Kita mo imbes nga magmangaranon nangin kun kita aton nya. Why na kita sa makuha nga isda? Ang makuha na naton nga mga isda dira sa aton mismo mga gagmay na nga mga isda. Kuhaon pagid di paano na lang na karon. Why na sang mga dalagko nga mga isda kag madamo nga mga isda kun indi ka magkadto sa mga malayo nga mga lugar. Kaya mo na, so nagapalayo ka nga nagapalayo, natural, ang gasto mo sa pagpakadto sa layo nga lugar, nagakuan mo na, nagagamit ka mo na sang kuan, sang gatong. Kaya mo na mabiyan nga pag-abot diri sa, ano, sa pagdungka, mahal ang presyo sang isda. Kasi siyempre, mahal ang gaso ang gasolina. Halin ka di sa pangpang pagkatuto sa pinakamalayo nga pinakamadalom nga area sang kadagatan para makakuha ka sang isda. Si gastuhan mo na sang pila ka galon ayhan nga krudo. Tapos ang lain pa pag abot mo dito, why ka sa sang makuha? May makuha ka man pila lang ka banira siguro. Te pag abot dire, nagasto ka sang ginalon nga kwan nga krudo, tapos why ka pa sang kuha? Te ano expectaron mo ko te mahal-mahal ang imo sini nga baligya sang isda te mo na no ang kuan ang epekto sina mabyan ang mga consumer no mga bumalakal amo man gyapon ang makuha no ang masuprir mamahal ang ila sini nga pagbakal sang isda te mo na kay te kita mismo nga tawo mga especially ang mga dalagko nga mga mangingisda na fishing companies nagapinagusto, kag nagapatuyang, nagaabusar. Ang malain pa kung kaisa, ini nga mga dalagko ng mga fishing companies, may mga kwan pa, may mga connection man sa pila ka officials na itong sining ahinsya sa gobyerno, nati nagkwan man eh, no? Iban ginapabayan na lang. May ginapangdakop man ng mga mangingisda, nagapangisda illegal. Pero ang mga magagmay man, pero mga dalag ko gidya, madamos ang koneksyon, napabayaan. Mugin ang tama gid ka kwan sa aton, ka sikwake, kag ka kwan, no, kabudlay nga sitwasyon. Kaya muna nga bisan napalibutan kita sa tubig. Why na kita sa makuha mabiyan nga isda diri sa aton sa palibot sa Pilipinas. Iba nga pa, kwan pa, nga kadto pa sa West Philippine Sea. O ang West Philippine Sea, ginaangkon man nga daan sa China. Hindi ka to basta-basta makakadto to kay once ka makakadto ka to ginatabog ka to sa mga incheck pagkatapos nga kung tabugon ma-rescue or ma-respond ba naton sini nga mga coast guard ato naman bumbahan naman nila sang tubig bumbahan naman nila sang water cannon kaya muna mabiyan ang kwansubong no ang sitwasyon naton nga bangod sa problema sa kwan sa sa ano sa isda, pati ang China nga hindi na nila lugar, hindi na nila sakop, ginakuan na nila, ginadalasa na nila. Kaya mo siguro way man to sila makuha sa ila tong kadagatan eh, no? Malapit to sa ila. Amo na nga nagkadto man sila as far as diri sa kadagatan nga sakop ya naton. Kaya mo na mabiyan ang realidad, no, nga ginaatubang naton, ha, diri sa pungsod sa Pilipinas. So ano ang nabulig ay hands sa aton sininga gobyerno para sa aton sininga mga mangingisda. May nakitaan kita nga may ginapanghatag ng mga kwan, no, mga assistance sa mga mangingisda, may mga sakayan pandagat, no, mga kwan, mga bangka, pump boat, mga iban pa mabiyan ng mga gamit sa pangisda para nga at least makadugang, no, makabulig man sa mangingisda natin nga makapanghulik sang isda. Galing kay ang problema bisan pa madamo ka sang mga amunin, no, may mga pump boat ka na, may mga bangka ka na, may mga ara ka na gamit sa pangisda, ang problema waay ka sang kuhaon ng isda. Diyan mo nagyapon do ka budlay gyapon sang sitwasyon. Sa patag sang edukasyon, ano naman ang ayahan ang nahimo sa aton sining gobyerno? Sa patag sang health, nakita naton mabiyan sa health sector naton, do halos kada banwa sa bilog ng Pilipinas. Subong lang ni natabo gani yang may ara sang ginapanghatag ng mga ambulansya. Sang una, sa mga previous administration, ang isa ka lugar before makaangkon sa ambulansya, ayawan pa to anay ka kwan ka pangaluyag, ayawan pa to ka pangamuyo sa national government. Iban gakadto sa mga senador, gakadto sa mga congressmen para mangayo sa ambulansya. Pero ang budlay mabiyan kay kun ikaw nga sa LGU kabe, makadto ka to mangayo ka sang kwan sang ambulansya. May mga iban niya nga administrasyon nga kung hindi ka ganin nila kaalyado, pabayaan ka, no? Hindi ka nila pagsapakun. Kung hindi mo na nga waay madamo sa mga banwa nga waay sa ambulansya. Subong, halos tanan-tanan nga mga banwa from Luzon, Visayas, Mindanao, may ambulansya, waay isang waay ipili. Ano man kulor mo, ano man imo sining political affiliation, no problem. Pangtagaan na sang ambulansya, no, at least makabulig mabiyan sa pagtransport sa mga pasyente na dapat kinahanglan dalon sa ospital. So amo na mabiyan ang sa patag sang health sector, may ara kita sa subong sa mga sa ospital. May mga kasakada region sa una kun may problema sa kidney, sa heart, kinahanglan mo pa Manila, no, para magpa-opera. Pero this time, diri sa bisan din ka lang region, may ara na. O, kung diri ka sa Iloilo, hindi kinakinalan pa Manila, no? Diri na lang sa Iloilo, may ara na kita sang, kung may problema ka sa kidney, pwede na lang diri himuon. Problema ka sa heart, diri na lang. May problema ka sa lungs, diri na lang. O, so, Diyos ang unaya, dito ka pa makadtugin sa Manila, kahit diri sa aton, waay na iya, no? So, muna, so, sa patag sang health. So, iban, pagibadamo pa na, balanta na sa suna sang presidente. Pero iban, why na nila mabiyan ginakuan, gina-acknowledge. Why na nila, ginapabulag-bulagan lang na nila. Sa patag sang, ano pa nga mga patag? No? So basta muna, no, sa State of the Nation Address, ato na mabiyan nga dapat pamatian kag hibaloon. Para maabiyan nga mangin aware kita, no, kag hindi kita madala sa mga kwanblas kun ano na post sa social media ng mga fake news, misinformation, para nga hindi kita magtalang, para nga hindi kita maghambal nga waay sang nahimo ang isa ka administrasyon. Oras naton maabiyan, alas 4:53 magabalik kita. Makaligid ang dugang naton nga mga pahibalo, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis Whoa. DTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
6: manabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-wielding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Ay.
6: Te, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong cellular.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DDX 500.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kunamit ang sugod. Sulit ang ending.
9: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Oh, Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Kadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol.
9: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Old Superman.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 food supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
10: X10 Food Superman. For men.
2: Sa mga taga Quinto distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch, located sa RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: KK Vibe, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-Vibe News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-Vibe News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5 sa KKB. Ka-K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanuna. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
6: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
7: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo.
6: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
8: The President's Report,
6: going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
8: The President's Report.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.11.
12: El Castigador!
11: Pabalik mabiyan sa ating pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador! Sa siningabayan, mabiyan sa ating pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos si puntrang kaso, mag-Klinika D3 Bio. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag-D3 Bio. Sa siningabayan, mabiyan sa ating pagpangalagad, i-check natin ang report ni K5 Gini Kaoyunan. May kantanan sa update karon gikan sa CDRRMO, no? Angot sa pila ka mga pamilya karon nga gin-evacuate kag ang iba nagkadto sa ila sini nga mga himata bangod sa pagtaas ang tubig sa pila ka mga barangay diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. K5 Gini Kaoyunan, please stand by.
12: K5 News FM Kampyon Report.
13: K5
12: KK5 Busan, base sa latest nga situationary reports nga ginpagwa sa nga Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 2 PM, yara na sa 109 ka pamilya ka K5 Busan ang gin-evacuate. O kung ang equivalent ni ka K5 Busan is mayara na sa 300 yara na ka K5 Busan sa 435 ka mga individual ang gin-evacuate. Sa 190 K5 Busan, 52 dira ka pamilya ang sulod sa evacuation center, kag 125 naman ang yara sa ila mga himata. Sa karon ta K5 Busan, usually ang ining mga gin-evacuate K5 Busan nga mga residente ang naga-tener sa ilas nga barangay hall o kun sa mga chapels. Sa record ni K5 Busan, out of 40 ka mga barangay sa karon nga currently ka K5 Busan naka-experience sa pagbaha-baha, anong ka barangay dira ka K5 Busan ang may na-record na nga mga evacuees? Ang Saharo, ang barangay Kalubihan kag San Vicente, sa Molo, San Antonio kag Infante, kag sa isa naman sa distrito sang La Paz, sa Tikod, kag isa naman sa Lapus, sa may barangay Don Esteban, ka K5 Busan. Ang aton nga Iloilo City Social Welfare and Development Office, mira naman sa mga naka-preposition na ka K5 Busan yung mga relief goods sa mga barangay. Agud nga in kaso may mga kinhanglan nga hatagan sang bulig gilayon na K5 Busan, ang makahatag na ang barangay. No? So, sa data ka K5 Busan na ginhatag man sa aton sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, mayara na sang 2,000 ka mga ready nga mga food packs ka K5 Busan. Mayara man sang ginpalabot ang Department of Social Welfare and Development Office Region 6 sang mga ready box ni ka K5 Busan. Mayara sang bugas, assorted nga mga dilata, distilled water ka K5 Busan. May mayara man sang food and non-food items, lakit mandila ang sleeping foams, folding beds kag modular tents ka K5 Busan. No? So, sa karon, as of the record, yara na ka K5 Busan sa 40 ka mga barangay diri sa Iloilo City ang ginbaha. So, kagina sa last natin nga report, 30 pa lang ka K5 Busan as of 12 nga datos. Sa karon, as of 3:30 PM, yara na sa 40 barangays kag isa ka barangay ang nagsubside kay K5 Jana or kay K5 Busan. Sa 40 barangays, ang pinakaapektado gyud kay K5 Busan ang distrito sang Molo nga mayara sang 12 barangays nga ginbaha. Una ang barangay Poblacion Zone 3, ang sa barangay San Juan Molo, ang barangay Cochero, East Baluarte, Kalumpang, ang Taal Molo, Infante, San Jose, East Timawa, West Timawa, San Antonio kag Katilingbana. Samtang ang nagasunod sa distrito sang Molo, ang distrito sang La Paz sa K5 Busan, may 8 ka mga barangay nga ginbaha. Una ang Divina Gracia La Paz, ang Lopez Haina Sur, Nabitasan La Paz, ang Lopez Haina Norte, Bantud, Baldoza, Jereyos, kag Tikod La Paz ka K5 Busan. Samtang sa city proper naman may 6 ka barangay, which are ang barangay Kahirupan, Ortiz, Tanza Esperanza, Tanza Timawa, barangay Inday kag Zamora Miliesa. Amuman ka K5 Busan sa Manduriaw, 6 ka barangay, ang barangay Oñate de Leon, ang barangay Kalahunan Zone 2, Navaes, sa sitio Sapa, sa barangay Tabukan kag Taft North Manduriaw. Sa may distrito sang Haro, 3 ka barangay ka K5 Busan ang gin-experyensya sa pagbaha, ang Kalubihan, San Isidro, Balabago, akag Balabago. Amuman sa distrito sang Arevalo naman niya ka K5 Busan, may 2 ka barangay lamang. Amuni ang barangay Sook, ang Project 765 Sook proper, kag ang Yulu Drive ka K5 Busan. Amuni ang latest situation karon sa aton nga mga kabarangayan ka K5 Busan. Nag-abiso man actually ang CDRRMO ka K5 Busan, no, kaina sa ginpatagayon nga press conference nga ang mga barangay ka K5 Busan ang nag-monitor, just in case magsigi-sigi ang ng pagtaas sa tubig, ginabisuhan na ang tanan kay Fabian, kay Fabian nga mag-evacuate na kamagpadulong sa mga safe areas like na mention naton ang barangay hall, ang ilang covered gym, ang ilang nga mga chapel kag gumayara sila kay Fabian sang himata sa iban nga mga barangay nga pwede nila na temporarily nga kadtuano if ever nga ang ilang area ang ginabaha na kay Fabian, especially those ang mga area nga malapit sa coastal barangays kag low-lying kay Fabian.
11: Mm-hmm. So ining mga pamilya kay 5G ni nga mga ara sa evacuation center, may ari ni nga ginatigana ang aton sining syudad nga kwan kinahanglanon nila just like sa mga pagkaon kag ng mga non-foods.
12: Yes, kay Fabian, amuto na mention naton, may ara na sa mga naka-preposition nga mga food and non-food items naton halin sa LGU kay Fabian kun halin sa city government as well as man may ara man sa ginhatag ang Department of Social Welfare and Development Office. So may mga naka-preposition na dira kay Fabian kag sa city government gani based on practice sa kay Fabian kag na-observe man naton sa kapila na kung magbahagan ka kay Fabian kag may gina-evacuate may gina-automatically ka kay Fabian gina-open na ang community kitchen sa mga barangay, which means ang community kitchen ang mga barangay health workers naton kay iban or mga social health workers nagaprepare na sila ka kay Fabian sang pagkaon sa mga evacuees, no, hot meals sa Cave of Sun, halin breakfast, as tagid magpanyapon sila ka Cave of Sun for as long as nagatin nila sila dira sa evacuation center.
11: Sige. So anyway, te, ang pag-ulan-ulan, hindi pa natin makuan, no, makuangid kung until San Uni, kaya te, samtang ang si Kia po, nagapanalasa dito sa bayan sa Northern Luzon ang epekto niya sini nagapabilin gyapon kay 5G ni.
12: Exactly kay Kay Fabian ito kay ina sa CDRRMO sa mga nagabantay man bala kay Fabian since kay ina nagpagwa naman sa announcement ng city government kasi suspended ang klase all levels halin preschool tubtob college subong adlaw Biyernes kay Fabian. So tomorrow sa mga nagabantay dira kay Fabian especially to those mga college naton or mas senior high naton kay Fabian nga may klase kung Sabado ang mahulat lang sang advisory kay ginamonitor pa sa karon kay Fabian no or kag sang CDRRMO agud makahatag sila sang recommendation kay Mayor Isa Trañas kung kinahanglan bala nga mag-suspend naman sang klase buwas ka kay Fabian.
11: Sige. So, madamo salamat kay Fabian Gini.
12: Sige, ini nga balita ang nadulon sa inyo sa DTX Cafe Mix. Nakapikanana ka Detox Kapareport na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampina balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: K5 News FM, Kampion Report, El Castigador.
11: Madamo salamat K5, Jenny Kauyunan, direkta sa Iloilo City Government. No, sa aton sini mabiyan nga update parte sa sining pamilya karon nga ginpang evacuate na bangod sa pagbaha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. No? So at least masiguro balang safe ang aton sining mga pamuluyo, no, nga hindi sila mabiyan mahulaan kun ara lang sila sila sining balay, no, especially nga kun magsigi-sigi pa ang ulan nga nagataas ang tubig. May ibang gani kay na nakita naton, no, sa ila sini mismo sulod sa balay, iban niya ara na sa kwan eh. Daw taga-liog na, no, ang tubig, ibang taga-hawak, no, ibang taga-tuhod. So sa mga karsadahon, ti ang iban araman sa mga taga-bukong-bukong, tuhod, no. So depende sa lugar, no, may mga areas abi nga medyo manubo-nubo gid man, so medyo madalom ang tubig. Pero sa mga areas naman niya nga posible, no, just like diri sa aton sa mga karsada sa dalanon sa siyudad sang Iloilo nga nagataas ang tubig because nga ti laban-laban problemado gina iya ang drainage, no, hindi hindi makailig sang freely balang tubig because nga problemado, no, ayhan na kun na siya ning puno sang basura, no, barado ang mga kanal naton. Amo na ang dapat gid nga solusyonan sang aton sining city government. Ang kun abing aton di nga pagkampanya kontra baha sang nagligad, gintutukan ang ining mga Iloilo River, no, mga dalagko nga mga suba nga ginaagyan sang tubig nga kun sa din dra magdaluod ang tubig, no, halin sa mga kabanuhanan.

0: pack kag puno gyapon sa mga plastic dra, no, mga lain-lain lang ang mga basura nga hindi balay matunaw, hindi madunot dali-dali. So mo na mabiyan ang problema sa aton nga mga drainage diri, which is amo na ang dapat gid nga tutukan, no, ang sa mga interior barangays, no, kay iti kun matinlo kag hawan ang aton diri nga drainage sa canals, magkailig sang diretsong tubig kadto sa mga suba, kadto sa mga floodway, at least, no, sige-sige ang pag-ilig sa tubig, waay sang baha diri sa sulod sang syudad kag ang tubig direkta nga mag-ilig sa mga floodways naton sa mga dalagko nga mga suba pagkadto sa aton sining nga exit point, no, which is amo nang aton sining dagat. So muna dapat planuhan na sa maayo, no, sa aton sining mga kabarangayan kay ti ada maduga na lang ang problema, so dapat ginakuha na ina, no, gina pagitaan na sang pagi nga masulbar ina. Pero it seems, no, nga sulit-sulit lang gihapon nga problema nga way gihapon mahatagan sang solusyon, no, kay kun may problema may ara gini ang solusyon, ang pamangkot ginapagitaan na yan sang solusyon basi wala bala, no. Muna nga aara gihapon ang problema, nga exist gihapon ang problema, meaning waay ginasolusyonan, waay ginapangitaan sang solusyon, no. So muna, so dapat pangitaan yung solusyon, no, mga barangay officials sa inyo da nga mga barangay, especially sa mga ginabaha, ano ang problema dira, i-identify ninyo, no, nga nagabaha, no, dira nyo pangitaan sang pamaagi, no, i-mobilize nyo hindi lamang ang inyo mga officialis, mga pumuluyo mismo magbinuligay para nga matapna or masulbar ining ang problema. Oh. So amo na dapat, no, sa mga barangay officials naton, no? Dugay-dugay no, bimbre may election naman kita. Oh. Tapos mapa-elect naman ano ay han ang mga programa, no, proyekto para matapna or masulbar ini problema sa pagbinabaha diri sa aton. May nakakunayan sila, may nakapaminsar sina ayhan. So isa ina sa mga problema nga dapat, no, i-presentar sa mga magapapili sa pagka barangay officials sa maabot naton nga barangay election, no, kung sa mga pamuluyo, oh, bi kun man kamo nang responsible man kamo sa pagpili sa mga barangay officials nga ina balang dapat may pag-ulikid gid sa inyo sini nga barangay, no, nga nagapangita sa mga solusyon sa inyo sini nga problema, no, kag indi diyang maghulag lang kun ara na ang problema, dapat ma kun gid, no, ma solusyonan gid nga inang long term bilang solusyon na after pag himo sang solusyon pag sunod nga pag abot na sang tingulan, indi na kita, indi na kamo maka-experience sa mga pagbaabaha. Kung magtaas man ang tubig, madasig nga magkulpa kay ti, syempre wala, no, matayo yun ang pag-ilig sang tubig. Ayos, oras na ito ang Philippine Standard Time. Alas 5.25, standby na mabiyan, magasunod sa diligid lamang madugay ang mga pagbalita sa D3Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini naman inyo alagad, K5 Sunny Sarabia Puna. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Okay, sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Philippine Standard Time, alas 5:32.
1: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.

0: Mayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa D3Bio Afternoon Newscast. Biyernes nga daw, Hulyo 24, Tuwing 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide. Pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Sa karon nga edisyon, sa aton mapagbalita, main ko po ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko, yan si K5, Sunny Sarabia Punay.
1: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang klinika di alternatibo medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, 47 ka LGU sa Western Visayas nagsuspend sang face-to-face classes bangod sa epekto sang habagat.
1: Urban Search and Rescue ginbuligan evacuate ang babae nga nagabusong sa Kalubihan Haro.
0: Masobra isa ka gatos ka pamilya gin evacuate sa siyudad sang Iloilo bangod sa padayon nga pagtaas sang tubig.
1: MPIW magapatigayon sang emergency restoration sa dalan nga ginkihad sa Barangay Navais, Mandurriao.
0: Sa balita nasyonal, duha ka soldado nga ginlampusan sa ulo sang CCG sa Iyungin Shoal makabaton sang tag 100,000 pesos.
1: Sa balitang international, pagtaas sa presyo sang krudo, ginakabalak-an nga mag-apekto sa inflation sa Europe.
0: Balita sa patag sang sports, Boston Celtics forward Jordan Walsh, ginpalawig ang iya kontrata sa 3 ka tuig.
1: Sa balitang entertainment, Shuvi Etrata, naghatag sang 10,000 pesos sa isa ka restroom attendant.
0: Amay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.35 kag karon. Sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kaluwan sa klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sa pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kapinga puro kalamay. Hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nagsuspend sang in-person classes ang 47 tanan ka mga local government units o kon LGUs sa Western Visayas bangod sa enhanced southwest monsoon o kon hangin habagat subong adlaw Hulyo 24 base sa data sa Department of Education o kon DepEd Region 6. Yara sa 14 ka mga LGUs ang nagsuspend sang classes antike, 5 sa Guimaras, 28 sa Iloilo Province kag siyudad sang Iloilo. Ini ang ginabugusan sang 1380 tanan ka mga eskwelahan sa rehiyon. Apektado naman diri akong temporaryong nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang 481,034 ka mga estudyante.
1: Ginbuligan sang Urban Search and Rescue nga maka-evacuate ang isa ka babayi nga nagabusong sa Barangay Kalubihan Haro. Ang among nga babayi ang gindala sa Barangay Evacuation Center agud masiguro ang iya safety kag mahatagan sa regakaigo nga pag-atipan. Ginpahanumduman man sang barangay officials nga mag-coordinate sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kung nagakinahanglan sang bulig. Nahibaluan nga nagataas ang level sang tubig sa among nga barangay kasunod sang wala untat nga pagtupa sang ulan.
0: Ang masunod naman ng mga balita nga inyong mabatian, igadulong naman sa kaluwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke at heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Naglabot na sa masobra isa gagatos ka mga pamilya ang ginpang evacuate bangod sa padayon nga pagtupa sang ulan dala sang bagyo Quiapo. Sa datos sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO, mayara na sang 6 ka mabarangay ang nagpatigayon sang evacuation nga ginalakipan sang 109 ka pamilya o kung 435 ka mga individual. Sa 109 ka pamilya, 52 diri ang yara sa sulod sang evacuation kag 125 naman ang yara sa ilang mga himata. Sa pinakaulihi nga monitoring sa CDRRMO, nagtaas na sa 40 ka mga barangay ang ginbaha sa syudad dala sang pag-ulan.
1: Sa dugang nga balita lokal, magapatigayon sang emergency restoration ang Metro Pacific Iloilo Waters sa dalan nga ginkihad sa barangay Navais, Mandurriao. Sunod sa management sang MPIW, gilayon nga i-restore ang nasambit nga dalan kasunod sa mga reklamo sang motorista nga nagalabay sa among lugar. Samtang ginpahayag man sang mga ini nga nagahatag ang pamunuan sang MPIW sang update kada semana sa kapitan sa nasambit nga barangay. Naibaluan nga ginpalabot sa mga residente ang among reklamo sa K5 News FM Iloilo bangod masobra vyente ang kinihad ng mga simento kagyara sa isa katapak ang kalaparon kag kun magulan nagatugas ang pagbaha. Ang pagkihad sang among dalan himuon kun taning alagyan sang tubo padulong sa mga panimalay apang tubtub sa karon wala pa ini na human.
0: Alas 5:39 ang aton oras. Ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian, igadulong sa kaluan sa Klinika DTX 500, ang Palaya Leaves with Sugared Sugarcane Extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang call ang cancer, Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Naglabot na sa 40 ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo ang naka-experyensya sang pagbaha dala sang wala untat nga pagtupas ang ulan bahod sa Bagyo Quiapo. Base sa latest nga datos sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO, ang distrito sang Mulo ang may pinakamadamo nga apektado sang pagbaha nga naglabot sa 12 ka mga barangay. Ginasundan ini sang La Paz nga may 8 ka barangay, City Proper kag Mandurriao nga may tag 6 ka barangay, Lapos kag Haro may tag 3 ka barangay kag Arevalo nga may 2 ka barangay. Samtang yara naman sa 109 ka pamilya ang gin-evacuate kasunod sang pagtaas ang tubig, halin sa 6 ka barangay lakip na ang Kalubihan, San Vicente, San Antonio, Infante, Tikod kag Don Esteban. May mga naka-prepositioned naman ng mga relief goods ang Iloilo City Government para sa mga barangay na naapektuhan sang pagbaha.
1: Maswerte nga wala napilasan ang driver kag pahinante sang isa ka closed van matapos ini magtakilid sa National Highway sa Sitio Palatak, Barangay Pili, Ahoy, Iloilo pasado alas 6 ang aga subong nga Biyernes, Hulyo 24. Sa nakuha ang impormasyon sang K5 News FM Sara, halin ang van sa Lapayon, Leganes kag padulong kuntani sa mga banwa sa norte sang Iloilo agud mag-deliver sa mga bulong sa nagkalain-lain nga pharmacy. Ginkilala ang driver nga si Pablo Pinuela, 37 anyos, kag residente sa barangay Alibidhan, Bingawan, Iloilo. Sunod sa driver, samtang nagabiyahe sila, hinali lang ang regulaan sang kontrol ang driver, rason nga nagtakilid. Samtang sa pagpangusisa sang K5 News FM Sara kay Police Staff Sergeant Nixon Excession sang Ahoy Municipal Police Station nga nag-aregulohan ay na ang tag-iya sang talamnan kag ang driver sang van sa nagluntad nga insidente.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:41. Sa detalye naman banwa sa aton balita nasyonal. Ang mga balita nasyonal nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw, kada magpaligo. Nagabulig ini para makaliko kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang punggod, buni, katikati, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Magahatag ang Malacanang sang tag 10,000 pesos nga bulig pinansyal sa duha ka miyembro sang Philippine Navy nga napilasan sa nagluntad nga insidente sa Ayungin Shoal. Sunod sa Malacanang, ang ayudas ang bilang pagkilala sa sakripisyo kag dedikasyon sa mga soldado nga napilasan samtang ginatuman ang ila katungdanan sa ginadumalahan nga bahin sang West Philippine Sea. Mula pag ginpagwa sa Malacanang ang identity sang duha ka Navy personnel kag ang detalye sang ilang mga pilasa apang ginasiguro sang gobyerno nga padayon sila nga magbaton sang kinahanglanon nga suporta samtang nagapaayo. Madumduman nga una nga nagpahayag ang Armed Forces of the Philippines nga ginlampusan sang kahoy nga baton ang isa ka miyembro sang Philippine Navy nga nagresulta sa pilas sa iya ulo. Natabo ini sa tunga sang padayon nga pagpanindugan sang Pilipinas sa ila kinamatarong kag soberenya sa amuman nga kadagatan nga sakop sang Exclusive Economic Zone o kun EEZ sang Pilipinas. Sa pihak nga bahin, una nga ginpanginwala sang Chinese Coast Guard ang aligasyon kag ginpahayag nga ang mga personnel sang Pilipinas ang una nga nagamit sa mga sagwan bilang armas sa pagpanglampos sa ila mga personnel.
1: Sa dugang nga balita national, hindi masarangan sang Senado nga bayaran ang pagkaon kag ilimnon sang mga staff kag abogado ni Vice President Sara Duterte sa tiun sang iya impeachment trial suno kay Senate President Sherwin Gatchalian. Suno kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagalabot sa 25 million pesos ang adlaw-adlaw nga operasyon sang Senado bisan wala pa nalakip ang impeachment trial. Madumduman nga una na nga nag-request ang Office of the Vice President nga ang Senado magabayad sang ila catering apang may mga senador nga nagakontra bangod sang dako nga gasto sa impeachment proceedings.
2: Balita International. International.
0: Sailo kita banua sa detalye naman sa aton balita international. Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sa kalawan sang extend the food supplement for men with maca and clavo wasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, maluya ang tuhod. Nagapaayo man ini sang sirkulasyon sa aton dugo kag nagapataas ang libido para sa mas maayo nga performance. Extend the food supplement for men. Nagpandam ang mga negosyante nga posible pa nga magasaka ang presyo sang mga balaklon bangod sa pagsaka man sang presyo sang krudo bangod sa nagalala ang atensyon sa Middle East. Sandig sa mga report, nagdala sang kabalaka sa world market ang liwat nga paglala sang tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Lakip na ang posible nga pagkauntat o kung pagkaubos sang supply sang krudo sa rehiyon. Bangod sini, nagsaka ang gasto sang pagpangutang sang pila ka mga pungsod sa Europe samtang ginapaabot sa mga trader ang posible nga mas hugot nga mga tikang sang European Central Bank batok sa inflation. Sa pihakabahin, nagapabili naman nga manubo ang balor sang Japanese yen batok sa US dollar samtang nagitaas naman ang euro kontra sa dolyar apisar na nagsaka ang presyo sang krudo.
1: Sa duga nga balita international, nagaduda si US Secretary of State Marco Rubio kung seryoso gid man bala ang Iran sa peace deal. Suno kay Rubio, padayon nga ipatuman sang Estados Unidos ang pressure sa Iran, tubtob nga untaton sini ang plano nga nuclear weapons kag tumano na bisan ano nga kasugtanan. Dugang pa makapila na kabeses nga naglapas ang Iran sa mga kondisyon nga ginhisugtan. Ang nagapadayon nga tensyon kag inaway sa Middle East ang nagapekto man sa presyo sang gatong sa kalibutan.
2: Balitang sports, sports, sports.
0: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang sports. Ginadulong naman sa kalwan sang klinika Spur Biotics. Widative yun si FU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makaliko kita sa balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Sa balor nga $15 million, nagpasugot si Jordan Walls ang tatlo katuig nga extension tubtob sa 2029-2030 season. Si Walls ang may dako nga papel sa rotation sang player sa Boston. Siya ang nag-average sang 5.4 points kag 4 rebounds sa 68 ka mga hampang sang nagligad nga season kag siya man ang second round draft selection sang 2023.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Naghatag sang 10,000 pesos ang aktres sa Shuvi Entrata sa isa ka restroom attendant nga iya naabtan nga naghibi sa isa ka birthday celebration sa Manila House. Ginpakigbahin ni Pinky Tobiano ang hitabo sa iya Instagram stories apang wala man sinigin pahayag ang rason kung ngaan naghibi ang restroom attendant. Madamo nga kilala nga personalidad ang nagtambong sa birthday celebration ni Pinky, lakip na sanday Ashley Ortega, GMA executive kasi attorney Annette Gosson Valdez kag anay Ilocos Governor Chavit Singson upod pa sang iban nga mga bisita. Madamo naman nga mga netizens ang nagdayo kay Shuvi bangod sang iya pagka mabinuligon.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:47. Gagamit ito ba ng kabugusan sa ato nagpanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby, magasunod sa diligid lamang madugay ang agenda upod sa Bilyonaryo News Channel. Sa gapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang bugos nga puwersa sa K5 News Center. Kami ang inyong mga tagbalita, ina si K5, Sunny Sarabia Punay.
1: Kag ako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: Binomba na naman ng tubig ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagsasagawa ng fuel subsidy mission para sa mga mangingisda ang PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang makainkwentro nila ang China Coast Guard. Halos mabangga na raw ang barko ng BFAR sa pinakabagong insidente na naman ng pambubuli ng Beijing. Kahapon lang na water cannon din ang mga barko natin sa Bajo de Masinloc. Noong Lunes naman ay nagkaroon ng paluan sa Ayungin Shoal. Kinondena na ng Pilipinas ang mga naging aksyon ng China.
1: Di raw papabayaan ng Amerika ang kanilang mga kaalyado. Yan ang pagtitiyak ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez. Anya tatalakayin U.S. President Donald Trump ang issue sa West Philippine Sea sa kanyang pagpupulong kay Chinese President Xi Jinping. Sa Business 360 ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Romualdez na ito ang naging pangako sa pag-uusap sa telepono ni Trump at PBBM.
2: In fairness to what President Trump has always said, he supports a peaceful settlement. And I think that when he went to Beijing just recently or a couple of months ago, he already mentioned the South China Sea in general. So we're hoping that President Trump's initiatives will help prod China into just sitting down and having a serious conversation on how we can resolve the issues surrounding the West Philippine Sea.
1: Optimistic din si Romualdez na marami pang bansa ang susuporta sa Pilipinas sa sigalot sa laot.

0: gulong na sa Office of the Ombudsman ang mga kaso laban kina former House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Sal Dico. Ito'y kaugnay ng umano'y bilyones na flood control kickbacks na kinamkam daw nila sa loob lamang ng 3 taon. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata ng Abante.
1: Nagsumite na ang Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ng Special Complaint Affidavits laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Sal Dico at iba pang mga individual. Ito'y dahil sa pagkakasangkot nila umano sa isang malawakang sabuatan para makalikom ng tinatayang 56 billion pesos in ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Sa panahong yan, Speaker pa si Romualdez habang Chairman Sico ng House Appropriations Committee. Batay sa dokumentong eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pagkakaroon ng isang sistematikong katiwalian na tinawag na flood control scheme. Sa ilalim nito, ang mga maimpluwensyong proponent ay nagmamanipula umano sa pagpili at pagpopondo ng mga proyekto ng DPWH kapalit ng commitments o kickbacks na nasa 10 hanggang 25% ng kabuuang halaga ng kontrata. Tinukoy sa reklamo na ginamit ni Romualdez at Co. ang kanilang mga posisyon sa Kongreso para matiyak ang pagpasok ng mga proyekto sa national budget kapalit ng bilyon-bilyong halaga ng ilegal na pondo. Detalyadong inilahad ng tinaguriang Maleta Boys, kabilang ang mga security personnel mula sa umano'y Team ESC o Elizalde S. Co. at Team MRC o Mylene R. Co. na asawa ng dating kongresista, ang madalas na paghahatid ng malalaking halaga ng cash na nakasilid sa mga maleta, paper bag at expandable folder. Ang mga perang ito ay tinawag ng mga tauhan na basura. Tinukoy ng Maleta Boys na naging bagsakan ng mga pondong ito ay ilan umano sa mga ari-arian na may kaugnayan kay Romualdez, partikular na sa 42 McKinley Road at 14 Nara Avenue sa Forbes Park, Makati, 30 Tamarind Road sa South Forbes Park, isang property sa Aguado Street sa tapat ng Malacañang, at isang townhouse sa Manila Polo Club. Lumalabas din sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na mayroong significant surge of financial activity ni Attorney Jose Raulito Paras, ang abogado ni Romualdez, kasabay ng panunungkulan ng Speaker. Kabilang dito ang mga remittances na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa Harvard University at Cornell University para sa mga anak ni Romualdez, kahit na wala umanong koneksyon si Paras sa mga nasabing institusyon. Dahil sa mga nakitang ebidensya, una nang naglabas ang Court of Appeals ng isang freeze order laban sa mga bank account ni Paras at ng mga sangkot na korporasyon dahil sa probable cause na ang mga asset na ito ay nagmula sa mga illegal activities. Inihain ng supplemental complaint affidavits para gumulong na ang preliminary investigation kaugnay ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at money laundering na niluluto laban kina Romualdez at Co. Para sa agenda, John Riz Calata, Abante.
0: Kasunod ng paghahain ng supplemental complaint affidavits laban sa kanya, iginiit ni former House Speaker Martin Romualdez na handa siyang harapin ang anumang reklamong ibinabato sa kanya. Naniniwala ang kampo ni Romualdez na magkakaroon ng patas na pag-usisa sa mga ebidensya at mapatutunayan ang panig ng dating speaker. Hiling nila sa publiko hayaang manaig ang proseso sa pagresolba ng mga reklamo.
2: Sinampahan ng BIR ng higit 22 bilyong pisong tax evasion case ang SunWest Incorporated. Pagmamayari dati ni resign Congressman Sal Dico ang kumpanya. Ayon sa BIR, hindi nito idiniklara ang higit 6 bilyong pisong kita sa mga proyekto nito mula 2019 hanggang 2024. Kasama rin kinasuhan sa Justice Department ang Pangulo at Treasurer ng SunWest dahil sa umano'y di pagbabayad ng tamang buwis.
0: Posibleng diretso na ipapa-ombudsman ni Senator Ping Lacson ang mga nakalap na ebidensya sa mga infrastructure projects sa Taguig. Umabot na raw kasi sa mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng umano'y anomalya sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Narito ang agenda report ni Hannah T.
3: Kung may shoot sa balde, may shoot sa kaldero. Yan ang banat ni Senator Ping Lacson sa pag-usad ng imbestigasyon niya sa umano'y ghost infrastructure projects sa Taguig. Ang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mas dumarami na raw ang nakukuha nila ngayong ebidensya, pati na ang mga umano'y bagman na sangkot dito. Posibleng higit isang tao pa raw ang dawit ayon sa mga informant at posibleng testigo. Inilantad ni Lacso na lumitaw ang tig 100 million pesos each na tatlong slow protection projects sa syudad, pero hindi pa niya dinedetalye ito sa ngayon. Dahil dito, umabot na sa 3.385 billion pesos ang halaga ng mga proyektong kanilang sinusuri. Nakapaloob daw dito ang dalawang nakita nilang magkapareho ang location at description. Isa raw sa mga proyekto na doble ang pondo at kung pareho raw iyong nabayaran, pwedeng ghost project ang isa sa mga ito. Pinag-iisipan na rin daw ni Lacso na diretso nang ipaabot sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap nilang ebidensya sa halip na idaan pa sa Blue Ribbon Committee para mapabilis ang imbestigasyon. Sinusubukan ng BNC na makakuha ng panig ni Cayetano pero wala pa siyang opisyal na pahayag sa ngayon. Pero dati na niyang inihayag na tila sinisingle out daw ang Taguig City. Sa isang Facebook Live, sinabi rin niyang may due diligence na ginawa ang kanyang kampo.
4: Kung anong may problema, anong hindi na, ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw, ha, yung ghost, nabayaran na, walang nagawa.
3: Sagot ni Lacson, hindi nila tinatarget ang Taguig. Kinailangan lang daw nilang maunang mag-focus sa anomalous flood control projects sa Bulacan at Occidental Mindoro dati sa Blue Ribbon Committee nung siya pa ang chairperson nito. Pero noon pa man, may record na raw sila ng questionableng project sa Taguig. Pinrayoridad lang daw nila ito ngayon matapos questionin ni Cayetano ang kanyang integridad. Dati nang nagtalo ang dalawa matapos sabihin ng dating SP na tila lumobo ang SALN ni Lacson, bagay na dinepensahan ng dating PNP chief dahil sa lehitimong mga negosyo raw nagmula ang mga ito. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
0: Sina Senador Alan Peter Cayetano Rao at former Executive Secretary Salvador Medialdea ang masterminds umano sa anomalya sa 2019 SEA Games, ayon yan sa veteranong kolumnista na si Mon Tulfo. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Tulfo na 12 billion pesos ang nakuha ng dalawa mula sa intelligence fund ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa usapang timing sa pagbuhay sa issue, sinisi ni Tulfo si Cayetano.
5: Putak siya ng putak. Eh di na yung tuloy lumabas.
6: Okay.
5: Hindi naman siya, wala siyang kanon eh. Walang ibig sabihin noon si Matibag. Okay. Eh ngayon nung, ayun.
7: So, kung sinasabi niyo, parang guilty kasi. Kaya,
5: oh, correct. Di ba sabi nga nila, the hen that cackles is the hen that lays the egg.
8: Kung kayo po si NBI Director Matibag, sino ang una niyong ipapatawag para imbestigahin ulit itong 2019 Asian Games? Ang daming bangkay na nabubuhay, ano? Pag mainit yung politika. So, sino mabubuhay natin
5: si
8: dito?
5: Si Cayetano at saka si Medialdea. Si Bongo, utusan lang siya nung araw eh. Wala pa siya nung special assistant to the president siya, di ba?
8: You mentioned a while ago.
7: Sino ba kita nito, Sir Juan? Si Alan Cayetano.
5: Alan Peter. Oh. Okay. Yan ang tsaka si Medialdea. Sila ang dalawa ang
0: master. Isa si Tulfo sa mga unang pumuna sa mga umanoy anomalya sa 2019 SEA Games. Sinampahan siya noon ng libel case dahil dito, pero binasura din ito ng korte. Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunan ng pahayag si Senator Cayetano tungkol sa issue. Kasalukuyan namang nagpapagamot umano sa Estados Unidos si Medialdea.
9: Hindi lang daw ang prosekusyon, kundi karamihan ng mga Pilipino ang nagsabing dapat personal na sagutin ni VP Sara mga alegasyon na ibinabato sa kanya. Tapos na ang pagtalakay sa aparatang na grave threat sa impeachment trial. Pero ang nakalinyang issue sa confidential funds, posible raw maantala. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
6: The Filipino people deserves an answer after hearing and seeing all this evidence presented by the prosecution. Now is the time na masagot naman yan ng kabilang panig o ng akusado.
10: Buo ang loob ng prosekusyon na malakas ang kanilang ebidensya laban kay VP Sara kaugnay sa pagbabanta niya umano sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez. At panahon na raw para harapin niya ito at direktang sagutin.
11: So hindi na ho sapat ang simpleng denial. Kailangan na nilang sagutin ang authenticated recordings, ang forensic findings, ang official investigation at ang national security assessment na nasa record na.
10: Naniniwala rin sila na ito ang inaabangan ng taong bayan matapos lumabas isang survey na mahigit 70% ng mga Pilipino ang gustong ibase sa ebidensya at batasang hatol sa bise. Tapos na ang prosekusyon sa paglatag ng ebidensya kaugnay sa grave threats. Pero posibleng maantala raw ang pagsisimula ng pagtalakay sa umano'y paglustay ng confidential funds ni VP Sara. Maaari raw kasing mabago ang format ng pagtalakay sa articles of impeachment. Sa original na schedule, kinakailangang tapusin muna ng prosekusyon ang paglalatag ng ebidensya para sa apat na articles of impeachment bago magpresenta ang defense team ng kanilang mga ebidensya para kontrahin ang mga ito. Pero ngayon, posibleng sumunod na agad ang kampo ng bise sa paglatag ng kanilang depensa sa paratang na grave threats.
11: Meron hong ongoing discussions about this, but I hope you could understand, though I can't give more details about it at this point. But hintayin ho natin no, kung anong magiging pagpapasya ng impeachment court kaugnay sa bagay na to.
10: Ayon sa prosekusyon, anuman ang maging pinala desisyon ng impeachment court ay kanilang re-respetuhin. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Posible raw bitawan ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang pagiging spokesperson ng House Prosecution Team. Kasunod yan ang payo ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na mas mainam kumuha ang prosekusyon at depensa ng mga tagapagsalita na hindi kabilang sa legal team ng magkabilang panig para di malito sa merito ng kaso. Ayon kay Tolosa, mas magagawa niya ang kanyang tungkulin bilang prosecutor. Isa siya sa apat na spokesperson ng prosekusyon.
0: Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ang alleged bagman na si Ramil Madriaga. Pero pabor pa umano ito sa kampo ni VP Sara.
12: You present him, it's your funeral. Yes.
13: Yan ang reaksyon ni Attorney Paulo Panelo sa plano ng prosekusyon na gawing testigo si alleged bagman Ramil Madriaga sa impeachment trial ni VP Sara. Si Panelo ang legal counsel ng bise sa perjury complaint na inihain noong Marso laban kay Madriaga.
12: He's a dream for cross-examination for any lawyer kasi madaling huliin.
13: Una nang isiniwalat ni Madriaga kung paano umano pinadispose ni VP Sara ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng isang araw. Nagpresenta pa ito ng supplemental affidavit sa impeachment hearing ng House Justice Committee noong Abril. Pero sa On Point ng Billionario News Channel, kumpiyansa si Panelo na liability si Madriaga para sa prosecution.
12: We've seen his allegations, we've seen the lack of evidence to support those allegations, and we've proven in the perjury complaint that he's a liar, he's a scam, he's a con artist.
13: Ayon kay Panelo, submitted for resolution na ang perjury complaint nila laban kay Madriaga.
12: We're also waiting for the go signal from the Vice President to file a second perjury complaint addressing the supplemental affidavit. Yes.
13: Pinlano rin daw ni FPRRD na maghain ng reklamo laban naman kay dating Senador Antonio Trillanes.
12: Before he was taken away to The Hague, we were actually supposed to file, was it a perjury complaint also against Senator Trillanes in connection with supposed bank accounts of the former president, okay. It having billions.
14: Yung BPI po.
12: Yung BPI. Mm-hmm. So, I was the counsel for the former president there. And he gave me access to those accounts. So, I know that Senator Trillanes is lying.
0: Naniniwala rin si Attorney Panelo na hindi napatunayan ng prosecution ang umano'y grave threat ni VP Sara. Self-defense lang din kung tawagin ni Panelo ang mga naging pahayag ng pangalawang pangulo.
9: Ipinagkibit-balikat lang ni NBI Director Melvin Matibag ang mga pambabatiko sa kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Matibag, may kani-kanyang opinyon ang publiko, pero nanindigan siyang legal ang pagsasalita niya kaugnay sa affidavit ni self-confessed Davao Death Squad hitman Arturo Las Cañas. Bilang isang witness, wala raw siyang pinapaligan at ang kanyang mga testimonya walang tanging basehan kundi katotohanan.
14: Sa palagay ko naman, I was able to present kung ano yung mga basehan natin. It's being alleged na hearsay, but under the rule, this is an exception to the hearsay rule. Bakit? Because I'm now the custodial of the records na naiwan noon. Those are official records, and I'm testifying based on the records.
9: Halaga ng piso kontra dolyar lumagapak at panawagan ng Amerika na kumala sa ICC, suportado kaya ng Malacañang? Susunod yan sa Agenda.

0: lesson today.
1: EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Fuel prices may be going down, but it's a different story when it comes to power. Meralco may hike electricity rates by 53 centavos per kilowatt hour. This is due to higher generation charges driven by the weaker peso against the U.S. dollar.
3: Dedicated to delivering the most pressing news and the most inspiring stories that the Filipinos need to know.
4: Marami pa pala mga bagay na nangyayari sa bayan natin at sa bawat kwento ng Pilipino na hindi mo pa alam.
3: Congratulations, Miss Corina Sanchez Rojas, First FAMAS Broadcast Awards, Best News Anchor.
4: At habang may balita, nariyan po ako.
5: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Bad news sa ating mga motorista, may nakaamba na namang jumbo oil price hike. 6 to 6.50 per liter ang posibleng patong sa diesel sa susunod na linggo. 5.50 to 6 pesos naman ang sa kada litro ng gasolina. Yan ay base sa unang apat na araw pa lang ng trading sa Mean of Platts Singapore at foreign exchange movements. Above $100 per barrel na naman kasi ang presyo ng langis sa world market dahil pa rin sa gulo sa Middle East.
6: It's a shortage of supply for crude, which is the main feedstock of refineries. And of course, Middle East also a big exporter of refined products, particularly diesel. So if there's no de-escalation, prices can really go up, and it will be translated to the successive increases in the pump prices in the Philippines.
7: Pinag-aaralan na ng Transportation Department at LTFRB ang pagpapalawak ng kasalukuyang 10 peso per liter na fuel discount para sa kwalipikadong PUV drivers at operators. Sa kasalukuyan, maaari silang makatanggap ng hanggang 1,500 pesos kada linggo. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mas gusto nila ang targeted approach sa pamamahagi ng assistance kaysa payagan ang panibagong dagdag pasahe. Kung madaragdagan kasi anya ang ayuda, hindi na maipapasa o maipapasa pa ang gastos sa mga pasahero.
5: Muling sumadsad sa lowest level in history ang halaga ng piso kontra dolyar. Ito'y lumagapak sa 61.847, mas mababa sa 61.75 na naitala kahapon. May punto rin na umabot sa 61.85 ang palitan sa intraday session. Ayon kay Jonathan Ravelas, Managing Director ng E-Management for Business and Marketing Services, ito'y matapos lumakas ang halaga ng dolyar kasunod ng pagmahal ng krudo sa gitna ng gulo sa Middle East. Sinisirin niya ang mga panibagong taripa ng Amerika. Inaasahan din ni Ravelas na aabot sa 62 level ang halaga ng piso kontra dolyar.
8: Hindi raw dapat agad mag-focus ang mga Pilipino sa mga posibleng negatibong epekto ng paksilika. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez, dumaan sa pag-aaral ang proyekto. Narito ang agenda report ni Margot Salcedo.
9: Before we say the negatives, look at the negatives. There are quite a number of quarters that are already looking at the negatives. We should try to first see what it is and find solutions if there are any problems that may occur.
10: Huwag maging negatibo. Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez, sa mga tutol sa Paksilika. Ito ang US-led initiative kung saan magtatayo ng isang napakalaking economic zone sa New Clark City sa Tarlac. Balak nitong palakasin ang supply chains ng mga industriya gaya ng energy, AI at data center, semiconductors at critical minerals. Kaya naman may mga nagtatanong, hindi ba manganganib ang kalikasan sa lugar na pagtatayuan nito, pati na ang tubig at enerhiyang kakailanganin ng mga malalaking pasilidad? At hindi ba masasagasaan ang ating indigenous peoples sa mga sasakupang lugar?
9: You can be sure that the

0: government of President Marcos is looking into all of these areas to make sure that this is not going to be a one-sided situation where we just give everything and to the detriment, especially of this indigenous people that you're talking about.
1: Layo ng Pilipinas at United States na mapirmahan ang kasunduan para sa Pax-Silica ngayong Nobyembre, sa panahong inaasahang dadalo rin si US President Donald Trump sa ASEAN Summit sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, hindi pa inilalabas ang teksto ng kasunduan. Hindi pa malinaw kung anong proteksyon ang nakasulat dito. Pero idiniin ni Romualdez na ang Pax-Silica ang maaaring solusyon o anchor project para makahabol ang Pilipinas sa ekonomiya ng ibang bansa tulad ng Singapore, na higit $100 bilyon ang foreign direct investments, samantalang sa Pilipinas, wala pang 10 bilyon.
0: This is a 4,000-hectare area where we are going to have an economic zone that will have its special rules that can be legislated, and that this will now help attract more of these businesses.
1: Malaki rin ang pangamba ng mga tumututol sa Pax-Silica na baka ang Pilipinas ang sumagot sa lupa, enerhiya at raw materials, habang ibang bansa ang mas makikinabang. Maaari rin daw na lumaki ang papel ng Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng US at China. Pero para kay Romualdez, isa itong pagkakataon na hindi dapat palampasin. At sa Lunes, posibleng mapabilang ang Pax-Silica sa mga itatampok ni PBBM sa kanyang 5th State of the Nation address. Pero ang mas malaking hamon, hindi lamang kung paano makakaakit ng mga investor, kundi kung paano masisiguro na ang mas malaking pakinabang ay mapupunta sa Pilipinas at mga Pilipino, habang napangangalagaan ang mga komunidad at kalikasan sa mga lugar na pagkukunan ng yaman. Para sa Agenda, Margo Salcedo, Bilyonario News Channel.
2: Dinepensahan ng pamunuan ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang pinag-uusapan ngayong proyektong Pax-Silica. Sa isang press conference, isa-isang sinagot ni BCDA President Joshua Bingkang ang lahat ng mga pag-aalinlangan mula sa iba't ibang grupo. Anya, malaki ang magiging ambag ng PhilAm project na ito sa buhay ng mga Pilipino.
3: Joshua upang magbahagi.
4: Pero hindi kumbinsido ang lahat sa mga pangakong benepisyo ng proyektong Pax-Silica. Sa programang memo ng BNC, sinabi ni Bayan President Renato Reyes na sa gitna ng mga krisis sa supply ng kuryente at tubig, dapat munang tiyakin kung kakayanin ba ng bansa ang mga pangangailangan ng ganitong kalaking proyekto.
5: The Pax-Silica Initiative will require 5,000 gigawatts ng kuryente. Saan naman natin kukunin yun? Eh, tayo nga, meron tayong shortage ng kuryente ngayon, making us one of the highest, if not the highest, power rates in Asia right now. Same with water, no? But, huhigop din ang tubig, no? Itong ganitong malalaking mga facilities, eh, kulang na nga ang tubig ng mga Pilipino.
4: Git naman ni Martha Balagat, Executive Director ng Center for Environmental Concerns, libo-libong residente na ang nawalan ng tirahan para magbigay daan sa New Clark City.
6: Meron na as far back as 2014 no, mga libo-libong aita na ipinalayas para i-construct itong city at hinarang sila sa kanilang mga kabuhayan para itayo itong area.
4: Iginit naman ni BCDA President Joshua Bingkang na kinikilala nila ang mga pangamba ng publiko. Anila, hindi lamang paglikha ng mga trabaho at pag-aakit ng pamumuhuna ng layo ng Pax-Silica, kundi ang pagtiyak din na maisasakatuparan nito alinsunod sa mga umiiral na batas at environmental standards ng pamahalaan.
7: This will be like any other commercial contract, business contract that BCDA has entered into the past and will be entering with other investors, both local and international, na they all should comply with regulations. Halimbawa, yung pagkuha ng ECC.
4: Nakikita naman ng isang eksperto ang Pax Silica bilang posibleng pagkakataon para mas makilala ang Pilipinas bilang isang umuusbong na sentro ng high-tech manufacturing sa rehiyon. Ayon kay resource and energy lawyer, Attorney Ronnie Peñarroyo, maaari itong makaakit ng mas maraming foreign investment sa semiconductor, artificial intelligence at critical minerals industry. Ito rin ay makakabigay ng daan-daang libong trabaho sa Pilipinas. At marami dito ay mataas ang katungkulan at malaki ang sweldo.
8: Mag-relocate yung mga industry sa Pilipinas kasi medyo ang Taiwan ay politically unstable eh. Diba?
4: Ah,
8: kasi sa threat ng China. So, yun ang objective din siguro ng
4: Pax Silica. Ganun din.
8: Geopolitical Hindi lang siya economic. Mayroong political implications ng Pax Silica. Kasi China ang di ba, ang major supplier ng mga critical mineral processing.
2: Pinatawan ni US President Donald Trump ng 12.5% tariff ang mga produkto mula sa Pilipinas. Dahil umano ito sa mga di nalulusutang issue ng forced labor. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
9: Kumirit ng panibagong 12.5% tariff ang Trump administration sa Pilipinas. Sa pahayag ni U.S. Trade Representative Ambassador Jamison Greer, pinarusahan ng Washington ang 60 ekonomiya, alinsunod sa Section 301 of the Trade Act of 1974. Bukod sa Pilipinas, higit 50 bansa ang pinatawan din ng 12.5% tariff, kabilang ang Australia, Brazil, China, Singapore, United Kingdom at Vietnam. Ayon sa opisina ni Greer, lumabas sa imbestigasyon na bigo ang Pilipinas na magpatupad ng mga pulisiya laban sa importation ng mga produktong gawa umano sa forced labor. Sa memo ng Billionaire News Channel, nagbabala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na lalong magmamahal ang cost of manufacturing dahil sa dagdag na taripa. Pero tila questionable at premature daw ang desisyon ng Amerika matapos ang latest meeting ni PBBM kay U.S. Secretary of State Marco Rubio at ang diplomatic phone call nito kay U.S. President Donald Trump.
10: The only reason na nakikita ko is maaaring may raw materials tayo na ginagamit sa manufacturing na nanggaling sa forced labor. Bakit biglang after all of these two high-level diplomatic events, magkakaroon ng ganitong decision na napaka-negative para sa ekonomiya ng Pilipinas, who has been a strong and loyal ally ng Amerika?
9: The United States remains the Philippines' largest export market. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa $13.46 billion ang halaga ng exports ng bansa sa US noong 2025. Bago inanunsyo ng USTR ang bagong patakaran, nag-expire ngayong araw ang 10% baseline tariff ng Philippine-made products na iniluluwas sa Amerika. Ito'y matapos ideklarang unconstitutional ng US Supreme Court ang naunang reciprocal tariff policy ni Trump na dating nasa 19% para sa exported goods ng Pilipinas. Sa Business 360 ng BNC, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, posible pang bawasan ng White House ang taripa.
0: I'm confident that we are going to be able to lower it because as I talked to USEC Perry Rodolfo, there are quite a number of items that are not really falling under that category. And so this is the new tariff rules that's coming out of the United States. And I think we will be able to manage this just like we managed the 19% from the very beginning.
9: Sa isang pahayag, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque, kinikilala nito ang desisyon ng Estados Unidos. Dagdag niya, may strong policy ang bansa laban sa forced labor na alinsunod sa International Labor Organization Conventions at patuloy nitong palalakasin ang trade relations sa Estados Unidos. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
11: Handa namang gumanti ang Canada sa panibagong taripa ng Amerika sa kanilang mga produkto. Ayon kay Prime Minister Mark Carney, posible silang magpatupad ng katumbas na hakbang kung walang mabubuong kasunduan bago ang August 19. Patuloy namang nag-uusap ang dalawang bansa para maiwasan ang lalong pag-init ng trade war.
12: As everyone knows, on Monday, the U.S. administration announced its intention to impose the latest in a series of unilateral and unwarranted trade actions. Let's be clear about how Canada is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors.
2: Magalang daw na tinanggihan ng Pilipinas ang panawagan ng Estados Unidos na putulin na nito ang suporta sa ICC. Ayon sa Malacanang, ipinaliwanag ng Pilipinas na sensitibo ang issue dahil may obligasyon din ito sa Interpol. Nilinaw rin ng palasyo na may mga nakabinbin pang mga kaso sa ICC na kinasasangkutan ng mga Pilipino tulad ni na FPRRD at Senador Bato de la Rosa.
13: Sumiklab ang suntukan sa loob ng tren sa Rome, Italy sa pagitan ng dalawang Pinoy at mga Peruvian national. Isa sa mga Pinoy ang viral pickpocket hunter na dumepensa laban sa mga mandurukot. Narito ang exclusive agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
14: Nitong Lunes, kumalat ang video clips na suntukan ng dalawang Pinoy at dalawang Peruvian national sa loob ng train sa Rome, Italy. Maririnig sa video ang pagsigaw ng isang matipunong lalaki na nakasuot ng short na itim na Pilipina, Pilipina. Sumagot naman ang nakasuot na pulang polo shirt na What's your problem with Filipino? Nagkagirean at unang sumuntok ang Peruvian national. At doon ay gumante ang Pinoy na inundayan niya ito ng sunod-sunod na suntok hanggang sa makoronan niya ito sa upuan. Makikita din sa video na tumulong ang ibang lahi na napag-alaman na isang British national na isa ring pickpockets hunter. Akmang tutulong sana ang kasama ng Peruvian, subalit agad na may inundayan ng suntok na isa pang Pinoy. Natuntun ng BNC Europe ang Pinoy na nagngangalang Mervin Dayago, isang taon na nagtatrabaho sa Rome, Italy. Ayon kay Mervin na isa ring vlogger at pickpockets hunter sa Rome at Milan, nakalimitang mga content niya ay mga pickpockets at cups and ball scam.
15: Bago pa po yun mangyari, 3 weeks ago, nung ma-expose ko na sila sa una kong vlog, sa una kong video, na may confrontation na kami noon dahil in-expose ko na sila pickpocket on the spot.
14: Bago raw mangyari ang kanilang konfrontasyon sa subway na nauwi sa suntukan, matagal na daw sinusundan ng mga ito ang kanyang page at doon ay napapanood ang mga content niya sa mga pickpockets na naging bunga ng kanilang iringan. Kalimitan binibiktima ng mga pickpockets sa mga senior na mahihina na. Sinasamantala raw ng mga ito na kayang-kaya nilang nakawan, lalong-lalo ng mga turista na Chinese, Korean at Japanese.
15: Mostly mga matatanda talaga yung mga kasi mahihina na yung mga pakiramdam. Yun ang talaga tinatarget nila. Tapos mga Chinese, kasi medyo ano sila, parang pabaya yun sila eh.
14: Ayon pa kay Mervin, kilala raw ang grupo niya ng mga pickpockets kaya kapag lumalabas daw sila sa subway, ay isa-isang nagtatakbuhan para makaiwas na makunan sila ng video. Pabiro naman sinabi ni Mervin na naging instant celebrity daw siya simula na naging viral ang content niya sa kanyang page.
16: Oh, sa Italy, mostly talagang natutuwa sila dun sa nangyari.
15: Dito sa Roma, marami talaga, sobrang dami. Paglabas nga ng video ng kinabukasan, panay-panay ang picture, nagugulat ako. Sabi ko, hindi po ako artista.
14: Paalala ni Mervin sa mga kababayan natin sa Rome at ibang parte ng Italy na maging mapagmatyag sa mga kahinahinalang kilos sa mga nakakasakay nila sa subway train dahil magaling magpanggap ang mga pickpockets na nagkukunwari ring turista.
15: Sa mga kababayan ko, maging vigilant tayo, maging maingay tayo. Huwag nyo nahihintay ma-encounter pa yon. Kasi kung tayo sa sarili natin ay magiging ano tayo, lagi tayo na sa defense mode, lagi tayong vigilant sa kilos natin, sa sarili natin, hindi yung mangyayari yung mga ganong incident kasi wala rin silang pagkakataon na madukutan tayo o magbigyan tayo ng pagkakataon na tayo maging biktima.
14: Hindi lang sa Italy, maging sa United Kingdom at France ay talamak din ang mga pickpockets na kalimitan nangyayari sa subway, lalo na sa rush hour na siksikan ng mga pasahero. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Rome, Italy.
13: NBI Director Melvin Matibag pumalag sa ulat na mayroon siyang residential property sa Amerika. At sauna speech ni PBBM halos tapos na raw. Susunod yan sa agenda.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Mr. yata ang nagkakabit
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mahigit 200 residente ng Barangay Kalumpang sa General Santos City ang inilikas dahil sa matinding pagbaha. Ayon sa LGU, mula sa mga lugar na malapit sa ilog at creek ang mga bakwit, pinapaalalahanan ng mga residente na manatiling alerto habang patuloy na nararanasan ang masungit na panahon, dala ng habagat at bagyong Quiapo.
7: Nagdulot din ng matinding pagbaha at landslide ang malalakas na pag-ulan sa Hamtik, Antique. Bukod sa mga kalsadang di madaanan, isang bus din ang tumirik sa daan. Lagpas tuho din ang baha sa Puao Elementary School dahil sa sama ng panahon. Kinansela na ang pasok dahil dito. At update naman tayo sa bagyong Quiapo mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
8: Tingi kasalukuyang nananalasa ang Tropical Storm Quiapo dito po sa may dulong Hilagang Luzon. Namataan ng bagyo kanina alas 4 ng hapon sa coastal waters ng Camiguin Island dito sa may Calayan, Cagayan. Taglay ang hangin na 85 kilometers per hour na malapit sa gitna at kumikilos po west-northwest na may kabilisan at 30 kilometers per hour. Yan ay matapos ito mag-landfall dito po sa may eastern ng Camiguin kaninang 2:10 ng hapon. Simula po ngayong gabi, kikilos na palayo ng kalupaan ang bagyong Quiapo, saka po lalabas ng PAR Sabado ng madaling araw patungo po dito sa may southern China pagsapit ng Linggo. As of 5 PM bulletin, nakataas pa rin ang wind signal number 2 dito po sa may Batanes, northern Cagayan, northern Apayao at northern Ilocos Norte. Habang meron namang wind signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Apayao, Abra and Kalinga. Signal number 1 din sa may Mountain Province, Northern and Central Aurora, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union at dito rin po sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Mag-ingat pa rin po ngayong gabi sa pabugsubugsong hangin dulot ng bagyo dito sa mga nabanggit natin na lugar na posibleng makasira ng maliliit na halaman at bahay na yari sa light materials. Dahil sa bagyong Quiapo at sa habagat, may aasahan pa rin delikadong ulan na up to 200 mm sa susunod na 24 oras over Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Habang may 50 to 100 mm naman na ulan sa may Batanes, Isabela, Kalinga at Abra, gayon din po sa may Benguet, Ilocos Sur, La Union, pababa ng Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, hanggang dito sa may Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Kaweather, maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at landslides ang ganito karaming ulan, kaya sumunod na po sa inyong local responders kung kinakailangan ng lumikas. Bukod sa wind signals at rainfall warnings, meron din tayong gale warning sa mga baybay ng Batanes, Northern Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Northern Coast ng Ilocos Norte. Kapag meron tayong gale warning, posible po ang delikadong alon na halos sintaas ng dalawang palapag ng gusali. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang po sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 25, araw ng Sabado, ihanda pa rin ang inyong payong dahil may aasahan pang ulan sa halos buong Luzon. Umaga pa lamang, may chance na ng ulan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at halos buong Southern Luzon. Posible po itong magpatuloy hanggang sa gabi habang magbabalik naman ang mga pag-ulan at thunderstorms dito sa Norte simula sa hapon ng Sabado. Pagsapit ng Linggo, may aasahan pa pong ulan dahil sa habagat over Metro Manila, most of Central Luzon, most of Calabarzon at halos buong Mimaropa. Habang sa ibang parte ng Luzon, unti-unti na pong gaganda ang panahon sa Linggo maliban pa rin sa isolated na ulan tuwing hapon. Sa Visayas at Mindanao, pinakamaulan sa Sabado dahil sa habagat over Western Visayas, Negros Provinces at Zamboanga Peninsula. Habang mababawasan naman ang ulan at thunderstorms sa Sabado sa natitirang parte ng Visayas, even dito sa rest of Mindanao kung saan nagkaroon nga ng mga pagbaha. Pagsapit ng Linggo, may chance muli ng light rain sa umaga at hapon sa may Central Visayas, Leyte and Southern Leyte, Zamboanga Peninsula, hanggang dito sa may Northern Mindanao and Caraga Region. Habang Linggo ng gabi, may hahabol pang isolated na ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, and Summer Provinces. Wala po itong kinalaman sa anumang bagyo o low pressure area. At yan muna napapanahong balita ngayong Biyernes. Ako po yung ka-weather, Benison Espareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
7: Higit 10,000 katao na ang inilika sa Atlantic Coast ng France dahil sa wildfires. Kasama sa evacuees ang mga turista sa Arcachon Bay, dala ng matinding heatwave ang sunog. Patuloy din ang wildfire sa Spain. Ayon sa mga otoridad, mahigit 104,000 hectares na ang natupok sa bansa ngayong taon.
6: Guilty as charged, hinatulan ng Sandigan Bayan ang convicted pork barrel mastermind na si Janet Lim Napoles ng higit 100 taong pagkakakulong dahil sa graft at malversation. Kaugnay ito ng pagkuha ng mga peking NGO ni Napoles ng 50 million pesos na pondo mula sa Department of Agrarian Reform. Kasama ring nahatulan si former DAR Undersecretary Jerry Pacturan. Inatasa din silang isauli ang pondo, bagamat maaari pa nilang iapila ang desisyon sa Korte Suprema.
9: Tensions erupt between filmmaker Eric Mati and cinematographer Neil Daza. Nagsimula ito sa cryptic post ni Daza saying, quote, "So much passion for making films, yet no passion to show up when it comes to labor issues." While he didn't name names, alam daw ni Direk Mati na siya ang tinutukoy ni Daza. Nagreklamo raw kasi ito at nagkaroon ng meeting sa Film Academy. Pero hindi nakadalo si Mati. Paliwanag ng direktor, marami siyang ginagawa at hindi naman daw mandatory ang kanyang attendance. But hindi aniya ibig sabihin na wala siyang pakialam sa industriya. Napakababaw din daw ng standard ni Daza kung ang batayan niya ng pagmamahal sa pelikula ay kung sino ang present sa meeting. Payo pa niya kay Daza, huwag dalihin ang mga reklamo sa social media. The Master of Misfits is back. Inilabas na ang trailer ng bagong pelikula ni Johnny Depp titled Ebenezer. The film is a dark reimagining of the Charles Dickens classic, A Christmas Carol, with Depp playing the infamous Christmas grouch, Ebenezer Scrooge. Sa isa pang treat sa fans, the actor made a surprise appearance at San Diego Comic-Con, dressed as his latest character. Ebenezer will premiere in theaters in November. Ito rin ang first major Hollywood role ni Depp since his defamation trial against ex-wife Amber Heard in 2022. Jokoy at Nicole Scherzinger magkaka-star na sa Hollywood Walk of Fame. At concert ni Jon Bon Jovi sa Madison Square Garden, bakit kaya hininto? Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Mula sa barilan sa Senado hanggang sa pag-aresto sa ilang politiko, nabulabog ang bansa sa sunod-sunod na high-profile cases sa ilalim ng administrasyon. Sa gitna ng ingay ng mga imbestigasyon, paano nga ba haharapin ng Pangulo ang kanyang ikalimang SONA? Narito ang special agenda report ni Hannah T.
1: Isang historic low para sa bansa kung tawagin ng ilan ang nangyaring barilan sa loob mismo ng Senado. Nag-ugat yan ang tagkain ng mga otoridad na arestuhin si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC bilang co-perpetrator.
2: Pinahalang hindi mapasukin sa sesyon.
1: Sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD, kaugnay ng kanyang matugong war on drugs. Sa loob ng dalawang araw na natili si De La Rosa under Senate Protective Custody sa Senate Complex matapos maging missing in action ng ilang buwan nang humupa ang kaguluhan, wala na si De La Rosa. Nakalabas siya ng Senado at muling nawala sa mata ng publiko. Isa lang ang Bato standoff sa mga malalaking operasyon laban sa high-profile personalities sa ika-apat na taon ng Administrasyong Marcos. Bago pa man ang insidente sa Senado, humaharap na ang pamahalaan sa lumalaking listahan ng mga politiko, negosyante, kontratista at dating mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa iba't ibang kaso. Ang sunod-sunod na operasyon kalakhang umiikot sa dalawang malalaking kontrobersya, ang kaso ng mga nawawalang sabungero at ang multi-billion peso flood control scandal. Sa sentro ng missing sabungeros case, si billionaryo gaming boss Charlie Atong Ang. Siya ang itinuro ni whistleblower Julie Dondon Patidongan na umano'y mastermind sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. 20 million pesos ang patong sa ulo ng puganteng negosyante.
3: Si Atong po ay buwibiyahin na hindi ko kukulang ang larawang po ang bodyguard namin. Sa may buyan sa marahas ng pagharap sa mga otoridad, sa may buyan sa marahas na paraan para solusyonan ang kanyang mga problema. So we consider it ardent and dangerous.
1: Sinikap din ng pamahalaan na maibalik sa Pilipinas si resigned Ako Bicol Partylist Representative Zaldico. November 21, 2025 nang maglabas ang sandigang bayan ng mga warrant of arrest at hold departure order laban kay Ko at iba pa, kaugnay ng isang maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Pero nang mga panahong iyon, nasa labas na ng bansa si Ko. April 2026, nadetine si Ko sa Prague, Czech Republic dahil sa isang immigration violation. Nagpadala pa ang pamahalaang Pilipinas ng delegasyon sa Europa sa pag-asang maiuuwi na siya.
4: We'll bring Zaldico home.
1: Pero kalaunan, bigo ang Department of Justice.
5: I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody.
1: Pero hindi lahat ng high-profile individuals nakatakas. Kabilang sa mga unang malalaking pangalang nadakip ay ang tinaguriang flood control queen na si Sara Discaya. December 9 nang sumuko si Discaya sa NBI bago pa man mailabas ang arrest warrant laban sa kanya. Ang asawa niyang si Curly Discaya ay nasa ilalim noon ng Senate custody. Pero pagsapit ng Hunyo, inaresto na rin siya ng mga pulis dahil sa non-bailable malversation case.
6: I may be personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Discaya. Pero kasi mga reports na dahil marami sila nag-deal ng mga big time na congressman at big time na senator na poprotectan sila.
1: Pero hindi sa mga kontratista natapos ang pagpapanagot sa flood control scandal. Umabot ito sa isang nakaupong senador at isang dating miyembro ng gabinete ni PBBM. June 1, naglabas ang sandigang bayan ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Inakusahan si Estrada na tumanggap ng about 573 million na kickback mula sa mga flood control project.
7: I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment.
1: Kasabay inaresto si Manuel Bunuan, ang kalihim ng DPWH nang pumutok ang flood control scandal. Nagbitiw siya sa gabinete noong 2025 sa gitna ng isyung ito. Sinundan niya ng pinakabagong pag-aresto sa isa pang nakaupong senador.
4: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
1: July 6, kasabay ng pagbubukas ng impeachment trial ni VP Sara, inaresto si Senator Rodante Marculeta sa kasong plunder dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso worth of campaign donations. Inaresto rin ang dating congressman na si Mike Defensor, isa sa mga campaign donor ni Marculeta. Habang ipinakita ng mga pag-aresto ang kakayahan ng administrasyon na magpatupad ng batas, ipinakita rin ng mga nakatakas ang mga limitasyon nito. Ngayong haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa para sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Tuloy-tuloy kaya siyang maghahabol sa pananagutan, higit pa sa mga naglalakihang balita, mga away at mga madramang pag-aresto. Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinasinayan ni PBBM ang Jose B. Lingad Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos sa paglibot sa ospital na itinayo bilang bahagi ng pagpapalakas sa healthcare system at pagpapalawak sa access sa serbisyong pambata. Mayroong state-of-the-art na mga pasilidad ang ospital at libreng serbisyo sa mga pasyente na nasa ilalim ng patnubay ng DOH. Kasama rin ng Pangulo si ultra-billionaryo Enrique Razon ng Bloomberry Cultural Foundation na isa sa mga sponsor ng modernong ospital.
8: Target ng Japan B-League not only to be the best in Asia, kundi ikalawa sa pinakamahuhusay na liga sa mundo, kasabayan ng pagbubukas nito sa marami pang oportunidad para sa mga Pilipino. Narito ang exclusive agenda report ni Zeus Valdez ng Abante.
9: Palaki ang pangarap ng Japan B-League. Sa panayam ng The Scorecard ng Bilyonaryo News Channel, inihayag ni B-League Executive Officer Nao Okamoto na ang pangmatagalang layunin ng liga ay maituring bilang ikalawang pinakamahusay na professional basketball league sa mundo kasunod ng NBA.
10: Of course, you know, there's, you know, no apple-to-apple comparison because there is Euro League. It's a regional league, right?
11: Yeah.
10: We are just a local league from Far East. So, in terms of business and also in terms of, you know, athletic track record, we want to be number two in the world.
9: Ayon kay Okamoto, naging posible ang mas malaking ambisyon dahil sa B-Innovation Project, kung saan hinamon ng mga koponan na pagbutihin ang kanilang attendance, sponsorships, revenue at mga pasilidad para makasama sa bagong P-League Premier.
10: When we launched the project, B-Innovation Project, at the time the COVID hit, right? So most of them thought, hey, maybe 8 to 10 teams qualify to the B-Premier at the time. But now, yes, last year, when we opened up, 26 teams, you know, 26 clubs achieved that target.
9: Kasabay ng bagong sistema, binago rin ng B-League ang on-court player regulations. Maaari nang maglaro ng sabay ang tatlong world-registered imports kabilang pa ang isang Asian quota player o isang Japanese naturalized player. Isang hakbang na pinaniniwala ng liga na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
10: All the Philippine players who play in the B-League currently is all of them great players, you know. They don't hire them not for the marketing purposes. They hire them only for the to improve the athletic performances of the team, right?
9: Pero kasabay ng mas maraming pagkakataon ay mas matindi rin ang kompetisyon. Ginamit pa ni Okamoto si Japanese NBA guard Yuki Kawamura bilang halimbawa ng isang manlalarong lalong gumaling dahil sa pagharap sa iba't ibang style ng laro sa B-League.
10: The level of competition of B-League, at the time we have two foreign import plus one either naturalized or Asian player. So three non-Japanese player on the court.
9: Para kay Okamoto, mahalaga rin ang paglahok ng mga Asian clubs sa mga international tournament tulad ng East Asia Super League at BCL Asia para mas mapataas pa ang antas ng basketball sa rehiyon. Inaasahan din niyang magiging matagumpay ang kauna-unahang B-League Manila Games 2026 kung saan masasaksihan ng Pinoy fans ang kalidad ng liga. Sa pag-abante ng B-League Premier, B-League 1 at B-League Next, naniniwalang Japan B-League na mas mapapalakas pa nito ang kompetisyon, mapapalawak ang international reach at mas marami pang Pilipinong manlalaro ang magkakaroon ng pagkakataong makipagsabayan sa isa sa pinakamalakas na professional basketball league sa mundo. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante.
8: Biglang hininto ni Jon Bon Jovi ang concert niya sa Madison Square Garden. 90 minutes into the show, the rock icon told the audience na he's hurt. Nag-apologize din siya dahil the crowd daw was not getting the best of him. He said he'll figure out how to reschedule, but in the meantime, he had to cool it for the night. Ayon sa mga ulat, the singer has been battling a sinus infection. Itong ikawalong show sa Forever Tour ni Jon Bon Jovi, which kicked off on July 7th. It marks his return to the stage 4 years after undergoing vocal surgery for a damaged cord. Dalawa pang Pinoy ang magkakaroon ng coveted star sa Hollywood Walk of Fame. Pasok sa class of 2027 ang comedian na si Jokoy at ang performer na si Nicole Scherzinger. Na-recognize sila under the live theater or live performance category. Other honorees for next year include Pedro Pascal, Lisa Kudrow, and Idris Elba. Una nang in-announce that Lea Salonga will become the first Filipino to receive a Walk of Fame star as part of the class of 2026.
0: Yeah. So abangan ang Lunes dahil napaka-exciting ang SONA, the fifth SONA of the President.
8: Our exclusive coverage. I'll be there. It's my first time to go.
0: Oh, are you excited?
8: I'm excited. I don't know what to expect. I actually asked our team here for a meeting earlier because I'm like, what should I expect? Mm-hmm. Obviously, I'll be covering the more shallow part of the SONA, which I think people either love or hate.
0: Okay, talking about love or hate, yeah. The question is, hindi pa ba dapat nilang tanggalin na yung mga red carpet na yan sa SONA? Mm-hmm.
11: Ako feeling ko dapat tanggalin na yan.
0: Dapat tanggalin na.
11: Especially now. Ang daming nahihirapan, ang daming naghihirap.
0: I kasi huwag ka na kaya
8: pumunta. Nagpagawa pa naman ako ng barong kairaho.
11: Ay, nako.
8: You know, I'm in two minds about it. I think

0: Siguro medyo preno sa lahas and
1: well, tone down. Tone diba? Down. I mean, I see Mon's point. My point talaga yon. Kasi doon natin na cha-champion yung galing ng mga
0: Pinoy designers.
1: Right? Yes. Not just the Pinoy designers, but the Pinoy fabric as well.
2: Mm-hmm. It's a sense of tradition and celebration, I feel, na parang bihira na nga natin makita na on a positive light, di ba? So,
0: right. Yeah. Alam mo, dapat merong designer na gumawa ng terno made of sako. Yeah. Alam mo, sako ng bigas. Sako ng
2: pwede
0: bigas.
2: Na.
1: Pwede naman.
0: Pwede ba? Oh,
1: matigas lang ata.
2: Oh. Oh, diba? Baka makate.
3: So malamang, malamang ang presyo niya, 20 pesos.
1: Hindi nga natuloy eh.
0: Kada kilo Kada kilo naman.
2: Nandang a sense of protest. Pwede yan, diba?
1: Oh. Baka may gumawa nun.
0: Because going viral now is the story of this farmer, right? In Negros. Kasi ang sugar ngayon, masyadong mababa ang presyo. Yeah. So lumabas ngayon yung kinikita ni Mang Rafi.
2: Nakita ko rin yun.
0: Oo, na masyadong na-eskandalo ang mga tao that he is earning. And he cried when he was talking to government, pleading for more humane salary, no? For sa pagsasaka nila na 2,500 under the sun. For 2 weeks of work.
1: So, 5,000 a month.
0: A month.
1: Pwera pa yun pag may bagyo, may kalamidad. Yes. Di ba? Wala silang kikitain. Oh, alam mo, ako talaga, with the farmers especially and the fishermen, parang napakahirap ng trabaho talaga nila. And they supply, ha? Us. With the food, the basics that we need, and yet, they earn so little.
2: Fundamental yun eh. Di ba? That should be part of our ano na talaga. Dapat may government funding talaga yun.
0: Tsaka hindi ba sakop ng minimum wage ngayon na tinaasan nila ang mga magsasaka?
3: Agriculture workers, iba yung kategory.
0: Iba ang kategory. Ay, nako. O ayan, sa SONA. Hintayin natin kung lahat ng mga problemang yan ay kasama sa talumpati ng Pangulo.
3: Ito yung mahal na presyo ng gulay. Para i-highlight yung message, pabor ako magsuot ng petsay yung mga congressman.
0: Magsusuot sila ng petsay?
3: Oo. Imbis na masira yung mga petsay.
2: Baka project runway na pala yung SONA.
3: Sibuyas.
0: Okay. Oo. Okay. So, baka nandun si Raymond at si Ferdy. Yes, tingnan natin ang mga susuotin ng mga Donya. Loko lang. I mean,
1: you know why?
0: You gotta wear something, you know?
1: Because it's gotten too fashion.
2: I think simplify it. Don't make it a Met Gala moment. It is not about you. Highlight the Filipino artistry. Highlight the Filipino fabrics. But it ends there, diba?
0: Ayon. And if you want to wear something bonggacious, sa likod ka na lang dumaan.
2: Yes.
0: Hindi makikita. Ayan.
1: All right, it's a Friday. Happy weekend, everyone. Happy weekend, guys.
2: Happy weekend.
1: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman si Raymond Gutierrez.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, my agenda.
4: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!

naranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM.
1: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: Ukon, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan!